Isa ka mayad-ayad kid nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Hunyo 10, 2026. Welcome diri sa aton nga programa Oras na Pilipinas sa Jessice2DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Kumusta ka abyan? Wakadlaw matapos ang mabaskog nga pagtayog dari sa aton sa South Central Mindanao. Kabay nakatulog ka man sang Mayo kagabi. Pero daw nakabugtaw-bugtaw man kita gihapon ano. Kaya duhagid to ka mga pagtayog nga nabatsyagan natin kay medyo kusog gawa. Although hindi kin man tanto, pero nakabugtaw ka man o kon muok gid ang tulog mo. Ang iban na sa tent nagatulog. Si Buboy nag-set up na sang tent dito sa may gawas sang balay kay para diretso lagan kun maglinog, pero muok man tulog na. Kagang iban sa mga makeshift lang anay, no? Nga mga evacuation area. Tungod kay ara paghihapon ang mga aftershocks. Sobra libo na ang na-record nga aftershocks halin sa tung Lunes nga 7.8 magnitude nga linog. 25 dira ang nang matyagan tagid kay kusog-kusog gawa. Ang pinaka kusog nga aftershock nga aton nga na batyagan. Yara sa 6.7 magnitude. Diba, no? Kusog yapon na. Ito nagguwa kami dayon dari sa istasyon. Sa itong nasundan pa sang kusog nga pagtayog. Atong linog sang alas 7.33 sang Lunes. Sa karon na nakitaan man nga grabe gid ang damyo sa may Banwa Sanglan Sarangani. Ang ilang dalan hindi maagyan, particularly itong padulong dira sa mga resort sa Glan. So

pahirapan ang pagdulong man sang bulig sa aton iyang mga kababayan dira sa may Glan area. Kagpadayon sila nagapanawagan sang assistance para sa pagkaon, tubig, no, kay tubig nga mainom gid ang pinakakinanglan nila sa subong. And yung iba nula gin nasalbar sa ilang nga balay, so kinanglan man sang mga bayo, mga mabulig naton mga lutuan. Sa amo na ang mga pinaka need nila sa karon, medication man para sa may ara mga sakit. Padayon naton nga ipangamuyo aton mga kababayan nga pertinga na igo sang linog, mga kasimbahanan man nga nag-collapse gid, no, tungod sa dami sa ilang structure sa ilang mga kasimbahanan and mga establishment kag mga pamalaya. Sa Glan gid ang pinaka natam-an. Practical help, dako gid na nga bulig man sa aton iyang mga kababayan. Hello kay Tristan, mayong aga bingga Joy. Yes, mayad-ayad nga morning dira sa imo Tristan. Thank you sa pagpamati bisan kahapon via 702 DZAS nag pamangkot man ang aton iyang mga kabiyanan dito, no. Sa ilang oras ng Pilipinas, alas 7:30 banda. Sa ilang talakayan portion, no, nangin kabahin kita para mag-update kahapon sa ONP upod kay Miss Heidi, pag Pastor Erich Cortez. No? So, padayon naton nga i-uphold ang isa kag isa sa pagpangamuyo in this difficult time. Hello Ate Beatriz, salamat sa mga prayers and sa Consad family. Mayad-ayad nga pagpamati dira sa inyo. Acknowledge ko man na si Jandy ga monitor gid na da. Makita niya gid kon may mga diferensya sa post naton. Ga comment gid dayon. Good morning Jandy. Kumusta sa Jensen, nabalik na ang power supply, stable na ba? O kahapon lang nagka tiliwat, no, nagbalik ang supply sang kuryente sa Jensen. Dawig man silang nag-brown out dito. Dayan ko mag-connect sa manghud ko. Thank God, okay na. Blessed day kay Mami Presi dira sa Cavite. Lagi na sa balitaan, ginupdan man si Migo Dave. Si Brother Jacob, si Sis Lenny, si Sis Carmelita. Good morning po. Sa earlier naton nga program kagina, nakatutok naman dira aton mga friends sa Shepherd's Call, si Brother Sulficio, si Brother Rene. Ayan, sila ang mga friends naton nga namati timprano pa kagina sa aton Shepherd's Call. Sa TSK naman, nakatutok na temprano pa tita ninang nurse, Sis Bevelin, Sis Lenny, Sis Amelia, Kuya June, kag si Joanne. I hope na acknowledge man ni Pastor Alex ang mga daybreak tuners naton kaina. Hello kay Ate Jovita. Dera sa Takurong. Padayon kita, kag this time tagaan naton ligwa ang aton nga pabalon.

0: ang Salmo 18:8. Or Salmo 18:28. You light my lamp, the Lord my God illumines my darkness. Sa higayon, Ginoo nga akong Dios, ikaw ang akong kasanag. Sa kadulom, ikaw ang akong suga. Sa karon, kadamuan sa aton, no, labi na sa mga pinaka-apektado sining 7.8 magnitude nga linog, naka-experiensyar sini nga sitwasyon kasama sa salmista, no, sa Psalm 18. Yara sa kadulom. Amo man ni ang na-experiensyahan ni Joseph sa kadaadlaw nga nagaligad. He lost almost everything. Ang iya pamilya, iya balay, even his freedom. Sang napriso siya. At that time, could be hindi siya kapati sa mga nagakalatabo ang turn of events sa kabuhi niya. Nabatsyagan niya ang rejection, ang pag-abandon, sang iya nga mga utod sa iya, sang ginbaligya siya. Kagindala siya sa Ehipto bilang isa ka sulugoon. Of course, hindi naton ma-blame kung ang batsyago ni Joseph is he would feel devastated. Natural pag nag-aagi ka sa mga kasubanan, krisis, kalamidad, you would feel devastated. Life is like that at times. May sudden changes, amo ina ang dark season sang aton nga kabuhi where we feel as if we've lost everything. Hindi naton maintindihan ano ang mga purposes sang Ginoo kag ang iban na makaisip nga ginabandonar na. Pero ang tuod, wala sang Ginoo ginabandonar si Joseph. Wala niya ginpabayaan si Joseph. Kag wala niya man gina-reject si Joseph. Even as a slave in a foreign land, na-experiensyar ni Jose ang favor sang Ginoo. And from his life, we know that a key to walking through dark seasons is to embrace the Lord's constant presence with us. Amo gid to ang ginuyatan, ginkapyutan ni Joseph. Bisan layo siya sa iya nga pinalangga nga amay, layo siya sa iya nga pamilya, pero kabalo siya nga ara ang presensya sang Ginoo. Gani nakahambal siya sa tong panahon sang sige-sige nga pagtintar sa iya. How can I sin against my God? Wala niya ra ang presensya sang Ginoo sa iya. Hindi niya pwede isalikway ang Ginoo. Abyan, kung ikaw yara kay Kristo, ara ang indwelling sang Espiritu sang Dios sa aton. Sa imo kag sa akon. Nagapabilin. And we belong to God forever. No circumstances, no suffering, no loss can separate us from God's love. Basa Romans chapter 8, 38 to 39. Tandaan mo, you are not alone in this dark time. So give thanks for Christ's promise nga ara siya upod naton. Siya ang mag-sustain sa panahon sang kabudlayan. And He will lift you up in due time, just as He did for Joseph. Saligi ang comfort, ang guidance, kag sustenance sang aton Ginoong Jesus in the dark seasons. Yes, He will deliver you. Gani, dayawa ang iyang pangalan, even in the dark. Ama ng aton iyang panumdom ang Ginoong aton kasanag sa tunga sang kadulong.
1: Oras na! Oras na!

0: 19 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Update ang ito sa nabatsagan nga linog kagabi, mga alas 12:49 sa may ano gito nag-igo sa may Balot Island. Ara sa magnitude 5 no tong linog nga aton nga nabatsagan, particularly natala sa katubigan nga sakop sang Balot Island sa Sarangani mga 12:49. Nabatsagan man intensity 1 sa Dagos City, Davao del Sur, even sa Malungon, Sarangani. Aftershock ato siya sang 7.8 nga linog. Alas 8.20, diri naman kita sa mga dugang panaton iyang mga impormasyon paagi sa action line, mga pahibalo, idulong sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.

0: Action. Line.
1: In line sa celebrations ng Independence Day, ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 12 nag-iimbita sa tanan ng mga job seekers, fresh graduates, skilled workers, kaga career shifters nga magbuylog sa DOLE Trabaho Agad Job Fair Araw ng Kalayaan sa June 12 dira sa Activity Center Ground Floor SM City General Santos. May ara sang 33 employers ang mag-offer sang 2,000 job vacancy. May ara man sang convenient one-stop shop government services halin sa mga partner agency nga mag-assist para sa free employment requirements. Magdala lang sang damo nga copy sang inyong resume kag mag-prepare para sa on-the-spot interview.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan yung mga next gen youth, pastors, and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa Convention and Event Center. Sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal may ara pagahimuon nga school supplies distribution for students nga na-enroll sa public school outside the city. Sa June 13, 2026, Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. dira sa City Hall Lobby, City of Coronadal. Magdala lang sang proof of enrollment 2026 to 2027 kag any valid ID nga nagapamatuod nga nag-i-star ka diri sa Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabatan na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tiboli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-aawhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaawhag ang tanan nga mga eligible blood

0: donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action Line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang nga number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action Line.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

Alas 8:31 ang aton takna abyan. Dari kita diretso sa aton talakayan na portion kag this time makaupod naton ang regional director sang Office of Civil Defense.

0: para maghatag sa aton sang impormasyon angot sa monitoring sang OCD sa epekto sang linog diri sa aton nga area. Sa pihak linya si RD Rodrigo Susmenya sang OCD 12. Good morning po, sir.
1: Yes, good morning. Good morning din sa ating mga tagapakinig.
0: Sir, we'd like to inform our listeners po kumusta ang monitoring ninyo sa buong Region 12 and ano ang assessment naton sa subong sa aton nga area.
1: Buong Region 12 ay sinubaybayan pa rin natin ang mga search, rescue, and retrieval operations ng mga lugar na nasa landas, sa Libdol. No? And patuloy natin na dinadalhan sila ng mga basic needs, no? Kagaya ng mga food packs coming from DSWD, maliban doon sa mga ini-insert natin ng mga rescue teams. At saka may pa mga LGUs din na nangangailangan ng interconnectivity kung saan sinisikap naman ng ating EICT 12 na mapadalhan ng karampatang mga Starlink units para magkaroon, mag-improve ang kanilang communications.
0: Mm-mm. Sa paglibot po natin sa buong region, sa inyong pag-monitor po, ilan po talaga yung mga na itala po nating binawian ng buhay, nasugatan, at mga kababayan natin po na pinaka-apektado?
1: Sa ngayon, ang reported casualties natin, meron tayong recorded na 34 deaths. Ito ay halo-halo na ito, no? Sa mga probinsya at saka sa city ng General Santos. Meron tayong 455 na sugatan at 8 missing na individuals.
0: 455 na po? 455.
1: Yes, yan yung reported na injured, injured individuals.
0: Oo, yung hinahanap natin po, ilan pa po?
1: Sa ngayon, 8 na ang naitala na hinahanap at patuloy pa rin ang ating mga search and rescue teams na hanapin itong mga individuals na ito. At alam niyo naman ang rescue operations as time goes by, medyo madalas ay
0: mababa
1: yung chance mga pagyanig. Mga pagyanig pa rin ng lupa, medyo naantala pa rin kasi meron pa rin na-experience na mga ano, na-experience na aftershocks, kumbaga.
0: Oo, kagabi meron na naman ulit, no? 5 magnitude.
1: Alam ko, na-experience na dumating sa inyo yung na-experience nyo yung pagyanig kagabi. Medyo malakas yun, ano?
0: Oo, magnitude 5 daw po, sabi ng PIVOX. Ang pinakamalakas, 6.7 nung pagkatapos nung 7.8, no? Same day.
1: Apa.
0: Itong 8 missing RD, saan po na area ito? Sarangani po ba lahat yan?
1: Ang 4 nito ay dito sa General Santos City. Ang 4 din ay galing sa Sarangani province. As we deploy more SRR teams o search rescue and retrieval teams at saka yung ating rapid damage assessment and needs analysis team or RDNA team, natutunto nila yung ibang locations kung saan yung mga may possible na mga missing persons.
0: Tung sa Sarangani, sa landslide po ba ito?
1: Opo, opo. Karamihan ito ay landslide ang dahilan.
0: Yung magkapamilya po na natabunan ng landslide, na recover na po ba yun or ito po yung hinahanap natin?
1: Wala pa kaming specific report kung sino itong mga na-declare na hanap na o na-declare na missing at sino pa yung mga hindi pa nahanap. Pero sa ngayon, figures lang muna ang pinukuha natin dahil nahirapan pa rin siguro yung ating mga otoridad na i-identify kung sino man yung mga na-recover.
0: Malamang ito sa landslide itong sa Sarangani, no?
1: Opo, opo.
0: Sa Jensan,
1: lalo na sa Glan.
0: Oo, sa Glan. Sa Jensan po ba may landslide din na nangyari?
1: Sa Jensan, ang karamihan na damages ng General Santos City ay yung mga commercial buildings natin.
0: Okay.
1: Alam niyo naman, natural consequence, mas maraming, mas urbanized yung lugar, mas maraming buildings. At, they are very vulnerable also.
0: Mm-mm.
1: Mga malakas na pagyanig.
0: Yung sa Barangay San Isidro sa Jensan, para ang dami pong casualty mula doon. Ano po yung cause nun?
1: Barangay San Isidro, aalamin ko pa kung ano yung specific cause. Pero na-report na po yan sa amin. Yun nga. Yan ang dahilan bakit tumaas yung ating
0: Para umabot 17 yung pinawian ng buhay, no, sa Barangay San Isidro.
1: Apo.
0: Ano na ang mga intervention na nagawa po ng ating gobyerno kasama ang OCD, sir, sa ngayon? Ano na yung mga na-accomplish po natin?
1: Sa ngayon, maliban doon sa pagpapadala natin ng mga RDA na team natin at saka mga intervention ng communication na connectivity at saka mga food packs, meron tayong mga ongoing efforts ngayon na nanawagan din tayo sa mga may mga sapat na o adequate na mga resources kung pwede nilang ma-share, lalo na tubig, no? Tubig at pagkain, lalo na sa municipality ng Glan kung saan sila ay na-isolate dahil sarado yung kanilang daanan, kalsada. Meron tayong Coast Guard vessel sa awa ng Panginoon, meron pa rin tayong means paano sila marating, no? Pamamagitan ng karagatan. So, meron tayong Coast Guard vessel and we hope to negotiate one auxiliary ship pwedeng dagdag for our logistical run to Glan. So, kung meron silang mga kababayan natin na may mga extra means, no, na pwedeng ating itulong sa ating mga kababayan na makiugnay lamang sila sa Office of Civil Defense, meron tayong hotline. And then dadalhin sa Macar Wharf upang kaagaran maiload natin sa available na vessel.
0: Mga ilang residente po iyon ang affected diyan sa area ng Glan particularly? May estimate po ba kayo?
1: Sa Glan, marami-rami. Hindi ko ma-enumerate kasi almost
0: lahat.
1: Karamihan na ay apektado din talaga one way or another, directly or indirectly. Isa kasi ang Glan sa pinaka malakas natin.
0: Kasali sa epicenter ang Glan, no? Maasim, tsaka maitom. So pinaka-affected, no, ang ating mga kababayan sa Glan. Ayan. In terms sa connectivity po at saka power supply, naibalik na ba ang supply ng kuryente sa area?
1: Meron pa rin mga LGUs na naapektuhan ang kanilang power sources at kung nare-restore yung iba sa pamamagitan ng mga genset, ano? Pero hindi ito sustainable, kaya madalas may power outage din talaga na experience.
0: So hindi pa stable yung power supply lalo na diyan sa Sarangani, no?
1: Opo.
0: Sa Jensan, okay na ba?
1: Sa Jensan, meron pa ring mga power interruptions sa gabi. Medyo naka-experience kami sa aming EOC, naka-experience kami ng bigla ang power outage. Mabuti na lang at meron naman kami sariling generator.
0: Ayun. So may mga power interruptions pa rin every now and then, no? So medyo ang pinaka problema ng mga kababayan natin, pagkain tsaka tubig, no? Doon sa may
1: Correct. Meron tayong mga listahan na mga pangangailangan ng ating mga kababayan at kami naman itong dinidisseminate sa ating mga agencies, no, na concerned agencies.
0: Pumunta rito yung mga kalihim ng iba't ibang agency. Sa ngayon, andito pa rin po ba sila at nag-iikot o ano at ano yung mga inihatid po nilang tulong sa atin?
1: Marami dahil we work by clusters. Meron namang mga sarili-sariling leadership yung mga clusters na nagre-responde sa ating sakon ngayon. They are very active also in providing needs, especially the DSWD, the DILG, DICT, DPWH, and all others. I cannot mention them all. I wish to thank them all.
0: Ayan. So, agaran naman yung intervention, no, ng ating DSWD para sa pagkain, no, ng mga nasalanta, no? Pero
1: opo, opo, ongoing pa rin, sinisikap pa rin ng ating DSWD na maparating sa pinakamalayong lugar ang kanilang mga food packs. Kaya kami rin ay nananawagan sa sino man ang may mga kapasidad na paggamit ng kanilang mga means of transportation, maliban na lamang sa transport ng panglupa dahil ito ay medyo hindi talaga possible. At patuloy pa rin kami nangungulikta o nananawagan kung sino man yung may mga extra resources to share them to our affected brothers and sisters.
0: So, pwedeng idaan nila sa OCD, parang OCD opo, na ang maghatid.
1: Pwede po ba akong manawagan sa at kung ano yung ating
0: go ahead
1: pwedeng,
0: po.
1: Para sa ating mga kababayan, no? Na mayroong mga extra resources to share. Ang ito ang mga pangangailangan na ito ay kailangan ng ating mga kababayan. Potable water, shelter or tents, food items, power generators, kahit na fuel, no? Malaking tulong sa kanila.
0: Sa generator.
1: Marami sa kanila ay medyo kapos na sa fuel. At housing materials, kung meron man. At of course, yung pagkain na araw-araw na pangangailangan niya ng ating mga kababayan.
0: Sa ngayon, sir, may budget ba na inilaan ang national government para sa atin?
1: Yes, meron namang standby fund yung national government. Parati naman natin na pinoprovide yan talaga. Nag-download naman kagad ng mga additional resources yung national government para matugunan itong mga pangangailangan na ito.
0: Sir, baka may mga area na hindi nararating ng ating signal o radyo lang po ang means na makakuha sila ng information. Sakaling magkaroon sila ulit ng signal na makakonect po sa inyo, ano yung hotline number po ninyo para marespondihan din po sila doon?
1: Okay, ang hotline ng ating Office of Civil Defense sa ating Emergency Operations Center ay 0917 7707 771.
0: Okay. 0917.
1: Ulitin ko, 0917 770771.
0: Ayun. So, pa-save na lang po, no, sa inyong phone book at kung kailangan po ng assistance at gusto nyo rin pong mag-share, no, ng tulong sa ating mga kababayan, yan po yung hotline number ng ating OCD-12. Yung mga schools po natin, kumusta na po, sir? Nag-monitor nyo rin po ba yung mga paaralan?
1: Opo, opo. Meron to tayong minomonitor ng mga paaralan, no? Sa kasalukuyan, meron tayong reported na 811 na damaged schools dito sa ating region. At karamihan ng mga schools natin ay nagde-declare pa rin ang suspension of classes.
0: So malamang nito nasa makeshift na mga buildings and tents lang muna, no, kung sakaling magba-back to school na ang mga estudyante natin, no, dito sa 811 na mga schools na ito, 'di ba?
1: Yan po ay ating alamin sa pamamagitan ng ating Department of Education. Mm-hmm. Hindi ko po masabi ano ang kanilang pinaplano sa mga panahon na ito.
0: Mm-hmm. Sa DepEd po, anong pwedeng assistance ang extend po ng OCD?
1: Ang DepEd naman po ay parati pa rin nakikipag-coordinate sa amin, lalong-lalo na sa reporting itong mga ongoing yung kanilang mga structural assessments para sa sa safety ng kanilang mga mag-aaral. At sila rin po ay nagbibigay ng updates kung sino-sino yung mga schools o sino-sino yung mga nangangailangan ng rehabilitation ng mga schools.
0: Mm-mm. Next week po ay nakaschedule yung NSED natin, di ba?
1: Tama po yun.
0: Ano ang
1: will be on June 18.
0: Mm-mm, next Thursday na po 'yan. Anong plano po natin sa pagkandak ng drill? Meron po ba tayong babaguhin doon sa ating mga susundin na mga drill po ngayon na implement given itong nangyari sa atin?
1: Yes, sa ngayon na maliban doon sa ating pinapractice talaga na systematic duck cover and hold na reactions, ano, tayo mag-insert ng some communication exercise para matest natin yung ating connectivity, lalong-lalo na sa mga sakuna na ito. So, hindi lamang sa between na emergency operation centers na mga LGUs natin, kung hindi, kasama na rin yung mga respond units. Test natin randomly kung sila ba ay mararating sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng pamamaraan ng pagkontak sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari ngayon sa atin ay isang litmus test, no? Kung saan ating na-discover na meron din talagang gaps tayo sa mga communication system natin.
0: Pero pag ganito kalakas na lindol, sir, parang hindi applicable na mag-duck cover and hold muna. Parang mas mas maigi na talagang lumabas sa building. Di ba po?
1: Applicable pa rin. Mas mahirap yung wala kang... Ang sinasabi mo kasi, yung nakikita mo yung labas mo. Paano yung mga tao na natatrap sa loob na hindi na nakikita anong itsura ng labas nila. Kaya natin pinapractice yung duck cover and hold for them to initially survive in the first instance of ground shaking.
0: Okay.
1: Kung nandun ka sa gitna ng isang building, hindi ka naman pwedeng tumatakbo ka agad at baka ikaw ay malaglaga ng mga debris. So yun yung ating pinapractice talaga.
0: Pero after nun, labas talaga agad, no?
1: Yes, of course. May talagang may isang magma-marshal dyan, magmamando na safe to go out na in a safe assembly area.
0: Ayun. So, ito dapat sabayang gagawin, no? Buong bansa. Huwag nating i-set aside. Okay? Sir, baka panawagan
1: salamat,
0: po kayo ulit sa ating mga kababayan o reminder po sa panahon ng sakuna.
1: Kanina, sabi ko naman na nangailangan tayo ng mga additional resources o extra resources na pwede natin ma-share sa ating mga kababayan. At sana ay matulungan natin sila. At sa pamamagitan ng pagkakaisa, kaya naman natin itong ma-solve. At saka, huwag tayong magkukos ng panic sa pamamagitan ng pag-disseminate ng mga maling informasyon. Maraming lumalabas sa social media ngayon na rinireplay nila yung mga previous na recorded na mga earthquake. At saka yung mga iba pang mga video na nangyari ng matagal na.
0: Lumabas nga na nagkaroon daw tsunami sa Pagadian. Di naman totoo, di ba po?
1: So, tama po yun. So, maraming salamat sa inyong sa inyong panahon. At binigay sa akin. So,
0: okay, ingat po kayo,
1: buhay
0: RD.
1: Tayong lahat. Okay.
0: Mm-hmm. God bless po. Ayon ang aton nga regional director sang OCD Region 12. Naghatag sa aton update diri sa aton iyang lokalidad.

yan, si Sir Rod Susmenya. Sa aton na mga kababayan, no, nga luyag mag-extend sang bulig sa aton iyang mga kasimanwad sa may Glan Sarangani nga pinaka-apektado sining linog nga ini. Pwede naton nga ipalabot ang aton iyang bulig sa OCD 12, no? So ato may number sila nga ginhatag, 0917-7707-771. Yan, amunang hotline number sang aton nga OCD 12. Food packs, potable water, shelter, or tent, food items, power generators, fuel, housing materials, of course pagkaon, amo na ang pinakakinhanglan subong sang aton iyang mga kababayan.

Alas 8:54 ang aton nga takna abyan. Pagtutukan no sang DPWH ang pagkayo sa mga kalsada kag tulay nga naguba bangod sa linog. Amo ni ang ginmando ni DPWH Secretary Vince Dizon nga gilayon kay uhon ang mga naguba nga national roads kag tulay Sarangani, Jensan no. Bangod sa 7.8 magnitude nga linog. Even diri sa aton sa South Cotabato may mga naguba man kita nga mga dalan no, tulay kag mga struktura. Itong sa Silway 8 sa may Banga area no. Diri sa may Tantangan. So, ini nga kamanduan, ginpagwa ni Secretary Dizon. Sang personal siya nga nag-inspection sa mga lugar nga naapektuhan sang linog. Ginkadtuan niya man ang Dr. George P. Royeco Hospital sa Jensan, kag Sarangani Provincial Hospital sa Alabel, kag gin-assess ang mga kinanglan nga repair requirements bangod sa na-report nga structural damage kay ang pila sa mga pasyente naton ara lang anay nag istar sa mga tents no sa karon no dito anay sila gina assist sang aton mga health personnel. Perti man ang sakripisyo no sang aton mga medical personnel para mabuligan ang aton iyang mga pasyente. Miyara ganito sang isa ka nanay nga chimpogid sang naglinog nga amuman ang tion sang pagbunag niya sa iyang lapsag. Salamat sa Ginoong na survive atong baby no. Alerto man na gilayon ang aton iyang mga medical professionals no sa pag-assister kag na-save ang nasambit nga lapsag. Budlay man ang sitwasyon no sa aton iyang mga pasyente kag mga health personnel particularly dito sa mga hospital nga nagkaroon sang structural damage ang ila iyang mga establishment no, ang mga hospitals nila. So importante nga makaio gilayon ang mga damyos nga ina no, even ang connectivity naton no, para madulong ang nagakaigo nga bulig sa aton iyang mga kababayan nga pinakaapektado. So amo ni ang gilayon nga ginmando kay uhon ang mga naguba nga tulay kag kalsada para nga hindi madilatar ang pagdulong sang bulig, relief, medical kag emergency response operation sa mga naigo nga mga lugar. So no, sa Tiglicom nagapabilin nga uninterrupted ang traffic pagi sa newly constructed nga Buayan Twin Bridge kaya masiguro suno pa ang connectivity sa tong sang Jensan kag Sarangani kag amuman ang pag facilitate sang pagdulong sa mga goods kag essential services didto. Ginmanduan man ni Secretary Dizon ang Sarangani, South Cotabato 1st kag South Cotabato 2nd District Engineering Office nga magbuligay para mapadasig ang repair works sa mga apektadong infrastruktura. Suno sa report ni DPWH Regional Director Kaya Mumbaw Dia, ang technical teams halin sa tanan nga 8 ka district engineering offices sang DPWH 12 na deploy na para magpatigayon sang damage assessment, i-validate ang structural integrity kag siguruhon ang kaluwasan sang publiko. Alas 8:58 ang aton iyang takna. Ito ang madulong naton sa inyong mga impormasyon subong aga. Padayon ang
aton na pag-auhag no sang bulig para sa aton iyang mga kababayan nga grabe nga naapektuhan sining linog. Mayad-ayad nga agad ra kay Sis Sheila May sa Siva family, kay Tita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy sa Combatir Navales family, kay Div Lee Guan, hello sa imo. Sa Consad family dira kay Ate Beatrice, kaga kay John D, amuman kay Jacob dira sa Thailand. Thank you sa pagtutok ninyo sa aton iyang programa. Diri na lang ay kutob ang aton iyang pagdulong sa mga balita sa sininga aga, kay health information naman ang magasunod pagi sa aton nga IPHO. I-update man kita kumusta ang sitwasyon diri sa aton nga probinsya. Tub sa liwat naton nga pag-updanay sa pag-assist diri ni Kuya Anson kag ni Kuya Edgar. Pod si Miga Jen, Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos namang aton pag-asaligan.

0: Dal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
2: Matahong kag mabasod nga Wednesday morning sa aton mga pinalangga nga taga-Palamati. Welcome sa Tingog sang IPHO. Ang inyo tingog nga kahimsog ang nadala sa inyo sa South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Andrea Palmaria Hare.
3: Kag ako naman si Maylene Tamorete.
2: Halin sa Health Education and Promotion Unit, kagkaupo ninyo kami sa isa naman ka makahuluganan ng diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon importante para sa atong panglawas. Ini nga programa mabatian kada Miyerkules alas 9 tubdo alas 9:30 sang aga. Himuon naton nga inspirasyon ang kada episode sang tingog sang IPHO. Agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pag-atubang sa mga hamon sa aton kahimsog. Good morning, Ma'am Maylene.
3: Yes, Ma'am Ande, isa man kamaayong aga sa imo kag sa bugos nga South Cotabato, no? Kag syempre malipayon man nga aga sa pinalangga naton nga taga-Palamati sa bugos nga South Cotabato. Sa liwat ako si Maylene Tamorete, kag updanay kita subong agud mas mangin maalam sa mga impormasyon nga may kaangtanan sa aton panglawas. Bago ang tanan, Ma'am Ande, aton anay tamyawon kag pasidunggan ang aton mga pinalangga nga health workers sa aton niya nga nagkalain-lain nga barangay health stations, labi na sa mga private kag government hospitals, sa aton man niya nga mga clinics, laboratories, kag ang mga health workers naton nga ara sa municipal kag city health office.
2: Yes, Ma'am May, no? Isa man ka mainit nga pagpasidungog sa tanan natong health workers sa Integrated Provincial Health Office kag sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Madamo gid nga salamat sa inyo wala untat nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag syempre dako gid nga pagpasalamat sa inyo aton mga pinalangga nga taga-Palamati sa padayon ninyo nga pagsuporta sa tingog sang IPHO. Gusto man namon ipahanumdum sa aton taga-Palamati, no, nga padayon kita maging alerto kag handa labi na gid subong nga may mga natural occurrences pareho sang ninog, no. So dumdumon naton nga permi ang duck cover and hold bilang una nga tikang sa pagprotekta sang aton nga kaugalingon. Importante man nga magpabilin nga kalmado kag hindi magpanik agun malikawan pa ang dugang panga disgrasya.
3: Yes, no, saliwat, Ma'am Ande, mayong aga. Kamusta ikaw sang nagluntad nga linog tong Lunes?
2: Ang akon nga worry gid sa tumamay, no, hindi ang akon gid nga kaugalingon, kundi ang ko ano ang natabo sa akon nga pamilya, labi na gid sa akon nga bata, no, ko ano ang ginahimo nila kag ano ang sitwasyon nila during sang linog. So far, safe naman kami sa akon nga pamilya. Kag ang amon nga balay, okay man. Ang structure sang balay namon so far, okay man. So, ikaw, Ma'am May, kamusta ang imong, ikaw, kag imong pamilya during sang linog?
3: Yes, Ma'am Andi, no, siguro halos tanan man kita nakabatsyag sang kakulba, kag kahadlok, no. Bangod sa existence ko, guro, dari sa kalibutan, Ma'am Andi. Amo to siya ang pinakakusog nga ako niya nga na-experensyahan. Kag na-timing, gid, no, sa pagbukas man sang aton niya nga mga klase.
2: Yes, pero, first day, yes, klase sang Lunes.
3: Apang sa subong aga, Ma'am Andi, yan, no, ato niya nga paghihisgutan sa subong diri, sa subong nga programa, sa tingog sang IPHO, no, ang isa man ka-importante, kag, nga problema, no, yes, nga panglawas nga padayon nga nag-aapekto sa aton nga komunidad. Amo ini ang dengue, suning dengue, hindi na ini siya unique, no, pabalik-balik na ini naton niya nga mabatian. So hibaloon naton kung ano ini, paano ini malikawan, kag ano ang dapat naton himuon agun maprotektahan ang aton nga pamilya batok sa sini nga balatian. So kaupod naton subong bilang aton niya nga bisita, no, si Sir Luel Sahot, ang bag-o nga na-appoint bilang Sanitary Inspector 2 sang
2: Sanitary Inspector 4, okay. Yes.
3: Sanitary Inspector 4, nagali si Sir Luel. No? So, si Sir Luel, isa na ka Sanitary Inspector 4 sa ato niya nga Office of the Provincial Health Officer. So, magahatag siya sa importante, no? Kagduga nga mga tips parte

0: sa paglikaw kag pagbulig sa kampanya kontra dengue. So mayong adlaw Sir Luel, kag madamo gid nga salamat sa pag-upod sa aton subong diri sa tingog sang IPHO.
1: So mayong aga man sa tanan, sa labing sa aton tagpalamati, and before sini gusto ko lang tamyawon ang atong mga program partners sa nagkamilaing nga bangwa sang probinsya sang South Cotabato.
2: Yes, no? So, Sir Luel, para sa sugod sang aton ng istoryanay, no? Mahimo bala ninyo ma-explain, no? Sa aton mga taga-Palamati kung ano gid ang dengue, kag nga importante nga padayon kita nga nag-aamping batok sini nga balatian.
1: Okay, ang sakit nga dengue, ini isa ka sakit nga halin sa kagat sang babae nga infected nga lamok. So ini nga lamok amo nang ginatawag nato nga Aedes aegypti. Amo ni siya ang ginatawag nga primary vector. May ara man kita ginatawag nga secondary vector, amo ni siyang Aedes albopictus. So ini nga sakit ay makapatay.
2: Ah, okay. So amo nang importante kid nga mag-amping, no? Bangod wala gali sa di pa pagibalan ko may specific nga bulong, no? Pero mahimo ini magapan gali kung may ara pa sang early detection, yes, no, kag proper management.
0: So Sir Luel, no, antes kita magpadayon, ano bala ang current situation sang dengue cases sa aton probinsya subong, no? May pagtaas bala o kun pagnubo sang kaso kumpara sang nanligad nga tuig?
1: Okay, kung basihan naton sa aton nga latest nga morbidity week, nga mo ni siya ang week 22. O kung from May 31 ni siya nga kwanto, June 6, 2026. May ara kita sang same period last year, ang atong kaso is mababa. But then, problema na lang, nagataas, nagamata-mata-taas subong. Ang, for example, si Banga, may ara na sang nagtaas na si Banga. And then si Lake Cebu man, considering rural areas ina siya. And si Santo Niño, si Sorala, si Tampaca, nagasaka man. And then si Tiboli, isama na siya. And ang malain pa kay may ara na kita sang sa dose, may pito na kita kapatay sa dengue.
2: Okay, no? So may ara na gali kita sang death, no? From ano siya, Sir Noy? January to May.
1: Yes, exactly. From January to June 6.
2: Ay, okay. From January to June 6. No, so madamo abi nakabati na sang dengue, Sir Noy, pero may iban nga kulang gyapon ang impormasyon parte sa ni. Sir, paano bala nagkakalat ang dengue kag ano ang klase sang lamok nga dagadala sa ni? Nabanggit naman ni Sir Noy kaina nga ano, no. So ano ang paano magkalat ang dengue, Sir Noy?
1: So ang paglaptas sining dengue is pinaagi sa pagkagat sang lamok. Kay considering nga ang lamok, babae ni siya nga lamok. So kung considering nga makakagat na siya, ang himuon niya sina ang once nga ang lamok nga na-fertilize sa male nga mosquito, sa lalaki, ang himuon niya na lang sa iya nga bugos na kabuhi, makagat na lang na siya, magpahuway until such time nga ang may dala na siya nga virus nga nakagat siya sa tao nga may aras ng dengue. So masayluya sa tao nga healthy, pinaagi sa pagkagat ang virus.
0: So importante gid nga makilala dayon, no, ang mga simptomas agud malikawan ang komplikasyon. So Sir Luel, dugang nga pamangkot, ano ang mga masami nga simptomas sang dengue nga dapat bantayan sa mga ginikanan kag sang kada pamilya?
1: Okay, amo ni siya ang pagkatandaan sa aton nga mga sa kada isa gid sa aton. So tandaan gid natong kung may ang mataas nga lagnat amo ni isang iyang simptomas, tapos perting nga kasakit sang ulo, tapos ang pag palanakit sa aton nga mga kalamnan kag kasukasukan, pati na ang likod kag ang mga mata nagkasukasuka man, and then may mga rashes kita kumbaga do pantal-pantal, and dali lata magbleed halimbawa sa mga ilong naton, sa mga gums, mga gilagid. So delikado gid ini siya, so pwede ni siya maging mas worse pagid ko labi naging kung gasinakit na gitang tiyan natin, tapos nagliwat-liwat ang pagsuka, hindi buday maginhawa, kahag daw nagahina na gitang aton nga lawas, tapos nagalingin, amok gitang isang panaton, daw mahulog siya, daw severe na gitang siya.
2: So kung pamatian mo mamay, no, ang early signs and symptoms daw normal lang ang paglagnat at pagsakit sa ang lawa. So amo ni ang ma-overlook sa iba na ginikanan, no? Kaysa una nga stage sa symptoms pa lang kay daw lagnat lang o conflu lang siya, no?
0: Mm-mm.
2: So may mga tao abi nga pabayaan lang na nga mga symptoms kay ordinaryo lang man ina kag abi nila maayo dayon, no?
0: Mm-mm.
2: So Sir Noy, saan o bala dapat magkadto dayon sa health center o kung hospital ang isa ka tao nga may posible nga dengue?
1: So ari ang pagkatandaan, no, amo ni siya ang kuan aton. Dapat hindi ma-overlook sa aton nga mga labinigin sa aton mga nanay o mga caretakers ang kabataan aton. Once nga may lagnat ang bata, hindi naton siya pag i-set aside lang. Mapakonsulta nagigita sa pinakalapit nga health center or kung ano pa mandira nga health facility. Ang mga pinaka-importante, magpa-check up kita. Hindi na kita magduwa-duwa.
2: Oo, Sir Noy, no? Ang iba naman kay nahadlok magpa-hospital kay tungod nga wala sang financial na tungod sa kwarta,
0: yes,
2: no? Pero i-remind nato ng aton yung mga taga-Palamati nga may ara kita sang rural health barangay health station, no?
0: Yes,
2: mapwede nga maghatag sa aton sang
0: paunang lunas.
2: Paunang lunas, no? Kung may ara man kita sa mga rural health units o kung city health office nga pwede magbulig pagid sa aton. Kung mas lala nagin or pwede nagin ma-admit, may ara pagid kita sa provincial hospital, no? South CPH naton, South Cotabato Provincial Health Hospital nga pwede magbulig sa aton kung lala nagid ang sitwasyon sa dengue, no, sa isa ka tawo.
0: Yes, tuod gid na ma'am ande, no.
2: Mm-mm.
0: Kag sa aton niya nga hospital, may ara kita ginatawag yang fast lane para sa dengue patients.
2: Mm-mm.
0: So, Sir Noy, pwede bala ninyo ma-explain ini kag paano ini makabulig sa mga pasyente?
1: Okay, amuna magkadto kita sa mga aton nga mga bisamang even sa aton mga private hospital, mga public hospital. So may nakapaskil nga dengue pass lane. So pinaagi sa dengue pass lane naton, mas madasig ang atong paghatag sa serbisyo, ang pag-check up sa atong pasyente kag paghatag sa pulong. So mas nagalipot ang ilang nga time para magpa-check up. So matagaan dayon sang madasig nga triads kag assessment and then kung at the same time mahatag dayon ang bulong paiibin ang laboratory mahatag siya sa timprano kumpara sa ordinaryo nga pagpa-check up naton. And then dali lang gid siya mas comfort pag ina sa kung sa aton nga mga nag-aabil sa medical nga serbisyo.
2: Okay, no? So inigali kay makabulig pa agud malikawan ang delays, no, kag masiguro nga maagapan dayon ang pasyente nga may ara sang warning sign. So very helpful gid ini sa aton nga mga public hospitals lalo na nga damo gid pasyente during peak season. No, so Sir, may ara bala sang bulong o kung specific treatment para sa dengue kag ano ang inyo nga masiling bahin sa mga herbal bala nga ginapatihan nga makabulig kuno sa dengue?
1: Okay, with regards sa ato nga bulong, so far daw wala kita sang bulong sa dengue. So ang dog ginapainom pa lang nato sinang odia is paracetamol but di mayar kita mga bulong nga ginalikawan which is itong mga blood thinner.
2: Okay.
1: So iwasan ginaton da. Actually ginabawal gani magkaon sa mga coloring foods. So, iwasan ta gid ina siya kay maka-trigger pa gid ina siya. But then ang ginapan gid naton is paracetamol. But then kung pwede man guro nga ipaidom ang may ara kita sang bulong nga daw maka-trigger sa pero depende sa resita sang doktor naton.
2: Okay.
1: So kumbaga dengue. Liwatong ko wala pag ini so far sang bulong but then ang ginarecommend naton is amo na siya ang continuous lang gid ang aton nga pagtake sa mga rehydration in other terms kundi rehydration so mag-iisang kita
2: sa pagkit niya tubig
1: iwasan niya natin nga ma-dehydrate.
2: Oo, no, so amo na nga importante gid magpakonsulta mamay, no,
0: yes,
2: kag hindi mag self-medicate kay basi mas maglala ang aton nga balatsyagon o kung ang sakit naton, no, kay may iban abing nga nahadlok na magpa-hospital naga self-medicate na lang, no, wala naga pa ano nagpakonsulta sa doktor, amo na nga kisa magalala man ang sakit, no?
1: Ang madugan ko lang gali with regards sa tong herbal ang ginaano gani ma'am. So far wala kita pakita sa mga studies nga proven nga siya. Ang ginalantaw sa atong nga mga no is dito lang tagyapon na kano sa mga liquid nga na inom nila. Kumbaga daw nahulog lang gyapon sa nga rehydration sa gyapon.
2: Yes. So mag-inom gid sa damo nga tubig no kag magsunod sa kung ano ang gihambal ka doktor no para mag-ayo dayon sa sakit nga dengue no.
0: Yes, kaya ang bangod ang sakit nga dengue, hindi ni siya basta-basta, pwede gid ini mahulog sa kamatayon ko yes. pagpabay-an no. Kag masami naton nya mabatian sa publiko Ma'am Ande. Ang isa ka pamangkot no. Ini bala, pwede bala mapasa ang dengue halin sa isa ka tawo pagkadtum sa iba nga tao kung human to human transmission. Mm. Same bala sa COVID, Sir Hao, pwede bala na matabo sa dengue?
2: O, pero naka-mention sa Sir Noy kaina, pag nakagat sang lamok ang infected nga tao, no? Sige, pa-elaborate do, Sir Noy.
1: So, wala pa kita sa mga report nga ina siya na-transfer from human to human. So, ang iya pag-transfer gisi na kailangan natong isang kagat sang lamok tapos ang aton nga virus kag ang isa ka host sa isang tao naton. So dito pagigihapon kita nga ang pag-transfer sang dengue is halin sa kagat sang babae nga infected nga Aedes nga lamok.
2: So Sir Noy, sino bala ang mas delikado nga maapektuhan sang dengue kag ano ang special nga pag-ampi nga dapat himuon sa pamilya para maprotektahan sila?
1: Kung tanawin mo sa data, wala ni siya ginapili sa edad kag sa ano. Sa, bisan even kung tanawin natin ang data natin sa may arkita sa anapikto kami from 1 month old to 96 years old. So wala siya ginapili ng edad. But din kung tanawin mo naman liwat ang data, mas taas gapon ang ara sa mga school age children and even sa mga kwan, mga kwan. And pataas ng kwan. Amo na sila ang nagkakadakog nga contributor sa aton nga dengue and from age nga kwan 0 to 9 years old ang mga pinakadamo and then 10 to 19 years old ang kasunod. So habol man ang 20 to 29 years old nga bracket. So matingala ka nga sila ang mas maapektuhan kay tungod sa ila nga kung dindin na lang sila kaabot malikot kung sa Tagalog pa kung dindin na sila kaabot.
2: Kaya ang mga bata, subong, no? Yes, nang so, lalo nga gahampang bala sa gawasang balay, kung dindiin lang, kaabot,
1: kung
2: din no?
1: Ang lugar sang lamok, dito sila kisa makaabot. So that is why ang mga lamok makagat na ng gitna.
0: Yes, kaya mga bata, mamanday, mahilig na magsuot-suot kung bisan diin.
2: Maski ako man dati. Diba?
0: Kung maghampang sila. So, kabalo kita nga mas maayo gid ang paglikaw kaysa pagbulong. Amuning masami nato na ginahambal yung prevention is better than cure. So, ano bala ang simple pero epektibo nga paagi nga mahimo sang kada pamilya, sir, sa ila balay para malikawan ang dengue?
1: So, mabalik kita sa ginaliwat-liwat namun nga pag na nga gina-educate sa mga katawan sa community nga amun na ginatawag nato nga simple nga 4S. Actually 5S na pero hindi pa siya gina-revive. 4S amun na siya ang ginatawag nga search and destroy. So pangitaon nato itong ginapangitlogan sa lamok nga amun itong mga tubig flower. Sa absolute panimana ay amun ang flower base ang atong mga dish drainer and even sa likod sang rip nang ginadrainan niya ang makisa mga malipatan nato ng aton nga water dispenser. Na amun gina sila ang gina asag makita nato nga mga itlogan sa lamok and sa gawas naman ang aton nga mga gutters, mga tires, ang ginabiri ko kung gid and even ang mga butilya nga improper ang pagdispose.
2: Yes,
1: so amo na siya nga dapat babalik na matutos sa ginatawag natong karong 40s. So another one nga is self protection. Siyempre makadto ka sa lugar ng mga damalamok, dapat magigamit ka sa mga mosquito repellent and even sa mga labang ang mga manggas, long sleeves, sa pantalon and gina kung matulog kita kung pwede magamit kita sang sang mosquitero. Kung sa atong panimalay is mas even mas better siya nga mabutangan nato sang screen para hindi kasulod ang lamok. Si another nga kuan nga S amo ni siya ang ginatawag nga seek early consultation. May ginabatyag ka, magpa-check up ka. Kaya tandaan nyo, nga dapat, kung maghihaga-hagay ng bata, nga wala pa nakakuan, doon na kaya naman sa lawas, siya, ang pinakadelikado, halimbawa ang lagnat niya, nakabot na 2 to 7 days, magitahuhay na ang lagnat, ang muna mas delikado pag so that is why hindi kinatumbaliwalaan kung may ginabatyag sa aton panimalay ng membro. Ang ika-apat nga S, amuni siya ang support pagging in hotspot areas. So, hindi kita basta-basta nga magpapagging lang. Or, may araman kita nga natawag nga cold pagging ka thermal pagging. So, ang pagging nga, being a thermal, ang isang ginatawag, paasok, pausok na siya. So, medyo makonfuse pa sila kisa ang Bureau of Fire, kaya abin nila may sunog. Pero may arkitas ang ginatawag nga cold pagging, amon siya ang misting. So, nag-mist kita sa lugar na apektado. Nga may mara sa mga kaso sang dengue. So, actually, 5S supposedly na siya, amon tawag nga, sustained rehydration. Amo na siya atong gabing maso positive. So, actually, 5 is na sige sa ginanong naman. But, yung araw pa yung dabi sa ginatawag na natong wala nga itong guidelines, 4S pa siya. Wala pa siya na-revise.
0: Sa liwat, no, ato ni emphasize sa ato niya nga tagapalamati ang ato niya nga 4S contra dengue, no? Yes. Una nga S, search and destroy. Then, seek early consultation. Pangatlo nga S, self-protection. Pang-apat naton nga S is say yes to fagging during outbreaks.
2: Yes, ma'am, may, no? Kaya siyempre, ang mas maayo pag-gid kung limpyuhan gid ang palibot. Ang muna na-mention ni Sir Noy kagina nga limpyuhan gid naton ang palibot sa aton ng mga panimalay. Kaya siyempre, hindi lang nga tungod nga nami lang tawon nga limpyo ang balay, kundi dira man nagabase nga healthy man kita, no? Kaya ti, wala sang lamok nga, wala istaran ang lamok sa aton nga sa palibot sang aton nga balay, no? Aside sa na may mga may nakitaan ako, no, kay may baby ako, may nakitaan ako magina spray na sa lawas aside sa ng lotion, no, yes, as protection sa mga bata kasi syempre sa mga dagko naman.
0: So aton man pamangkuton si Sir Luel, no, aside sa fagging, Sir Luel, ano pa bala ang mga current intervention ukon activities na ginapatigayon sang aton nga provincial health office kag sang aton niya nga mga LGUs diri sa South Cotabato?
1: So ang hindi gid madula sa aton ang aton nga padayon nga paghatag sa awareness program sa aton nga mga community. Sa kwan lang this coming June 15 may arkita sang dengue activity dito sa may Tivoli spearheaded by the HEPO, and then sa June 19 may arkita sang iga sa ulog nga ASEAN Dengue Day. So sa dito sa June 19 siya dito sa Sorala, so invited sila sa aton ang mga program partners natong coming from different LGUs sang South Cotabato. And may arap mangitang nga invited camp on the DOH. So that is siya. Paano siya? June 19 ina siya. So may arap kita sa mga programa dito ng mga activities na may arap pagigani isang painting contest which is in relation sa dengue para ma-increase pagigitang awareness natin sa mga natin sa dengue. And what else? Ano pa madugang kusiman? Ang one. Sa aton nga mga paglibot sa aton mga banwa, nagapadayon kita nga nagapangampanya sang ginatawag naton nga search and destroy. So nakadra ang aton gahulag aton ng mga partners dira sa municipal lakas even sa pinakababa mga BSWs na aton barangay sanitation inspectors and even mga volunteers.
2: O ano, dugang lang kami, no, nga may ara man kita sang dengue awareness celebration sa June 18 sa Tantangan, spearheaded by the IPCHO HEPO team also. And of course, no, share ko man, no, kay Subong sa Santo Niño, publish yung Santo Niño ako nag-stay, no. So, ang may ara akong na-experience nga ang BHWs, no, alas 6:30 or 6 pa lang at atos ang aga, nagalibot na sila. Nag-clean up drives na sila, no? Dengue awareness campaign naman sila kada balay na mabatian ko kusog-kusog kag misting nang fagging sila sa sulod sa balay namo, no, galibot gid sila kada balay. So amo naka-coordinated kag ka-active ang aton nga mga BHW sa kada barangay. For sure, aware man kag balaan man sa iban nga barangay nga active man ang ilang barangay health stations, yes, no, sa pag-campaign sa contra dengue, no. So makita gid naton nga coordinated gid ang efforts ang aton nga LGU kag health sector. So, importante gid na magbuliganay sang tanan, no. So paano bala makabulig ang barangay, eskwelahan, lalo na eskwelahan kay abri klase na sir, no, kag komunidad sa pagligon sang kampanya contra dengue.
1: Okay, so sa eskwela ra bi may harap na sila ginag may gin pa na sila sa dugit organize ka mga dengue task force mga
2: okay.
1: So, siyempre involbado man dira nga ito ang mga DepEd nurse. So, amo na sila may mga ara kita ng mga estudyante dira nga medyo aktibo man sa paglibot sa area para lang ma ano naton ang atong mga breeding size ang lamok naton. And then ang padayon gyapon nga pang nga pagpanawagan sa mga katawan. Si barangay, mayara kita sinasang action barangay kontra dengue. Sumakita natin sa mga social media ang mga ibang mga barangay natin nagahulag sila, nagakandak sila sang dengue vector surveillance. So dra, pinaagi-abi sila, makita natin kung ano ang sensitivity sa isa ka barangay when it comes sa dengue. So ma-assist natin kung nga ang damo sila kaso dra sang dengue, and then padayon nga pang panglumpyo sa aton mga palibot.
0: So based sa inyo nga monitoring, sir, may mga lugar bala sa probinsya naton diri sa South Cotabato nga ginakabig nga hotspot o kun amo ining lugar nga may mataas nga kaso sang dengue? Kag ano ang mga ginahimo naton sa sini nga mga lugar?
1: Okay, so may mara kita sa mga hotspot giga mga area. So meaning abis ang hotspot naton, so mga increasing ning aton nga mga dengue cases, you know? So mga 3 or more cases sa in 4 consecutive weeks. So for example sa Banga, hotspot ang barangay 5, si Liwanay, si Punong Grande, kag si San Vicente. Sa Coronadal naman, si San Barangay San Jose and si San Roque. And then sa Lixibo naman, so are medyo interesting si Lixibo, which is rural. So barangay Lamkadi, Poblacion, and si barangay Siluton nag-hotspot ni sila Subong. And then St. Polomolok, si barangay Poblacion. And sa Santo Niño, si barangay Poblacion gihapon. And then sa may si Sorala, si barangay Sentrala, Dahay, Libertad, si Tobiala. And then sa Tampakan, another Poblacion. Hindi sa tantangan si Disawo at si Tebuli mayara sa Disawo, Kimato, in Lakunon. For Tupi, Linan. Sa Tampakan gali, mayara kita sa barangay poblasyon. So, makita mo gidiri nga daw wala sila sa kwano. Only si Tantangan lang gali ang wala sa hotspot. Ba't din nagaklasering okay, nagyapos ang dengue cases natin.
2: So, amo gali na nga importante gid ang early action, no? Especially sa mga identified hotspot na to, no? So, sir, no, may aragid sa mga mito o kung mga paniniwala parte sa mga dengue nga nag-circulate sa community naton. Sir, ano ang sir, ano ang mga common misconception nga gusto ninyo klaruhon?
1: So, amo ganito siya ang iklaruhon talang gyapon nga liwat-liwaton nga ang dengue. Liwat nung kuni siya nga ang dengue wala sang bulong. Wala ginis sang bulong. And remember, ang dengue nato may apat ka strain. So meaning to say, kung maigo ka sang dengue nga strain, una isang strain, pag makasurvive ka sila, maigo ka pa, pwede ka pa maigo sang tatlo na strain. Pag makumplito mo itong apat nga nakasurvive ka, medyo hindi ka na madutlan sang dengue. But then, siyempre, hindi talang gigapong ka magumpiyansa sa mga sakit na nagkakabahan. And then, iliwat-liwat nung kulang nga ining dengue nga ini is makuha lang natin pinagi sa kagat sa damok. Tandaan na ginato na.
2: Pero, so, sir, okay. May pamangkot ako, no? Kay may nakita ako nga question, no? Nga ang lamok ba, mangitlog lang sa higko nga tubig o pati sa limpyo nga tubig?
1: Ang Aedes abi natong nga lamok, amo ni nga atong vector sa dengue. Social ni siya nga lamok. Chusi kumbaga. Gusto gid nila sa clear, please nga mga tubig. Okay. For example sa flower basin, even sa tansan. Mapunduhan na sa pwede niya itlogan. So makita mo gani sa flower sa aton nga water dispenser dragis lagi ito. But tingko may makita ka mo nga lamok sa mga lubog nga tubig, lain na siya nga klase ka lamok sa mga kanal. Damo sa kita sa klase nga lamok, but si Aedes, pislian isa gusto niya sa tubig.
2: So hindi galibot sa lingon nga limpyo ang tubig, no? Hindi na pagitlogan sa aton nga lamok, no? Sa Aedes, yes, Aedes aegypti nga lamok. So amo na nga klaruhon naton, no? Sa liwat nga limpyuhan man naton maskin na mga limpyo o clear nga tubig sa aton mga panimalay, kay amo gali na ang gustong itlogan sa aton nga dengue vector nga lamok, no? So Sir Noy, antes kita magtapos, no, ano ba lang inyo nga pinaka-importante nga mensahe kag pahinumdum o kung paalala para sa ato mga taga-Palamati Subong nga ginaselebrar naton ang Dengue Awareness Month?
1: Okay, so considering ang nga, una ko nga pabalo nga ang ASEAN Dengue Day ginaselebrate sa June. Ang June abi amuni siya ang bulan nga daw mas grabe ang daw rainy season gini siya.
2: Tuod gid.
1: So meaning to say sa rainy season, sige ulan, so may ang bose pa sa nga silingon sila, damo sang posible nga breeding sites ang lamo. That is why ginapanawagan naton ang pag panglumpyo. Wala na dapat sa mga ano nga maitugan sang lamo. So considering nga aton nga kwan dengue awareness month, so dapat may ara kita sina sa ginatawag nga kung nga ano ning tawag nato sina do something nga kwan. Do alas 4. Alas 4 tayo'y gumalaw. Kung sa Tagalog pa. Dapat mag-portis kita. So ang portis nga naamo nang ginatawag nga taob, taktak, tuyo and takip.
0: So amo na no ang aton gid nga panlaban kontra dengue, amo ang pagpanglimpyo sa aton nya nga palibot. So mga pinalangga naton nga tagapalamati, indi naton pag hulaton nga may magkasakit antes kita maglihok, no. Suguran naton subong ang regular nga pagpanglimpyo sa aton palibot kag pagtaktak sa mga lugar nga mahimo tipunan sang tubig, agud malikawan naton ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue. Magbilunigay kita bilang isa ka komunidad sa pagpatuman sang aton nga 4S kontra dengue kag maging responsable sa pagpanalipod sang aton pamilya, labi na gid sang aton mga kabataan, no. Kun may hilanat o kung sintomas ang dengue, indi pag duha-duha nga magpakonsulta dayon sa aton nya nga pinakamalapit nga health center o kun sa aton nya nga hospital. Tandaan nato, no, ang paglikaw sa dengue isa ka responsibilidad sang tanan para sa mas himsog kag mas luwas nga komunidad.
2: Salawat, Sir Noy. Madamo gid nga salamat sa paghatag sang oras mo sa aton nga programa, Tingog sa IPHO, Sir. So, madamo man nga salamat sa inyo pagpamati sa bunga Wednesday morning sa aton programa nga Tingog sang IPHO. Ini si Andrea Palmaria Hare.
0: Kaga kuliwat si Maylinta Morete.
2: Kaupod ang aton Provincial Health Officer, Dr. Conrado M. Branya Jr. kag aton Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namo ng inyo padayon nga suporta kag pag-upod sa liwat sa sunod Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga sa Tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga.
0: South Cotabato, angat ka sa lahat.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: At sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Valentine's Day sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka ngayong Wednesday morning? Ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate, at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday afternoon, Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. Ako kaagapay, patuloy po ang pasasalamat namin sa mga kaagapay natin na naka-fellowship natin noong Saturday sa pagdiriwang ng FEBC anniversary. Salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga pasalubong, sa mga nag-hi hello sa atin dyan, basta po sa mga kagapay natin na pumunta sa GCF and even sa mga team online natin. Maraming salamat po sa inyong pakikia-celebrate sa atin. At basa lang ako no, ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nag-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo, Ate Karen. At kumusta po ang weather dyan sa Japan? Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe. At babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no, na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na kaagapay, tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako kaagapay na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagapay. Good morning and I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo and I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. At Aileen, tara lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan. Isod lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, no po.
1: Okay.
0: Yan,
1: okay.
0: Very colorful si Ate Aileen ngayong Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Aileen, baka meron kang gusto i-shout out.
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenco, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
0: Yes, amen. Oo, ang dami na nga po nga bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga komento, mensahe at i-share ang ating episode for today dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Aileen po ang babasa ng NIV at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli kaagapay mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
1: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
0: Sa Magandang Balita Biblia naman, kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli, kaagapay, from John chapter 14 verse 27. 'Di ba napakagandang promise 'yan ni Jesus na ibinigay niya during nung siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no, na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
1: True, pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
0: Agree.
1: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka, masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace. Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman, pero pag gabi, hindi ka makatulog?
0: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moments sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi minsan, ang ingay ng thoughts natin.
1: True.
0: Oo, and the hardest part nyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
1: natin. At ang daming factors kung bakit maingay yung thoughts. Pero ang ganda din kasi, yung nga, yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone. Hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees dun sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Kasi parang ano ba yung peace? Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace kapag okay at kalmado yung sitwasyon sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo o kaya may mga pinagdadaanan ka o problema o nasusubukan ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
0: True. Mm-mm. Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang tao, bills, kung mababayaran na ang mga Judith.
1: True.
0: Diba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace, at ito ay kakaibang peace.
1: Yes, yung sabi nga nila, peace, ay, sabi sa Bible,
0: yes,
1: peace that transcends all understanding.
0: Imagine, yes, na hindi natin maintindihan minsan na, ba, ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
1: Yes.
0: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
1: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain. Ha?
0: Yes.
1: Kasi may mga peace na, kasi nag-meditate. Ang dami kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba? Totoo naman, di ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun. Parang nagkaroon ako ng mga anxiety,
0: yes.
1: Nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, ano nga, mga kaaga, kapanali. Mga kaagapay na ang tawag, sasabihin ko sa nakapanatag. Iba pala yun, ano pala, brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga 'di ba, merong ano, social distancing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na ano po, parang obvious naman na I am an extrovert talaga.
0: Mm-hmm.
1: That's my personality. So hirap na hirap po talaga
0: mm-hmm.
1: ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors, 'di ba? Kasi nung mga time na 'yon, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh, parang halos lahat tayo.
0: True.
1: Pero sabi ko nga, iba yung kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. And baka sinasabi ng mga nakakanood at nakakarinig sa atin, eh bakit ka ba magbabasa pa ng Bible o ng Biblia? Eh pwede mo namang pwede ka naman mag-meditate.
0: Mm-mm.
1: Yung iba naman pwede silang, ako pag nag-exercise ka daw, pwede kang maging kalmado kasi nga may mga hormones na
0: yes.
1: umaayos sa katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, proper nutrition, tamang tulog. Yung iba naman, mga, ang tawag ito, nagyo-yoga. I'm not against po of anything, ha. Pero ang point kasi dito, yung peace po na nanggagaling kay Lord,
0: mm-hmm.
1: it's really different and hindi mo siya pwedeng dayain.
0: Yes.
1: Kitang-kita po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
0: Mm.
1: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinitake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya
0: yes.
1: ng Panginoon.
0: Amen.
1: So, ngayon.
0: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue, maaaring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
1: Yes.
0: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Eh, alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So, kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27, ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
1: Amen.
0: Simula pa lang to ng ating
1: true, kwentuhan. Parang palaban na yung ano natin. No? Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa
0: yes.
1: Mindanao. And for sure, kung ikaw yung nasa landa nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon
0: yes,
1: mo ngayon.
0: Exactly.
1: Pero hindi namin kayo sinasike or sinasabi na, oh, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan natin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
0: Amen.
1: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa'yo. Kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag.
0: Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlin Guillermo ng Family Matters Thursday Edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. At una nating pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan? Bakit nga ba? Una na, ay dahil daw baka we might be living 5 steps ahead.
1: Nako,
0: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Eli.
1: Yes.
0: Ang dali.
1: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, hindi lang ng pandemic. Talagang ever since. Uh-oh. Alam mo, sobrang OA ko na mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko. Pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko na. Minsan, wala namang problema, pero nagkakaroon ako ng problema.
0: Yes.
1: Kasi, siguro po sa line po ng trabaho ko and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to know, to have the ability to anticipate.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh. Yes. Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko yun.
0: Advance ay mag-isip, yung mga overthinker.
1: True. And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
0: Mm-mm.
1: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
0: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
0: Yes.
1: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present. Kaya sobrang sayang.
0: Yes, oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na. Kahit yung mga bagay na wala pa naman, isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin, ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
1: True.
0: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
1: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
0: Nadedrain ka na agad.
1: True. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
0: Yes.
1: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, na-realize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
0: Mm-mm.
1: Kasi pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
0: Yes.
1: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
0: Mm-mm.
1: And sayang, 'di ba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
0: Yes.
1: Or maybe sa ako, before kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
0: Mm.
1: Pero konti lang yun. Mas
0: totoo.
1: Malaki yung mga hindi mo kontrolado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord.
0: Mm-hmm.
1: And alam mo, mga kaagapay, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, nadadalian ka ba?
0: kung meron pong nadadalian.
1: Shout out sa'yo.
0: Kasi talagang may tendency tayo na tayo, akala natin tayo yung all-knowing.
1: True.
0: Na tayo na, Lord, ako na lang po magkakontrol, alam ko na po. Pero ang totoo naman, hindi natin alam.
1: Diba?
0: Ang nakikita lang natin yun ngayon, yung mamaya nga mangyayari, hindi natin alam eh. Pero si Lord, kita na yun.
1: True.
0: Pero tayo, hirap tayong mag-tiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga,
0: yes,
1: kasi na mag-alala kayo na parang, hala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, naku, paano ito mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Naku, paano ito pag lumabas?
0: Paglabas
1: naman, paano ito pag lumaki? Diba? Naisip mo na yung college.
0: Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero, pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord,
0: Amen,
1: yung mga bagay-bagay.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang daming pagkakataon na parang, eh, Lord, tumabi ka, ako na to.
0: Ako na to, Lord, itabi mo. Ako na
1: oo,
0: to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi talaga,
0: yes,
1: diba?
0: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang
0: kaya,
1: hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. So, yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oh, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin naka-move on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ako sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin. Yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan, lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko, no, na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po, no, sa family natin sa Living Waters Philippines, mm-hmm, kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na, oh, nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, okay na. Kasi, alam mo, natutunan ko, akala na ang marami, kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero, hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin okay na. Minsan or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes,
1: eh. Tapos magiging trigger point mo, mm-hmm, siya. Tapos yun na yung magiging cause, mm-hmm, na bigla ka na lang sasabog. Naranasan, mm-hmm, mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
1: Uh-oh. Yes. Pero hindi namin binavalidate,
0: yes,
1: po yung mga, yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dahil ko kayo, eh, hindi ko nga magawa yun sa, okay lang po, take your time.
0: Yes.
1: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom.
0: Mm-hmm.
1: And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And ang sobrang lungkot ko talaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigyan na lang ako umiiyak. May mga time na lang na, bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman ano, pag mag-isa ako.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
0: Mm-mm.
1: At mga na hindi naman related kay Conan. Yes. Sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment.
0: Mm-mm.
1: Ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon kasi nga ang daming factors, may mga kamag-anak akong dumating dahil sa probinsya at kung ano-ano yung mga pinagsabi, na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay
0: yes.
1: na to eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka.
0: Mm-mm.
1: Or kung di ka man

0: gadaanan ka, may Holy Spirit ka.
1: Amen!
0: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa palig. Sorry, kasi guilty ako dyan.
1: Guilty tayo.
0: Oo. Madali po ako matrigger. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng maayos. My gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger. Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
1: Ay, totoo po. Yun nga, naaapektuhan minsan yung relationship natin sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So, yes. That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun nga ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-40 kwarentahin, nararamdaman natin to, constant comparison.
0: Amen.
1: Yes. Yung pag tingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganito na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganito pa rin, nandito pa rin po ako sa ganitong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
0: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison. Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao. At naiinggit tayo. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay, 'di ba? Nawawala yung contentment.
1: Yes.
0: Kaya nga po parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin. Mm-mm. Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan. Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, halimbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag na po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag na po i-compare yung mga anak nyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, no, Kayla, meron kasing, ako nag-host kasi ako ng mga events.
1: Apo.
0: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord na, Lord,
1: kailan kaya?
0: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart. Kasi mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi
1: Amen.
0: Po si Lord.
1: Amen.
0: Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na na wedding no isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, kasi Christian wedding eh, so pray, ganyan. Nung nagtipingin ko sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord. Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Kasi madalas, when another person's prayer is answered,

0: ba, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya, ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Ate Marilu Locay-Locay. Si Kuya Epifanio Salvador, good morning, siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya, kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po, Ate Cleo. Si Josephine Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po, ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba, yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar, yes, ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, yung ito kasi kaagapay, no, trivia lang, no, kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanya laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no?
0: Yes.
1: Marami tayo
0: niyan.
1: Marami tayong mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts, pero hindi tayo magdudwell. At
1: yes,
0: hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro, ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi mm-hmm. ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-hmm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So, huhusgahan ka na ng ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt,
0: yes,
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo, eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-mm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm. Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot. True. Kasi bakit ka nalulungkot? Diba Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga kaagapay, huwag nating i-shrug off, huwag nating i-ignore yung ating mga nararamdaman, yung ating mga nararanasan. Mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay. Yes. Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So, wow, pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, no? Yung walang, walang masyadong urgent, sa lalo no, sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, mahalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinanggadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Diba? So napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iniisip.
0: Ang dami iniisip.
1: True.
0: Yes.
1: Ikaw ba nagagawa mo ba ito everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung maging, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang true. Naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pra-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray, nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Yung sa biyahe din. Kasi syempre, as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba, minsan, madalas, nagdasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Oo, nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, ng pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes. Ano, sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray-pray. Sila Pastor Rue de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila. Sa, ano, sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord. Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na. Na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan na nararamdaman mo. Nailabas mo lahat. At ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo,
1: true.
0: Yung pinagasabihan mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka parang kang ano, sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. Parang gano'n. Parang ka nagpas pa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga eh, kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganung klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga, I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga
0: yes.
1: ganun. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-mm. Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, mm-mm. Yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga kaagapay no, yung ating prayer time para makausap natin, na makanig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow an structured time without guilt.
1: Mm-hmm.
0: Without guilt daw, Ate Elina.
1: Oh, paano yun?
0: Paano yun, no? Yung empty, eto kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justified natin. No? So, hindi pala kasalanan na meron tayong mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-review. Well, kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi
1: ng,
0: yes, part ng
1: routine
0: life
1: natin.
0: Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals,
0: mm-mm.
1: this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ako, I have a confession po, I never go on vacation.
0: Ooh.
1: Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent. Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi
0: mm-hmm.
1: nga, at the end of the day, mahalag kaya po si Lord, sinasabi nga natin si Lord nga, nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin. Dahil nga, ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no? Especially sa akin po na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako.
0: Mm-hmm.
1: I would always try to sit down with myself and tell myself, "Oy, it's not okay to always work and work."
0: Mm-hmm.
1: And rest is not a reward. Kasi ginagawa natin premyo yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, na that we should not work to rest,
0: mm-hmm.
1: but we should work from a place of rest.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapamassage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitignan mm-hmm. natin yung reward minsan ng pahinga na
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng sa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest anytime that you need to. We should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Di ba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Mm-mm. Ay, totoo. Ang ganda na natin, Elina.
1: Hindi
0: Hindi yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, ano? Mami. Mm-mm.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elena. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating okay. nararamdaman. I-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan. Maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi. Yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no? Kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman. Mm-hmm. So, kailangan nating ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo. Paano
1: na? Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Mm-mm. Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako, nag-notes ako.
0: Uh-uh.
1: Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write.
0: Mm-mm.
1: So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-Favor College po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oh.
1: Oo. So kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even mag-sulat, pwede nyo po siyang i-record tapos pakinggan nyo. May mga time nire-record ko yung sarili ko tapos mababalikan ko siya. Na-encourage, in-encourage yung sarili ko. Na-encourage ako. Diba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawas lang ng mga content, diba? Mm-hmm. Shout out kung meron kayong discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown tsaka napaproseso mo kasi sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagay mong magsulat, sakto lang yun para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
0: Oo, no, kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friend, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. O yun nga, yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Elin, yung kani ikaw, voice message. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down ako. Tapos nirecord ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot ng Lord yung prayer ko na yon.
1: Yeah.
0: At pinanood ko ulit yung video. Parang na papa, thank you Lord ka na lang. Ito, few months ago, ganito yung nararamdaman ko. Tapos ngayon Lord, ito na yung kasagutan. Pero ang point ko doon ay at least, di ba, meron kang mababalikan.
1: True. At saka ang saya, no, na pinapanood mo yung sarili mo, umiyak-iyak ka. Tapos ngayon sabi mo, iyak-iyak pa to, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko. Pero ang maganda kasi po doon sa moment na yun, hindi mo naman alam yung mangyayari sa hinaharap.
0: Yes.
1: Pero ang galing lang kasi imagine, kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon, what more si Lord?
0: So, yes.
1: Diba? For sure kasi kita niya nalalahat eh. Yes. Na parang, kano umiyak dyan? Kasi may gagawin akong plot twist sa buhay mo. Kumalma ka.
0: Kalma ka lang, diba? Anak.
1: May
0: ako bahala
1: eh.
0: Dito. Sa Sabi ni Nanay Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat. Wow. Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depress. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
1: Wow.
0: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine kaagapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
1: Diba? Mm-mm. Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow.
0: Mm-mm.
1: Ganda nun.
0: Amen. Mm-mm. So kaagapay, again, wag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
1: Yes.
0: So number 5.
1: For number 5 na dami sis.
0: Number 5 na yes.
1: Ilan ba to? 25.
0: Number 5, kakapay. Rejoice in the nearness of God.
1: Wow.
0: May mga pagkakataon sa buhay natin, aminin natin kaagapay. Alam naman natin na nandyan lang ang Panginoon. Pero dahil nga sa bigat ng ating nararanasan, dahil uncertain na mga nangyayari, ay feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Feeling natin ay kawawang kawawa tayo at tayo ay iniwan ng Panginoon. At kaagapay, isipin natin na ang kaaway, mahal na mahal, gustong-gusto kapag iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya
1: true
0: nga, anuman yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang Panginoon.
1: Alam mo, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever in those seasons that I felt very weak.
0: Yes.
1: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin yung word na yon. Sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga brokenhearted. Kasi yung brokenhearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreak, I mean, whether it's in a relationship or in your career or in marriage or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cost na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy sa iyo at sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag durog ka, pag basag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
0: Amen.
1: Yun yung natutunan ko. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
0: nun. May gusto?
1: Wale.
0: Oo,
1: pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
0: Totoo.
1: Including that person that you are holding on tightly. Or maybe not a person, a career.
0: Dream.
1: Yeah, a dream. Diba? A relationship. Or even the ministry, okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay, pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
0: Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo, no, Ate Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. It helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord, minsan para sa bunso ko, at minsan para sa aking sarili. Ngayon binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero yun nga, no, dun niya, during that, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang magandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even yung mga lowest of the lowest na ating pinagdadaanan, dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon. Dahil yun nga sabi ni Ate Eileen, ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point. Pero yun yung reality ng life, na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng Diyos.
1: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga ng experience ko, and right now kasi I'm grieving. Pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para ko silang mga anak.
0: Yes.
1: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama. 5-6 years na kaming magkasama. Ngayon, ano, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
0: Yes.
1: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo ng hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
0: ang
1: na.
0: Ang hirap din naman.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry. Parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na, nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya. Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ko sa bet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin. And alam niyo po, kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
0: Amen. Oo.
1: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa Kanya yun.
0: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan na-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
1: True.
0: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
1: Yes.
0: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elina, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari, pero bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
1: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
0: Yes.
1: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon nga naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko. At alam ko kung sino yung yung nag-control nung sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
0: Amen.
1: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha eh, may binawi. Mm-hmm. Pero, okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung ano, yung sumama sa akin dun sa mga panahon na yon.
0: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon.
1: Mm-mm.
0: Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
1: Amen.
0: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat.
1: Mm-hmm.
0: Pero, yun nga, thank Him in every situation.
1: Mm-mm. Tsaka ano, sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem.
0: Mm-mm.
1: It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
0: Yes.
1: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito lagi nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nag-thank you ako.
0: Mm-hmm.
1: And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, nag-aano ako, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Mm-hmm. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
0: Amen.
1: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka.
0: Mm-hmm.
1: Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
0: Amen.
1: Totoo lang.
0: Oo. Mm-hmm. Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
1: Yeah, even if.
0: Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
1: yes.
0: Nawa ay palagi pa rin tayo maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Eileen, ngayon na kumikita na ako.
1: Mm.
0: Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Mm. Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no? Kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made. Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
1: Oo, may mga ganun
0: may ganun
1: na ngayon,
0: term
1: grabe.
0: Na, oh, friendship breakup. Salamat na nakilala ko, thank you Lord sa memories, thank you Lord sa na nakilala ko siya. Diba yung nashi-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo, yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Mm-mm. Pero yun nga, ang ganda nun, na even if, Lord, hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
0: Nananatili kang Diyos.
1: Mm-mm. Mag-worship ako sa'yo.
0: Yes.
1: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, mm-hmm. nung gratitude natin na kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya.
0: Amen.
1: To be honest, meron pong mga pagkakataga. Mm-hmm. Parang may mga time inaaway ko na si Lord eh. Pero kahit po hindi ka okay, related nating topic mm-hmm. kanina, kahit ka okay, okay lang yun. Galit ka, mm-hmm. handle niya yun eh.
0: At naiintindihan niya.
1: True.
0: Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-love na Panginoon natin na ating kahit yung pinaka na ating diyan niya at ini-invite to pray. Thank him, di ba? Paaga pa yung na maging grateful, maging thankful at sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat. Ang chaotic nung nangyayari. Pero kung tayo ay titingin slide, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon Amen. Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice sa na maging fit natin. Pero alam mo kaagapay, yung mga thankful prayer, kapag nagiging kapayapaan, Amen. Sabi ni ating if Lord. Mm-hmm. Sabi ni Ate Cleo Alphonse, true daw, kapag lagi tayo nagpapayapaan noon, iyong kapayapaan sa Diyos ang nararanasan. Mm-hmm. Si Nanay Thelma Manhare, si Nelia Palma, good morning. From Bokan. At si thank you daw, ang sarap daw in every season ng ating buhay. Ay, yes. Totoo po. Amen. O, him situation. Nga, pang seven at pang huli about such things. Yan nga, kaagapay, no? Ang ating ang kalaban ng ating sariling nakagapay no, na pag nagsisimula itanong natin sa ating mga sarili, ito ay praiseworthy. Thoughts na to ay sa Panginoon at yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda direct natin yung ating ang itinataas ay ang Panginoon lang. Siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa with that, Ate Elina, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
1: Yes, siguro ano po, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa, and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin, yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin, kailangan po nating, or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, 'di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na 'to iproseso natin through the lens of the word of God.
0: Mm-mm.
1: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang simple lang siya. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayong mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin ma-break agad yung mga bagay na. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us. Let's always process and let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions through the lens of the Word of God.
0: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
1: True.
0: Having peace is not the absence of chaos.
1: Yes.
0: Pero ang presensya ng Panginoon ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
1: Amen. Ako,
0: agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon, no, at sa ating pagtatapos ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
1: Okay, sige po. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po.
0: Mm-hmm.
1: Jesus, you are the the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from anything that is trying to destroy and steal our peace. Because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world. And therefore, we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, and kung gusto mo mag-renew ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, natulungan mo ko na mag-surrender sa iyo, magtiwala sa iyo, ibigay sa iyo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus, na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Ate Ellen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Ellen, no, sa iyong time na tayo po ay magkasama muli dito sa Wednesday naman edition ng Family Matters. At sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanyang assistance, kay Kuya Reggie Villena sa ating protest. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
5: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes 62, DXKI.
3: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat, programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
4: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Siya ang Diyos ng kapayapaan. At ang kanyang pag-ibig ay permanente sa atin. Hindi nagkukupas. At hindi nagbabago. His love endures forever. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan. Hunyo at 10,000 bainti sa IS. Kamusta ka? Salamat sa ating Panginoon. No? Kahit na from time to time, parang nafe-feel pa rin natin ang paggalaw dahil sa lindol or aftershock ay nagpapatuloy pa rin. Salamat sa Panginoon. Dum nang may ara nagid siya sang anuman effect sa aton nga body. Ako daw pag lino gaina mga alas G's guro, no? Snoy pa to, alas G's. So, nang nag-connect siya sa ulo ko. Pero thank you, Lord, na despite sa mga pagtayog sa aton niya kay nabuhi abiyay, makapadayon sa gyapon kita sa pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo tungod siya, wala gid gakupas ang iyang kaayo. Hindi nagbabago. He is good all the time. And all the time, He is good. Patuloy pa rin tayong magpapasalamat. Patuloy pa rin tayong mananalig at magdayaw sa iya. Bisan na damo man kita sa mga naagyan, subunggid nga si Mana simula tong Monday, no? June 8 until today. But ara man kita sa panahon nga gina-shake kita. Physically, emotionally, mentally, but there is hope. Hope in times of shaking. And kahapon, natun-an naton that God is our refuge when life feels uncertain. And today, padayunon naton ang aton nga theme, subong nga simana, ang aton naman nga topic, peace in the middle of the storm. May ara ba? Of course, because sabi gani sa kanta kagaina, siya ang Diyos ng kapayapaan. Kung ara, may ara ka sang Kristo sa imong kinabuhi abyan, then you have peace even in the middle of the storm. So until now, nabatsyagan gihapon natin ang pagtayog. Kaga madamo gid sang mga katawhan. Mabasa ko gani sa post, may mga trauma, no? And many people continue to experience fear, anxiety, and uncertainty. Some of us nahadlok na kung may arasang vibration. Ang iban, nabasa ko sa post man, wala na nagatulog. Kag do gusto naman gani nila sang iban malakat sa CR, pero do ginapugan na lang nila tungod sa nabatsyagan. And every time nga nang daw nag-uyog or may mabatian nga mga news after about sa linog, nang iba ang effect. No, even ako, masiling ko gid nga, iba gid ang effect. Pero salamat sa Ginoo abiyay. Kay tungod ang circumstances, ang mga sitwasyon are beyond our control. But the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts and mind. And that peace remains available sa mga tao nga magsalig dira sa Ginoo kag magtuo sa iya. So para sa imo abiyan na nagapamati subong, para kasang question para sa inyo.
for you nga nagapamati. Ano po ba yung cause? Rason nga na-experience mo ang greatest fear? Tuman kahadlok. Kag ina ba nga kahadlok abiyan? Gin-surrender mo ba dira sa Ginoo? Or ginakip mo lang sa imong self? So, may arasang ginasiling gani nga kung ano ang aton gina-focusan sa aton yung life, amupod na ang magiging resulta sa aton. So, ang kahadlok, mag-grow siya or tubo, mag-trigger siya kung kita naka-focus dito sa storm. But, ang pagtuo naman, the other hand, nagatubo naman siya kung kita naga-focus dira sa Ginoo. So, ang choice ara sa imo, either fear or faith. Na? Fear grows when we focus on the storm, but faith grows when we focus on the Savior. So, ang pamangkot diin ang focus mo subong abyan. 11:16 ang aton nga oras. Ginaawha gali naton no ang mga suki naton nga tagpalamati. Nga kung may ara ka mo load or messenger, pwede man kamo mag-share sa amon kung kamusta kamo kay hindi man gid naton mabalaan. Kung hindi ka mo mag-share, no? So, kumusta ka mo dira sa inyong area? Kumusta ang imong family? No, may ara pagit sang area, subo nga wala pa sang kuryente, wala sang tubig, wala sang access ang tubig, particular dito sa Glan Sarangani, and even sa may Balot Island. Amo na ang hingyo man gid nga ang kada isa pod ilakip naton sila sa aton nga mga pagpangamuyo no. Kung ikaw may prayer request ka kag ikaw personally no, you need help, then pwede ka mag ano sa amon, mag-connect diri sa amon no. And your prayer request welcome pod ina. And ipagpray pod naton no sa mga abyan natin yung nagapamati subong if gusto natin or gusto ninyo nga mag-extend man sang inyong bulig. Pwede man kamo mag-connect diri sa 1062 DXKI kasi we're praying na makashare pod kita financially or bisan tubig kag pagkaon man dito sa mga nang grabe gid ang ilangan na experience tungod sa linog, particular dito sa Sarangani kay ang iban wala na gid sang balay no, kay naguba gid ang ilang balay, wala pud sila sang makaon, wala man kuryente, wala pud sang tubig kay tungod gani ang dalan nasira man. So you can extend your help, no? Diri sa 1062 DXKI, pwede niyo i-PM kami and buligan natin sila. Kaya kita, kung able pa man kita na nga makashare, then do it, no? Kung wala man gid ka mo kaayo na apektuhan kag gusto ninyo nga mag-help para sa aton yung mga kababayan dito sa Glan, sa may Balot Island, then welcome gid ang inyong help man, financial help or either tent kag mga extra nga bayo, mga pagkaon, delata, bugas, kag tubig. And i-share lang pod namon dira ang GCash number sa DXKI para ibulig naton dito labi na sa mga naapektuhan sang
sini nga makusog nga linog o 7.8 nga linog nga nag-igo sa Sarangani province. Salamat sa Ginoo, no, kay ang iba niya mga area ng na ano na nasugaan na ang iba niya area na may arat na sang mga tubig or kuryente and maka ano naman message naman sa ilang family kay tong nandigan niya daw wala gid sang signal, wala pud sang internet connection, pero praise God kay medyo okay na and continue lang gyapon naton na ipagpe-pray. 11:20 ang aton nga oras abiyan are sa aton nga pagpadayon pamatian anay naton ining alambahanan halin sa Papuri 23 na wala ta sang iban nga palapitan kundi ang aton Ginoo lang gid. So, pamatian naton ining alambahanon, tanging pag-asa.

Alas 11:30 ang ating oras, mga kaibigan. Sa ating Panginoon lamang tayo mananalig. Dahil siya po ang tanging pag-asa, ang source ng ating kapayapaan, o tunay na kapayapaan. Hindi sinasabi dito na wala nang problema, wala na tayong ma-experience na lindol. But ang pag-asa na binibigay sa atin ng Lord, ang peace na binibigay sa atin ng Lord, even in the midst of mga ganitong circumstances, ganitong sitwasyon, andyan siya. Tutulungan niya tayo. Praise God. 11:31 ang ating oras. Kayo po ba ay okay lang dyan? I hope and I pray na okay lamang po kayo. At sa mga kaibigan natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday today, June 10. And yung mga kaibigan natin na mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, pwede nyo po silang batiin, shout out, at sa mga friends natin, ito po yung birthday song and anniversary song para po sa inyo. Sabi ko na ba kanina yung number natin? Parang nakalimutan ka. Number natin 0963180149, or pwede din sa FB page 1062DXKI. Sige, happy happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today at mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, June 10, 2026. Dito sa FB ko, gusto ko pong i-shout out at batiin ng happy birthday si Ate Jen, Ate Jane, Mary Jane Robles. Yan. Jen, happy birthday. And si Brother Aldrin Baro. And si Angel Fiolog, dara sa may Santo Niño. Happy birthday. Taga kay Kim Sidney Maido. Kay Brother Mark Yong. And happy birthday din kay Grace Soriano Hamito. And kay Brother Romel Rodrigo. Kayo din po, Pastor Arnold De Rojas. Kay Brother John Ryan. Piliyado ng classmate ko, nakalimutan ko. Pero today ang kanyang birthday. And kay Brother Eddie Lobaton Jr. Sa mga kasabayan po nila, mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration at huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ng Panginoon sa inyong mga buhay. Continue to trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. At huwag po tayong manalig sa ating mga sarili lamang, kundi sa ating Diyos na may likha ng lahat. 11:37, dadako po muna tayo sa ating verse of the day. At sabi ko nga kanina, dyan pa rin tayo sa ating series, no, na hope in times of shaking. At ang topic natin, peace in the middle of the storm. At yung verse po natin, makikita po sa Mark chapter 4, verse 39. Sige, para sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Ating verse of the day, Mark 4:39, and basahin ko po sa New King James Version. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Mark chapter 4 verse 39. So, ang background po ng story na ito dito sa Mark chapter 4 verse 39, Jesus and his disciples were crossing the Sea of Galilee. At meron pong storm na bigla lang nag-sugata sa ila. And pirti kakusog sang balod. Na daw mapuno na ang ilang bangka nga ginsakyan sang tubig. And ang mga disciples nag-start na nga magpanik. Kag kadamaan sa mga disciples, mga fishermen. Yet even nga mga fishermen sila, nahadlok gyapon sila. So, amupod na sa aton, no? Lalo na sa na-experience naton subong linog. Hindi but silingon nga follower ka na ni Jesus. Hindi ka na maka-experience ang kahadlok. No, still, experience, magpanic, no? Bisan ganit ang disciple ni Jesus. Kagbalaan nyo bala that time, upod nila si Jesus. Nagakatulog si Jesus that time. And ginpukaw nila si Jesus. Siling nila, Jesus, bugtaw. Kag nangayo sila sang bulig kay Jesus. Sang nagbugtaw si Jesus, tatlo lang ka words ang iyagin siling. Peace, be still. Amo nang ginsiling niya sa storm. Kag gilayon. Ora-orada. Immediately, ang storm naguntat. Kaginpamangkot ni Jesus sa mga disciple, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ang lesson diri abyan niya makita naton, hindi lang kay ginpauntat ni Jesus ang storm. Apang ang lesson diri is, ang faith or ang pagsalig sa mga disciple. So, the lesson was that the disciples could trust Him even while the storm was still raging. Sometimes, God calms the storm. Punta ton sa Ginoo ang storm. But sometimes, ma-experience man naton niya sa tunga sang storm ara ang Ginoo. Ginakalma niya ang mga tao. Kag sa subong, kung i-connect natin sa atin niya na experience, imagine mo ha, ang mga upod niya dito sa boat, mga fishermen. Kag mismo ara dito si Jesus, pero nahadlok sila. So sa atin, may ara man sang kahadlok, no, kag na-experience natin ininga linog, pero hindi man paunta ton sang Ginoo ang linog. Apang in the midst ang sininga mga sitwasyon sa aton niya kinabuhi, kita ang pakalmahon ni Lord. Kita ang tagaan niya sang kalinaw. Kita ang tagaan niya sang peace. Peace that transcend all understanding, na mismo ikaw do hindi mo maintindihan niya nang grabe man ang pagtayog. Alam nyo, nung Monday, kunti na story ako na manigid kahapon. Nabalikan, na-remember ko lang, abi, ang tower. Kami ni Miga Joy, makita naman ginaman kayo dito kami sa gilid sang DXKI, nag-tindog dito kami ni Miga Joy. So, nakita ko ginang tower, kung paano siya maguyog. Manjim mo, tas taas, wala ang tower. Thank you, Lord, kung matumba ni tower. Nan. Pero, salamat sa Ginoo kay in the midst ang sang sitwasyon, ara gid ang iyang peace na balaan naton, He is in control. Kag ang iyang presensya amo nang aton nga peace, no? Kag praise God kay may ara kita sang Ginoo nga aton masaligan, mapalapitan, matawag. Nang damo gani isang post sa FB nga makitaan ko or mabatian ko even sa mga reels nga ang ila gid una nga ginatawag ang Ginoo, no? Gintawag nila ang Ginoo. So amo nang nami nga dapat naton himuon. Sa ano man niya sitwasyon, actually, dapat hindi lang sa linog, no? Hindi lang sa kung may linog, kita manawag sa Ginoo. But everyday, sa atin niya kinabuhi abiyan, manawag gid kita sa Ginoo. Nang hindi lang kung may ara kita problema, may mga storm sa atin niya kabuhi, saka lang kita manawag sa Ginoo. But, silingani, sa tanan niya panahon,
2: gitawgon natin ang Ginoo. Siya ang aton niya saligan. Siya ang aton niya palapitan. Kay wala kitay lain mahimo kundi ang pagsalig lamang dira sa Ginoo. Haray pamatian naton ang alambahanon. Ikaw ang tanan at susundan po ito ng kantang

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: 11:52 ang ating oras, mga kaibigan. Yun po ang awitin na ating napahinggan, Tanan, Ginatugyan Ko, Tungod Siya ang Tanan. Tugyan nato, Tanan, dira sa Ginoo, igsuon, Tanan, na mga kabugaton nato, Tanan, nga ginapasan nato, kasi ang gusto gid sa Ginoo na dili nato na pasanon na mag-isa. Kasi niya na magkaroon tayo ng kapahingahan at magkaroon tayo ng kapayapaan. At yan ay matatagpuan lamang natin sa Kanya. So ngayon, ang tanong, paano nga ba, Miga Jen, ma-experience yung peace ng Lord? Lalo na, sa gihapon, nabatsyagan ang mga aftershock. So, ang ating acrostic answer dyan ay the word peace. P-E-A-C-E. Peace stands for pray instead of panic. Panawag sa Ginoo abiyan. No? Lord, buligi ko. Hindi gid malikawan nga mahadlok ko. Pero Lord, Ikaw ang akon saligan. Ikaw ang akon palapitan. Prayer invite God's peace into our fears. So, marami talaga tayong takot, lalo na ngayon. Kaya kami din po ay nag-invite sa inyo, no? You can share your prayer request sa amin. At kung gusto nyo din po ng counseling or debriefing, welcome na welcome din po yan. Pwede po kayong mag-PM sa amin. At kami po ay handang tumulong din sa inyo. Hindi lamang financial help, no? Ang pwede nating i-extend. Pwede din po yung mga sa ating emotional and mental at the same time sa ating spiritual. So, we need to pray instead of panic. Letter E, entrust your worries to God. Kay silinggid yan sa iyang pulong, cast all your anxiety unto Him because He cares for you. Friend, God cares about every burden we carry. Lalo na ngayon, yung ating mga kaba or nararamdamang takot, yun, alam mo, naiintindihan ka ni Lord. Hindi ka niya i-judge. Tanggap ka niya. Lumapit lamang tayo sa Kanya at pagkatiwala, sabihin mo, Lord, takot ako. Hindi ko kaya to. Tulungan mo naman ako. Sabihin mo lahat kay Lord. Oo, alam niya yan. Pero ang gusto kasi ng Panginoon ay kausapin mo siya. Ibigay mo sa Kanya lahat ng mga kabigatan mo, pinapasan mo dahil handa siyang magbigay sa'yo ng kapahingahan. Next, letter A, anchor yourself in God's promises. So, ganun po ka-importante, kaibigan, na meron tayong salita ng Diyos na paghuhugutan. Yung Kanyang mga promises na every time na meron tayong mga pinagdadaanan na sitwasyon na hindi natin kaya, meron tayong hugot na sinabi sa inyong salita, Panginoon, sa Psalm 46 verse 1, "The Lord is my strength and my refuge and ever-present help in times of trouble." Sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." So, ang dami po mga promises sa Bible na pwede natin i-claim. So, i-anchor natin yung sarili natin sa Kanyang mga promises, i-memorize natin yung Kanyang salita, and then talagang magbasa tayo ng Kanyang salita. So, God keeps in perfect peace those whose minds are fixed on Him. So, sa sitwasyon subong, tanan man ta naka-experiensyar, dira lang gid kita mag-focus sa Ginoo. Letter C, choose faith over fear. Psalm 56 verse 3, whenever I am afraid, I will trust in you. Wow, ang ganda. Piliin mong manalig sa Diyos, kaibigan, kaysa matakot. Yeah, hindi madali. Totoo, hindi po madali. Pero, i-preach mo yan sa self mo. Ako, personally, ako din yung, ang sarili ko din yung pinipreach ko ngayon. No, choose faith then over fear. So, gaya ng sinabi ng salmista, whenever I am afraid, I will trust in you. And last, expect God's presence. So, ipinangako po ng Panginoon na andyan yung kanyang presensya sa atin. He will never leave us nor forsake us. So, kaibigan, sa recent earthquake na na-experience natin, ito po ay nagre-remind sa atin that life can change unexpectedly. No? Ang dali, madali, mabilis. Ilang minuto lang po yon yung lindol na naranasan natin, pero grabe, nagbago talaga sa buhay ng bawat isa, lalo na dito sa Mindanao, sa Soxergen, no? And we often think we are in control until something happens that reminds us how fragile life really is. So talagang fragile yung life natin. At tayo po ay mahina. So i-acknowledge natin, Lord, ako po ay mahina, pero salamat sa inyong grace na sufisyente para po sa amin. So, kaibigan, tandaan natin, the greatest storm every person faces is not an earthquake or natural disaster. It is the problem of sin that separates us from God. That is why Jesus came. Siya po ay pumarito sa mundo, no, naging nagpakatao, nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo, namatay sa ating mga kasalanan at nabuhay pang muli para tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. The same Jesus who calmed the storm on the Sea of Galilee kanina sa ating verse of the day, He is the same Jesus who is able to calm troubled hearts today. Siguro ikaw, kapatid, ang dami mong dinadalang takot, anxiety, uncertainty, or spiritual emptiness. Today, Jesus is inviting you to trust in Him. His peace is not based on circumstances. His peace is based on His presence. And that peace begins when we surrender our lives to Him. So, kaibigan, huwag mo nang ipamaya-maya pa o ipabukas pa. Ngayon ang panahon na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus. Pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sinabi nga po niya, kung tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior, He will give us eternal life. He will give us salvation. Tandaan natin, sa ating pagtatapos, the presence of Jesus does not mean the absence of storms. It means we never face the storm alone dahil kasama natin siya. Ako po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado, dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ito po, pakinggan natin ang awiting Kapahingahan Ko, dahil ang Panginoong Jesus lamang ang ating kapahingahan. God bless you!

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. OCD 12 na nawagan ng bayanihan para sa mga apektado ng malakas na lindol sa Soxurgen. Nanawagan ang Office of Civil Defense o OCD 12 sa publiko na magkaisa at makibahagi sa mga relief at recovery efforts para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa rehiyon ng Soxurgen. Ayon sa pinakahuling ulat ng OCD 12, umabot na sa 34 ang nasawi, habang 455 katao ang sugatan at 8 naman ang nawawala. Kabilang sa mga missing ang 4 mula sa Gensan at 4 mula sa Sarangani Province. Pahayag ni OCD 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, patuloy ang isinasagawang search, rescue at retrieval operation ng mga responders. Kasabay nito ang pamamahagi ng mga food packs at iba pang ayuda sa mga evacuee at residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Sinabi ni Sosmeña na nananatiling malaking pangangailangan sa mga evacuation center at apektadong komunidad ang malinis na inuming tubig, pagkain at iba pang sapat na resources upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga biktima. Bilang bahagi ng panawagang bayanihan, hinihikayat ng OCD 12 ang publiko, pribadong sektor at iba pang organisasyon na magbigay ng mga donasyon tulad ng food items, inuming tubig, tents, power generators, fuel o gasolina, housing at construction materials at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaaring makipag-ugnayan ang mga nais tumulong sa OCD 12 hotline 0917-7707-771. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch.

0: Alas 12:40 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang tanghali po buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan kahit na nakaka-experience pa rin tayo ng aftershock. Ano lang, maging alerto at the same time patuloy na manalangin at humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Hindi man talaga natin masasabi na kung merong mga ganitong pangyayari ay maging kalmado tayo, pero hingin natin yung tulong ng Panginoon. Ma-experience natin yung kanyang peace, yung kanyang kalakasan. Kahit na ito po ay ating nararanasan ngayon. Meron pa rin tayong pag-asa. Dahil andyan ang Panginoon na in control sa lahat. The God who is in control. Kaya, karapat-dapat po siyang purihin, pasalamatan, at itaas. Mga nangyayari sa ating buhay. So, ngayong tanghali po dito sa programang Listener's Touch, makakasama po ninyo ang inyong kaibigan sa loob po ng mahigit isang oras. At ngayong programa natin sa Listener's Touch, ang ating kategory ay Classic and Hymns. Yung topic natin ay inline po sa maging feature hymn natin, Under His Wings. We are safe under God's protection. Inline po sa recent earthquake na na-experience dito sa Mindanao. Many people are still feeling anxious, unsettled, and concerned about yun sa mga uncertainties. But itong hymn na mapakinggan natin later sa feature hymn natin, Under His Wings, ay meron tayong mapaghuhugutan na kalakasan and security. Comfort, shelter, and peace. Yan po ay mula sa ating Panginoon. So ang tanong natin, when fear comes into your life, my friend, where do you run for safety? Kabalo malapit. Mabatsyagan mo ang mga aftershock. Kain ka nagat panawag. Yung ka nagapalapit. Yung ka nagasalig. I hope and I pray na tayo po ay manalig sa ating Panginoon. Sige, dadako po tayo sa ating feature hymn of the day, Under His Wings.
1: Classic gospel music feature of the day. Here on Listener's Touch on 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, Wednesday category.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: That was the hymn Under His Wings by William Cushing. Nang taong 1823 to 1902. So yung verse na yung hymn na yan ay ayon po sa verse ng Psalm 91 verse 4. He will cover you with His feathers and under His wings you will find the refuge. Kapatid, sa araw-araw, ang dami talaga tayong mga na-experience sa buhay. Even nung Monday, hindi din natin in-expect, no? Na tayo po ay makaka-experience ng 7.8 magnitude na lindol dito sa Sarangani province. And tayo mismo, hindi natin alam what lies ahead. We begin each new day. Pagising mo sa umaga, hindi mo alam. And ang tanong, ikaw as a person, paano po ba tayo mag-cope? Lalo na sa na-experience natin ngayon. Paano tayo makapagpatuloy? Pero praise God, dahil po sa biyaya at awa ng ating Panginoon, hindi nakabase sa circumstances yung ating daily security. But nakabase po doon sa ating Diyos na makapangyarihan. And our God who is absolute in control. At personally, nag-i-involve sa lahat ng detalye ng ating buhay. At sa panahon na ito, isa lang talaga ang kondisyon na dapat nating gawin para ma-experience natin itong peace and refuge ng ating Diyos. So the only condition is that we must be willing to accept His help and remain close to Him wherever He leads. Ano man pong mga dumating sa buhay natin, kasi hindi talaga natin matansya. Even nga yung Fivox, hindi din alam kung kailan tatama yung big one. Pero meron pong mga precaution, diba? Pero hindi natin alam kung kailan. But salamat dahil meron tayong Panginoon na alam lahat ng detalye ating buhay, sa ating future. And friend, tayo po ay tinuruan ng salita ng ating Panginoon, ng mga katotohanan. Gaya po ng inang, no? Inahin. Na ginagather niya yung mga chicks niya under her wings kung merong mga storm. No? Pag may storm gani, mapansin ko ganyan ng manok, gahod-gahod yun na siya kaya ginatawag niya ng iyang mga piso para itago dito sa iyang wings. So amuman kita sinaabian. May arasang mga storms, uncertainty, or danger na hindi natin gina-expectar nga mag-abot. May ara kita sang Ginoo na under His wings, we are safe. Under His wings, you will find refuge. So, itong Under His Wings, ang author nito na mention ko kanina, si William Cushing, sinulat niya ito sa mula po sa Psalm chapter 17 verse 8. Hide me under the shadow of thy wings. Dahil itong si William Cushing, isa siyang pastor and after pastoring several large churches, ay hindi na po siya makapag-preach. Why? Dahil wala na po siyang boses. Nawalan siya ng boses. He had lost the power of speech. Talagang, yung andoon siya sa point na parang, na-discourage, di ba? Imagine mo, yung nakasinayan mong gawin ay bigla na lang na madula sa imo. So, he experienced a difficult season in his life when he lost the ability to preach because of health problems. So, siya po ay naka-experience ng brokenness, discouragement, and he turned to God for comfort and strength. Although he could no longer preach publicly, but God opened another ministry for him through him writing. So, alam niyo po ba kung ilan ang naisulat ni William Cushing na na hymn? Nakasulat po siya ng 300 gospel hymns. At isa po dyan, yung na-mention ko kanina, ang Under His Wings. Inspired by the promises of God's protection, found in scripture, especially Psalm chapter 17 verse 8 and Psalm 91. So, ang hymn na ito ay na-publish noong taong 1896 and has remained a favorite hymn of comfort para sa mga believers o para sa atin na humaharap po ng trials, fears, and uncertainties. So, praise God, no? Narinig nyo kanina yung hymn na Under His Wings. So, itong hymn na ito ay nagtuturo sa atin gaya ng inahin na manok or inahin ni ibon. Nag-gather niya yung mga anak niya under her wings during a storm. So, likewise, God invites His people. Ikaw at ako, kaibigan, ay inaanyayahan ng Panginoon to find the refuge in Him. At salamat sa palagi ang imbitasyon ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. At dito, ang hymn na ito ay merong itinuro sa atin. Apat, God protects His children, God comforts the hurting, God remains faithful during life's storm, and God gives peace in uncertain times. So, praise God. Ito po ang awitin sa ating pagpapatuloy, no? Habang minimeditate natin yung mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang kantang ito mula po sa Scriptures to Sing, Psalm 91.

Alauna 13 ang ating oras, mga kaibigan. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Napakinggan natin yung awiting God is in control. Indeed, no? It's in control. Well, our God is in control. Then we have peace in our heart. He is our mighty fortress. Naman po ay nawit ni Sandy Patty. Alauna 14 ang ating oras, mga kaibigan. Ito, meron tayong tanong sa bawat isa. If God is our refuge, why do we often allow fear to control us? Kung ginasiling naton niya ang aton Ginoo, amo ang aton dalangpanan, ang aton niya refuge, nga nahayaan naton ang fear ang magkontrolar sa aton niya kinabuhi. So, kagainagan isa aton pagdayaw kag pagpasalamat. Kung ang aton ginatulok or ang aton yung focus ang mga aton problema, magtugagid na siya sang kahadlok. Pero kung kita nagatulok dira sa Ginoo, then mag-grow man ang aton yung faith sa iya. So ay ang encouragement naton sa kada isa, run to God first. Dito kita magtulok sa Ginoo. When fear comes, many run to worry, many run to panic. Ang iban, hindi nabalaan ko anong himuon. But karon gina-encourage kita na magpalapit kita dira sa Ginoo. Siya dapat ang aton nga unahon, nga tawgon, palapitan. Run to God first. So, seek Him first sa tanan ni aspeto sa atan niya kinabuhi. So, parehas ang natabo subong. No? Marapas ang mga giho or pag inog nga nabatsyagan kita. Ano ang imong unang response? Abiyan. Labi na during sa tong Monday. Ano ang imong ginhimo? So I hope and I pray, no, na unahon gid naton tawgon ang Ginoo kay siling niya gani sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A very present. Hindi lang kay gindiretso siling sang salmista. Ara siya nga kaupod naton or makabulig sa aton, but gin-emphasize gid diri nga very present help. Wala nasang makatupong pa sa iyang abulig sa aton. Salanggid. So, praise God! Kay pwede natin siyang masaligan. So, ginauhag natin ang tanan nyo, saligan natin si Lord. Amo tong tip number 2 natin, trust God even when you don't understand. Tip number 1, run to God first. Palapit dira sa Ginoo. And number 2 nga tip naton subong hapon, saligi ang Ginoo. Even hindi mo maintindihan, Lord. Ano na to ang nangyayari? Kasi tandaan mo kaibigan, yung faith does not mean having all the answers. But faith means trusting the one who does.
saligi ang Ginoo abyan. Liwaton ko, siya lang gid ang aton saligan. Trust God even when you don't understand. Don't understand the trust His hand. Amo na aton niya i-play, no?

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Sa Roma 5, talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ako po si Crisanto Ronquillo. Nung aking kabataan ay gustong-gusto ko na makilala ang pangalang Crisanto Ronquillo sa University Built. Pero hindi madali itong gawin. Kailangan mayroong akong sasandalan at kasangga. Kaya isang fraternity ang napagpasyahan kong salihan. At dito na po nagsimulang uminog ang magulo kong buhay, kabataan. Hanggang isang araw, ang mabuting balita ni Kristo ay aking narinig. Nagbago ang lahat sa buhay ko mula nang hanguin ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan. Kung papaano ako binago ng Diyos, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo

0: Chris, inis na inis ako. Kasi wala akong nagawa. Di ko man lang naipagtanggol si Kyle. Kita-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya pinagtulungan ng ibang fratmen.
1: Hindi pwedeng palampasin natin ito. Kailangan iganti natin si Kyle. Kaso until now, walang balita sa mga master natin. Ano ba, nachochopey ba sila? Susundin ba natin ang inilunsad na iwasan ng frat war? Marami nang nabubugbog sa mga kabrad natin. Pero itong huli, si Kyle, kabatch pa natin. Ipakita natin na tayong batch ang pinaka-astig!
0: Oo nga! Ah, teka, Yuri, sino Master papunta dito? Marahil nabalitaan na nila ang nangyari.
1: Good morning po, Master.
0: Master, good morning po.
2: Upo lang kayo dyan! Hanggang sa labas ng pathouse! Dinig na dinig ko ang kabog ng inyong mga dibdib sa galit. Lalo ka na, Chris. Gusto ninyong patunayan na may samahan, may kapatiran, at higit pa sa magkakapatid ang inyong batch?
1: Dahil kabatch namin ang nayari, ibalatong mo sa amin ang pagkakataong ito, Master. Re-resback kaming lahat. Matirang matibay. Kahit kami lang munang batch, para kay Kyle.
2: Bakit? Kaya ba ng dibdib mo na mamuno sa batch mo, ha, Chris?
0: Master, kayo pa rin po ang master ng aming batch. Kayo po ang masusunod.
2: Yung tanong ko ang sagutin ninyo. Kaya ba ng dibdib ninyo?
3: Kaya, Master!
4: Long time no see, ha? Nakakamiss ka rin pala. Tagal na nating walang rambulan, ha?
2: Lugi kami. Isang kabrad namin laban sa marami. Walang awa ninyong binugbog. Ayun, komatos na.
4: Gusto niyong gumante? Sige, lima-lima. 20 seconds.
2: Ang policy natin ay walang baril, walang baseball bat, suntukan lang, at walang tusok.
4: Ano ba? Kanina pa katingkati ang mga kamao ko. Alam na namin yan. Rambo na tayo!
2: Ayos! Mga kabrad, lima muna. Tatlo na kami. Dalawa pa.
1: Ako, Master!
0: Ako rin, Master!
2: Krista! Urasan mo!
5: Okay! Isiset ko na yung timer! 20 seconds! Go!
2: Ano, Briggs? 20 seconds mo ba? Wasak na ang pagmumukha mo!
4: Kaya pa? Mga brand! Makinig kayo! Ilabas ang ating mga sandata! Lulumpuhin natin ang mga ito! Akin na yung baseball bat ko!
5: Teka! Bawal yan ah!
2: Briggs! Magkulang ka talaga! Napagkasunduan natin na walang gamit! Suntukan lang!
5: Boys! May mga gamit sila! Kaya kunin niyo mga gamit sa kotse! Bilisan ninyo!
4: Luso!
0: Sinasabi ko na nga ba? Ito ang totoo na rambulan!
5: Humanda ka na, Bubo! Please! Mag-iingat ka! Tusigin sa Prince!

0: Hello, Mama.
1: Hello, Papa.
0: Nagpadala na ako ng pampagamot sa anak mo. Mabuti't hindi na kulong yan. Kung nagkataon, mabubulok na yan sa kulungan.
2: Tumulong ba si pare sa anak mo? Yung mga kabrads?
3: Oo. Ang buong seniors ng fraternity ninyo nag-support. Mabuti at kabrads mo si Yuri. Wala namang nahuli ni isa man sa kanila. Wala rin umamin at nagsumbong yung kalaban.
2: Sinabihan ko na yan. Gustong magpasiklab. Kaya pinayuhan ko na sa fraternity ko na lang siya sumali kesa sa iba. Makakalaban pa siya ng mga kumpare ko ng mga kabrads ko rin.
3: Papa, ikaw rin ha. Mag-isa ka lang riyan sa Amerika. Saan ka naman ba itatapon ang kumpanya mo? Baka mamaya niyan itapon ka sa Africa na ha.
2: Mas okay nga yun. Mga kakulay ko naman sila. Half black American kaya ako at si Mami ay Pinay na may pagkamistisang Espanyol. Sige na, marami pa akong paperworks. Love you na. Konting ipon pa at dadalhin ko na kayo rito sa Amerika.
3: Hari nawa. Sige, bye!
4: Sino ba itong pumaradang kotse? Sa harap ko pa. Nako! Baka trouble na naman ito.
5: Hoy, Pogi! Hitch ka na. Atid kita sa highball mo.
4: Abat! Chicks pa ang driver. Pero parang namumukan ko to ah. Teka! Ama Paula?
5: Ako nga! Ikaw, isnabero ka talaga. Sungit mo! Sa kayo na best friend. Long time no see, ha?
4: Ano? Nagbalik-bayan ka? O for good ka na dito sa Pinas? Si Paeng kasama mo?
5: Yun pa. Kating-kating nga napuntahan ka sa inyo. Kaso dinala namin sa ospital si Gia, Mrs. Neto. Na-allergy sa balut na kinain.

0: Si Rafael nagmisyon? Ano yun? Part ba ng training niya yun bilang US Navy?
1: Pastor na si Kuya Paeng. Sa Cebu sila madidestino. Kaya nga, bago sila lumipad dun sa Cebu, mag-meet daw muna kayo. Hindi ka raw umuwi sa inyo, galing ako ron. Sumbong ng mama mo. Puro ka daw frat. Naku pare, maayos ka nga. Ayaw naming umatend ang burol mo.
0: Hindi ako mamatay. Masamang damo ko, amapola. Pero, ang taba-taba mo ngayon, ha? Iyang ka dun, ha? Dati, Coca-Cola bottle ka. Ngayon, Coke in can ka na. Tila hirap na hirap ka dyan sa driver's seat, eh. Ako na nga magdadrive. Kahit papaano, mapagsilbihan man lang kita.
1: Sarap kaya nung food sa Amerika. Mabigat na ako kung kakandong pa ako sa'yo, pare.

0: Huwag mo na lang kasing pansinin yung kaaway ninyong frat. Para hindi kayo magkapikunan. Habaan mo na lang yung PC mo. Eh, total, wala na si Bricks, hindi ba? At iba na rin ang pumalit na master nila.
1: Eh, si Bricks naman ang humukay ng kanyang libingan eh. Mabuti eh. Hindi siya napatay dun sa malalang rambulan namin. Napatay siya nung kabit ng mama niyang pulis. Dahil binaril niya ito.
0: Nako, wala talaga nagtatagal na matapang dito sa mundo. Oh, teka, saan nga pala tayo mamaya?
1: Kinapaing, hindi mo yung kilala. Best friend ko yun. Nung andun pa kami sa Subic nakatira. Kano ang airpot, kapitbahay namin. May kapatid ito na tuwing aalis sila ng mama niya, sa amin iniiwan at madalas nagpapakandong sa akin. Pero ngayon, kapag nakita mo, Dabiana, mapipisa ako.
0: Talaga? Sige, samahan kita. Sa Subic ba sila nakatira ngayon? Doon ba tayo babiyahe?
1: Wala na sila sa Subic. Nakabili sila ng property sa Makati para daw malapit sa airport.

Jesus mismo, ang Panginoong Jesus mismo ang humakbang upang tayo ay sagipin sa kamatayan. Wala namang iba, kundi ang Diyos lang ang makakasagip sa atin sa pagkakalublob sa lusak ng kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, sa Diyos mo ay pagkatiwala ang kaisa-isa mong buhay. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ngayon na! Ako po ay mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap. Ang tutugon sa aking panalangin ay mangyari po na lumapit dito sa harapan.

0: po talaga makakalimutan. Dahil iyon ang araw na tumanggap ako sa ating Panginoong Jesus. Ipinagkatiwala ko po ang aking kaisa-isang buhay sa ating Panginoong Jesus. At magmula noon, ako po ay isa ng bagong nilalang. Hindi po nagtagal, nadala ko na rin po si Odaina sa Panginoong Jesus. Siya na rin ang aking naging may bahay. Naging laman ang simbahan ng aking mga magulang at ang pamilya ni Odaina. Sa kasalukuyan ay dinadala kami ng Diyos sa iba't ibang lugar upang doon magmisyon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tandikilang lagot mula sa padalang liham ni Crisanto Ronquillo ng Manila. Binigyang buhay ni na
1: A.G. Gabrilio,
3: Eva Morataria Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Angelo Gomez,
6: Nancy Lasarte,
7: Ryan Ortiz,
8: Rudette Bilbar Apolonio,
9: Bobot Sale.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: isa naman ka maayong adlaw sa imo utod. Kag mga abya naton nga nagapamati sining aton programa, Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubangan Baptist Church ang inyo kaupod. Of course, ginakilala ta gid ang participation sang aton mga brothers and sisters in Christ padayon nga nagabulig kag nagapangamuyo sining palatuntunan. Sa liwat ang aton pagpangagda nagalambot gid sa inyo, may mga palamangkutanon kamo kag mga palangamuyoan, palihog i-text lang sa amon sa sininga number 0919-228-2263. Ginoo kag gamhanan sufisyente sa amon mga kinanglanon kag mga pagtilaw nga Dios. Ikaw nga nagapungko sa langit, balaan kag matarong. Salamat nga makapanawag naman kami kag nagatuad sang amon mga kapaltahan sa imo. Mga pagpangduwa-duha, mga pagsuwahil namon sa imo, mga sugo sa amon, patawara kami. Bisan pa may nagapasalamat kami sang pagpili mo sa amon sa kaluwasan, sang pag-equip mo sa amon sa pag-alagad, kagsubong man sa paghimunok sang amon kinanglanon. Thank you, Ginoo Dios. Kag saliwat ang amon pangamuyo, himuang ining amon kinabuhi, malipot man ang amon existence sa sining kalibutan o kung tugutan nimo mangin malawi, mangin blessing kami sa damo ng mga tao. Amay, kag nagapangamuyo kami, mga utod namon nga yara sa mga pagtilaw kag pag-antos, balatian ayhan kinawad-on, Ginoo ipabatyag ang realidad, ang kalapit sang imo presensya sa ila. San pa man Ginoo ang may manginapangayo sa imo. Mga blessing sa ila personally, sa ila mga panimalay, sa iban nga mga tao, mga utod nila sa pagtuo, i-grant man Ginoo sa kamanggaran sang imo grasya. San pa man Ginoo, gaangyo gid kami sang imo nga pagtuytoy, mga plano kag desisyon, bisan pa sa mga leaders sa ngamon pungsod. Ang nagapangita kaluwasan, kabay pa, nga makadangat man sa paginulusol, kagpagbaton kay Kristo, nga ilaman ng luwas. Buligin imo manubali. This we pray in Jesus' name. Amen. Salmo 90. Magabasa ako sa versikulo 3. Ginapabalik mo ang tawo sa kalaglagan. Kag nagasiling, balik ka mo nga mga anak sang mga tawo. Kayang isa kalibo katuig sa imo, itululok, subong lamang sang kahapon, kung magligad, o kung subong sang isa kahinugna sang kagabihon. Ginadaldal mo sila subong sang baha, subong sila sang katulugon. Sa kaagahon kaangay sila sang hilamon nga nagatubo. Sa kaagahon nagadabong ini kag nagatubo. Sa kahaponon ginagalab ini kag nagakalaya. Kay nagakapapas kami sa imo kaakig. Sa imo kasingkal ginalisdan kami. Napahamtang mo ang amon mga kalautan sa atubangan mo, ang amon tinago ng mga sala sa kapawa sang imo nawong. Kay ang tanan namon nga adlaw nagataliwan sa imo kasingkal, ginatapos namon ang amon mga tuig subong sang isa kapanghayhay. I-bless ang Ginoo ang iya mga pulong, mga utod nakot. Dili naton matan-aw bala ang sufficiency sang Ginoo, nga siya amo ang creator sang tanan nga butang, nga siya unchanging, hindi mo siya matakos sa mga tinion, nga siya eternal. Kag dirigin kumparar man ang frailty sang tawo, o kung ang tawo umalagi lang sining kalibutan, kag dapat magdepensa sa Ginoo sa tanan niya nga ginahimo, tungod kay may manunuga siya nga dapat niya saligan, tuuhan, alagaron, kag of course subo nga makasasala nga dapat niya batunon nga mangin iya manluluwas. No, ari pa gid ang pilas ang akon mga observations nga nakita. Okay, nahauna diri mga utod nga ang pagbag-o hindi ta malikawan kag ari ini sa aton kalibutan. Apang may isa nga persona sa sining universe nga wala nagabag-o kag ina amo ang Dios. Ang masunod nakon nga observation amo ini. Ang realidad nga madamo nga mga beses, kita nga mga tumuluo kag mga tawo, nagakasandad, nagakapunaw, nagakadiscourage. Apang utod, amo ini ang manami. Nga ang aton pahuway kag kalinong kag pagpaumpaw, amo ang Dios. Amo na sa bagay nga gin, hambal niya sa versikulo 1 kag 2, Salmo 90, ikaw ang amon puluyan, tubtub nga sa gihapon. Puwerte mga utod nga promesa sang Ginoo. Ikatatlo na kon nga observation. May mga material kita kag financial nga mga kakulangan apang ang paghimuno kag katagbawan kon sa mga Cebuano pa, satisfaction makita lamang naton sa Dios. Utod kun aton bala pamalandungan ang mga butang diri sa kalibutan nga makita naton kag ginagamit naton mga umalagi ini. Apang may isa kita ka Dios nga wala nagabalhin nga ginahalinan sang tanan nga butang nga sa diin ara ang paghimuno kag satisfaction nga aton maangkon. May mga tao nga dali ang gid-iya matak-an sa sining kalibutan, hindi bala? Sa isa ka palagwaon, sa isa ka bagay, kadali lang gid kita matak-an. And worse enough, may mga tao nga nagakatak-an sang ila earthly relationships. Hindi bala? Apang mga utod sa Dios nagapasalig siya sa iya mga pulong nga the more nga makilala naton si Ginoong Jesus, the more nga mangin attracted kita sa iya. Kag the more naton nga sundon siya nga para i-reflect naton sa mga tao sa aton palibot. You see, amoy na? So provision and satisfaction, wala na sang makita iban ang tao ara sa Ginoo. Amen. Now, ang ikaapat diri nga akon observation, amo nga, ang matuntuod iya utod, may pagpamahog sang balatian, aksidente kag kamatayon. Apang, ang himpit naton nga palalipdan wala na sang iban ara sa Dios paagi kay Ginoong Jesus. Sa liwat akon basahon bala para mangin maathag sa aton Salmo 91. Ginoo, ikaw nangin puluy-an namon sa tanan nga kaliwatan. So ginmention ko na sang nagligad naton nga pagtuon that when we say home, that's a place of security. Tisin o pabalang aton dalaganan sa sining kalibutan nga sabagay mga utod kun aton langit padalman kaghangpon, everything seems unstable. Bisan pa gani ang mga bilyonaryo sa sining kalibutan, may pagpamahog nga base magkaproblema sila financially, may nadumduman ako utod nga isa ka bilyonaryo nga negosyante. Pag-abot sang economic recession sa bilong nga kalibutan sa tong mga nagliligad nga mga tinuig, naghikog siya. Wala pa man gani affected ang iyasto nga negosyo, wala pa man siya gani naputo. Anong buot naton sing ganon? Posible hindi siya makabaton sang failure sa iya kinabuhi o posible ara ang kahadlok sa iya. Utod no matter man kung anong itugot sang Ginoo nga sirkumstansya sa aton, kadalag-an man o kapaslawan, stable kita, maligoon kita, kung na-attach kita personally sa Dios paagi kay Ginoong Jesus. Amen. Matiin nyo bala ang iya mga pulong niya magaupod ako sa imo kag hindi ko ikaw pagpatumbayaan ukon pabayaan. Malapit ang Ginoo kung tawgon naton siya utod. Ikonfisar naton sa Dios utod na kon nga nagapamati. Nga sa madamo nga mga kahigayunan, gapanawag lang kita sa Ginoo kung mapiutan na gid kita. Apang kung hayahay man lang ang tanan, waay kita kadumdum sa Dios. O kung nakadumdum naman kita sa iya, pahapyaw lang ang relasyon. Hindi kay siling naton madalom, intense, and intimate ang aton relationship sa Dios. I-cultivate tayo na sa kamatuuran nga amo ini. May mga pagpamahog sang pagtilaw, kamatayon balatian sa aton, apang ang aton himpit nga kasiguruhan ara dira sa kay Ginoong Jesus sa aton Dios Amay nga langit no. Nang katapusan na kun diri nga mga observation abyan amo ini. Sometimes nagalambot sa aton ang kabugnaw o kun kalasay sang aton nga relasyon sa Dios kag pag-alagad. Apang ang ginapasalamatan naton amo ini nga ang mapinadayunon nga gugma kagkaluoy sang Dios bukas sa aton tanan nga mga tawo. Amen, utod nakon sa Ginoo. Maghatag bala ako sang pila ka mga personalidad diri sa aton nga tunga utod nga nagbatyag man sang discouragement ukon doubt sa mahimo kag sa presensya kag sa gahom ni Kristo Hesus. Unahon naton si Tomas. Ini siya nga tawo utod nagapangita gid iya sang fact. Amoy na. Kamatuuran gid. Makita ko gid makaptan ko gid, mabatian ko gid personal. Hindi ko ya magpati sa mga duhol-duhol o sugid-sugid lang da nga sugilanon. Apang matiin nyo, nagasiling si Tomas, kun ako ya magapati kag magahaboy na sang akon pagsalig sa sinang kamatuoran sa sinang persona, mangin matay ko da. Sumalipot ni istorya mga utod, naglambot ang kabugnaw kapag pangduwa-duwa siya tagipusuod. To the extent nga naban, how na si ginungasos, hindi gid siya magpati. Naghambal si Tomas kun masuksok ko sa mga buho sang lansang sa iya mga kamot, kag sa buho sang bangkaw sa iya mga kilid ang akon mga tudlo, mapati ako. Wala siya ginpaslaw ni ginungasos. Isa ka bes ang pagtililipo nila dito, nagsulod si ginungasos sa mahimayaon nga lawas kag nagsiling, Tomas, palapit ka. Ibutang na diri sa buho sang lansang sa akon mga kamot ang imutudlo kag diri sa akon kilid. Ano siling ni Tomas? Ginoo ko kag Diyos ko. Ina nga statement utod, isa ina ka mga hambalanon sang confession sang pagtuo kag pagsalig. Confirmation sang iya pagtuo sa Ginoo. Tinagsiling ang Ginoo sa iya, nagtuo ka kay nakakita ka niya blessed atong mga nagatuo kang nagsalig sa akon nga bisan wala sila makakita. Mga utod, mapati kamo kag sa indi, ang pinakamalayo-layo nga pungsod nga pareho sang India. Ginkadtuan ini ni Tomas kag didto siya napatay utod. Amo na nga sa akon pagpanalawsaw sa Bible history, may grupo didto sang una nga ginatawag nilang ila kaugalingon nga Tomasites. Ang ikaduha diri amo si Pedro. Naglambot sa iyang discouragement kay ang tanan nila nga paglaom nga positibo kay Ginoong Hesus nadula tungod sang iya pagkapatay sa krus apang wala siya kabalo nga nabanhaw sa Ginoong Hesus sa mga minatay. Utod, nagbalik siya sa iya dating gawi sang pagpangisda. Purti ang iya influensya kag pagsiling iya nga makadto ko pangisda liwat. Anong kabilog ang nagupod sa iya dayon? Anyway, ginpabalik siya liwat ni Ginoong Hesus sa pag-alagdan, ginreinstate kagintagaan sang komisyon nga nagasiling. Kung ginahigugma ginmanimo ako labaw sini sa ila, tatlo ka beses siya ginpamangkot, niya tatapa ang akon mga obeha, paliguna kag tatapang akon mga karnero. Amo ni utod, coldness nagabisita kon kaisa, discouragement, doubt sa akon kasing-kasing, apang utod, palapit ka sa Diyos. Wala siya nagabalhin. Buligan niya kang magligon sa imo pagtuo, base sa imo pagtuon sa Bible, kag personal experience mo, adlaw-adlaw kag pangamuyo. Amen. Kag ikaw abyan kunway kapakabaton kay Jesus, saligi siya kag imbitahan mo, Lord, sulod ka sa akong tagipusoon, ginabaton ko ikaw. Bindisyonan kita sang Ginoo, paalam kita sa inyo, Pastor Daniel Salcedo para sa All of Hope sang Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

18 o kon halin sa 15 tubtob sa 18 lang anay ang aton pag pabarandungan nga nagasiling parabola ini, no, parabola ini sang dako nga sinalo-salo. Sa verse 15 nagasiling, hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, what a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Verse 16, Jesus replied with this story, a man prepared a great feast and sent our many invitation. When the banquet, kung banquet niya, bangkiti, was ready, he sent his servant to tell the guest, come, the banquet is ready. Verse 18, but they all began making excuses. Bawa mo nino sa Christian life na ito, na muning mabudlay. Ang isa nagsiling, nagbakal ako sa isa ka duta, kag gusto na akon, tanawo na akon, please excuse me. So diri amo ini siling ko wala ang sa bersikulo 15 tubtob sa 18 ang mga tawo nga ini o kun asta pa na sa bersikulo 24 kun ato talo pang doon ang una nga excuse, ang una nga balibad, no, tawo ko nato nabi nga balibad ini nga nahadlo ko nga nagbakal ako sa propiedad, no, I just bought a field, sila niya, nagkantuan ko to anay, no? Ang pagtalupangod na ton sini sa dinalan sa kasulatan, ang iban iya hindi makaalagad sa Ginoo tungod kay nahadlok sila nga ayahan sang ilang nga ginapuses. Ayahan hindi sila makaalagad sa Ginoo tungod kay hindi nila mabayaan ang ila propiedad, no? Na madumdumo naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, nagkuan kita sang aton trabaho para sa Ginoo, nga trabaho kita dapat kita mag-cooperate, no, may confidence kita kag dapat naton ang tanupang doon ba na ang aton nga pag-alagdan, no, may ara nga consistency papadayon ti iban nga galagad hindi sila makapadayon mo, wala sila sang consistency. Kag ang iban wala man nagaka-cooperate sa isa kag isa, no? Kag kabay pa kun tani nga aton intaro pangdan. Apang ano bala ini nga pag-alagdan? Ano bala nga klase invitation ini? Ha? Sa aton ba ang iban hindi makaalagad tungod kay ayhan nahadlok sila nga madula ang ila propiedad, madula ang ila posisyon. Our property could be the hindrance of serving the Lord. Amo ini nakita naton. Ikaw bala sa sinigid niya tion kaangay sang sina nga tawo sa bersikulo 18 dapat naton dapat kita magrepent kag sabto naton ang panawag sang Ginoo regardless sang aton sang manggad o kun sang kwarta bala nga yari sa aton, no, ang iban nagalain gid man ang batasan sang iban kun damo ila kwarta mo. Now i-consider hon bala naton ini, na observe ra nakon bala ang kundi amo na to, no, ang istorya na to, ang isa nagsiling-siling niya, do ano lang kanami, no, nga what a blessing siling niya, it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Kagin sa batas ang Ginoo, no, may istorya diri amo ini ang parabola kag hambal sang Ginoo nga ang tawo nagapungko sa isa kadako nga table upod niya si Ginoo, ang Ginoo nag-invision siya the glory of God's kingdom apang wala niya maintindihan ina and how to have a share in it. Kaya ang istorya ni Jesus, madamo sa mga tao nag-turn down sining invitation sa isa kadako nga sinalo-salo tungod kay ayhan para sa ila ang timing was inconvenient. Now sa aton bala kaugalingon amo ni una diri nga nakita kag nasapuan naton mga kauturan, amo ini ang nahadlok siya tat-awon niya gid ang iya propiedad. Nga aman, ano bala ang na-observe na naton, nga i-considerahon naton, nga ang rason sining ini nga tawo, hindi valid nga ah. Kaya nga aman, ang transaksyon natapos na, nabakal yan ang adaan, ti ang pagkanto before mo baklon ang propiedad, before baklon ni mo ang duta, inspeksyonon mo na, hindi bala, tanawon mo kung may titulo, tanawon mo kun basi kun ina nga duta nga balaklon mo na prindana, ha, o kun prindado, tanawon mo kun ina nga duta
residential o kun agricultural daw una na balaan ta kag isukit sa ato sa amigo ta nga naga pamaligya sang naga ano bla ni naga broker din sa mga kadotaan.

0: Nauna din rin natapos na ang transaksyon. Apang ini nga tawo ginbakalya anay pagkatapos inspeksyon nun, di do ka budlay no. Ti ka kakwan inayaya ka sariwaon nga baklon mo anay tapos inspeksyon nun tanawon mo kun mayo man kun ang duta nami man o kun indi kun wala nagakatipag o kun nagakatipag pero ginbaydan mo anay. In other words, ang imbitasyon prior sining pagbakal sang duta yaya may imbitasyon nga daan. Gininbitar na sila apang nagbalibad pagid siya. Nagbalibad pagid siya. Ngayon, excuse me, hindi lang kuya anay makatambong. Kaya ang parabola nga ini, para ini sa aton mo. So, amo ini kadamo karon sa invitasyon. Tanaw naton ina. Ang tion, hindi insakto. No? Not proper. No? Tiyan mo ini invitasyon niya. Ah, daw ka inconvenienti man sa aton siniman. May ara na naigali ang invitasyon. Antes ang transaksyon sang business. Besides, ang invitasyon niya gabi man, di ba? Supper mo. No? May supper ba lang na breakfast? Di, night time. Kag kung buti may inspeksyon kay mo, ito yung sang duta na ginbakal mo, di ba? Grabe, guro, tantalizing eyes, guro, ng mata, no? Grabe siguro, kasi may plus light dala, may search light na dala ang imo mata kung magtanaw ka. I-view mo, tanawon mo ang duta. Tanawon mo, i-view mo, tanawon mo ang imo nga propiedad kay ginbakal sa gabi. Kung aton talupang doon, daw ina ang istorya, daw kuris-kuris, ina yaya. Nonsense, ina nga klase sa istorya. But you know why, in application to this, ang iban ayan sa aton, maka-offer sang madamo-damo nga rason nga hindi kita makaalagad sa Ginoo. No? Nga hindi kita makaalagad sa Ginoo. Gina-justify nato ng aton kaugalingon. Yet ang iban sa aton, maka-offer sang madamo nga rason para nga hindi lamang makaalagad sa Ginoo. You know, we seems to justify ourselves. Yet, ang pamangkot na kon amo ini, handa bala kita? Are we really ready? Or are we really justified? Sinang aton nga manabaw nga rason nga hindi kita mag-alagad sa Ginoo? Tanong pang dabala naton di rin, ang aton kaugalingon, ang aton kabuhi. Nga kung wala kita Kristo sa aton kaugalingon, ano ang aton ayhan pagpangabuhi? It is, ang life is a mess. Mess gidiya. Misnomer gidiya. Wala gid kita. Abi nyo kung wala ang Ginoo sa aton kaugalingon, wala gid. Ano pag ang nasapuan naton di rin? Ang final invitation was made at night time. No? Kung iya pa to itanawon, in iya pa to i-inspeksyon noon during the night time. Siling naton, nonsense kay nga man. Ang prior sa invitation, no, there was an invitation prior to the transaction of business. Akag ang final invitation was made at night time. In other words, ini nga tawo ang gininvitar sa isa kadako kasi na Losalo, in Luke chapter 14 verse 15 up to 24, wala sa nasasang rason nga magpamalibad pa. Kag ang iya mga balibad, hindi excusable. Not excusable. Mga Kristohanon, in application to this, madamo kita, nag-offer kita sa madamo ng mga pamalibad, alibay. Nga hindi naton masimba, kag hindi naton maalagad ang Ginoo. Now, ang istorya dire sa Mateo Kapitulo 19, 20-24, isa naman ini ka istorya sa isa ka pamatanon nga damo sang kwarta. Nagapangita siya kaginasik yagid to please and follow the Lord. Mga kauturan, ini ginhambalan siya, ibaligya ang imo nga mga pagkabutang, ihatag sa mga imol. Ginbili niya ang iya mga pagkabutang. Ginpagsunod, ginpati niya ang mando sa Ginoo. Nagsunod siya sa Ginoo. Now, kung aton bala masapuan mga Kristohanon, ang aton bala nga mga propiedad, ang aton bala nga mga gamit dira na hadlok bala kita nga ibili naton kag hindi kita makaalagad sa Ginoo, ano bala ang ginhambal diri sa ginhambal sa pulong sa Ginoo? Ang invitation natapos na kag nagpamalibad siya. We too may resist or delay responding sang invitasyon sang Ginoo. Kag ang aton mga excuses may sound reasonable apang hindi gidrasonable ang aton mga buluhaton, ang aton trabaho, ang aton mga duties, ang aton ang family responsibility, ang aton financial needs or other reasons. Nga kung kaisa, abo ini ang ginahimon niya, may trabaho ko, ha? May duty pa ko. Ang akon nga panimalay, responsibilidad ko pa ini, ihimuan ko ni anay sang amo sini. And ang aton nga, the most important, God's invitation is the most important event sa imo kagsakon kabuhi. Kagani, tanupang doon naton ini mga kauturan. Dapat kita maging abtik sa pagtawag sa Ginoo sa aton. Napatsyagan mo na bala ang pagtawag sa Ginoo sa imo? Ha? Nga gina-invite niya ikaw sa laminagin. Kung ikaw ay panakabaton siya sa kaluwasan, kag ikaw, Kristohanon, utod, gina-invite niya ikaw nga mag-alagad na fully sa iya. Kabay pa, nga aton ini matalupangon. Iningin niyo alagad, Pastor Gideon Kahirig. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Doctors Online. Dito po yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV kung saan tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Mga kaagapay, makakasama na po natin ang ating mahusay na doktor. Walang iba, ang isang dermatologist ay at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, si Dr. Grace Beltran. Magandang hapon sa inyo, Dr. Grace.
1: Hi, good afternoon, Brian, at saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong hapon.
0: Ayan, Doc Grace, no, napakaganda po ng ating mapag-uusapan. At ito po ay first time ko pong napakinggan na ito po ang ating tatalakayin. Pero, Doc Grace, ano po ba ang peptides at paano ito nakakatulong sa katawan?
1: Oh, kasi kung alam mo, sa clinic ko kasi, hindi lang siya clinic, may wellness center din ako na tinatawag, no? So, ngayon kasi ang nauuso ngayon, yung mga tinatawag nga natin na peptides. In fact, yung mga infusion, meron din bago ngayon. Tapos mga stem cell, at saka yung mga gadget na bit mo lang at kahit saan pwede mong gamitin pag ikaw ay masama ang pakiramdam, no? So, ang peptides kasi, ito yung unang topic natin. Ang peptides kasi, this is a chain of amino acid. Pag sabi mo amino acid, ito yung building blocks ng ating protein, no? Ibig sabihin, yung protein na sa katawan natin is made up of amino acid. This is responsible for building muscle, okay? Repairing tissue, making hormones, and numerous other bodily functions. Ngayon, hindi lang iisa to, napakarami nito. Kaya gusto kong actually it is something new na maraming klase sila, no? Kasi dati pag sinabi mong amino acid parang specific lang, pero ngayon ang dami-dami na pala kasi ang katawan natin is made up of amino acids, no? Kaya bawat organ may certain amino acid na pinoproduce. So, itong amino acid na ito yung tinatawag ng peptide. Kung minsan, pag tumatanda na tayo, nababawasan na ito ng malaki talaga. Parang stem cell din. When at birth, you have 100%, and then pag teenager ka na, 20% talaga natitira. Gaya, pababa, ang laki ng bawas talaga. So, ganito rin yung peptide. So, kaya natin ito pinapaalam sa mga tao kasi kuminsan puro gamot, no? Hindi na uso ngayon yung gamot. So, mas maganda mag-start ka muna sa peptide kung di ka pa naman grabe. So, itong peptide na ito ay nagbabind sa specific receptor sa ating katawan, okay? Yung receptor na to, ito ay highly targeted areas, no? Kunyari, sa heart, okay? Kung gusto mo ng peptide para sa heart, may specific peptide para sa heart para i-correct yung function ng heart mo. So, yun yung either iinumin mo, ilalagay mo sa ilalim ng dila, or i-inject sa katawan mo. So, they are very, very precise. Kaya kunyari, ang gusto mo i-correct lang talaga ay yung heart problem mo, specific for the heart lang yung iinumin mo. Kasi very highly, very precise yung kanilang function. So, kung ano lang yung gusto mong i-correct, yun lang yung iinumin mong klase ng peptide na kailangan mo sa katawan mo. Ayan. Mm. So, it doesn't force changes. However, it works in harmony with the body's existing biology, encouraging balance and optimization. Yun ang peptides.
0: Mm-hmm. Bali po, Dr. Grace, ito po bang peptides na inyo pong tinatalakay? Ay available po ba ito sa market para po sa mga kaagapay natin? Since ito nga po, sabi nyo nga po, di ba, meron po siya mga specific po na kung saan, kung ano lang yung gusto mong magamot sa'yo o kung ano yung gusto mong ma-maintain. Ito po ba ay available sa market tong peptides na to?
1: Actually, hindi siya available sa tindahan lang. Makikita mo siya sa mga doktor na gumagamit nito. But not all doctors are using this kasi doctors in integrative medicine, functional medicine, tsaka dermatologists. In fact, sa derma, kukunti lang kami na gumagamit nito eh. Kasi nga, I was just introduced to it recently, no, last year. Nakita ko maganda kasi I had an episode, no, in my lifetime. Nagkaroon ako ng health problem. Nagkaroon ako ng balance problem, no. So, nag-start ako minum nito, and then mga after, hindi naman magic ito, hindi naman ito miraculous na pag inumo, mamaya wala na, no. So, it will take some time. Usually, ako mga after 2 months, ko naramdaman na nagkakaroon na ng panagbabago yung balance ko. Dati kasi na parang natutumba ako, parang ganun. So, nagkaroon ako ng ganun. Nung ininom ko na ito, sinumulat sinimulan ko nang inumin, nagbago na talaga yung ano ko, yung nag-improve na ng malaki, bumabalik na siya sa halos 100% na bumabalik dun sa original ano ko, strength of ano, coordination and balance, no? Kaya nga, syempre you have to try it first para masabi mo na talagang effective. So, yun. Sa mga, kunyari, mga na-stroke na pasyente, sa mga may mental clouding, yung mga nagkaroon ng, sabihin mo na, vehicular accident, makakatulong din ng maintenance ito. I'm not saying na ito yung gamot, no? Maintenance ito para ma-recover mo yung mga lost function mo. Pero syempre, kunyari, let's say, vehicular accident, the first thing that you should do is syempre go to the emergency, di ba? Syempre, kung may kulang ka na dugo, nag-bleeding ka, lalagay na yun sa'yo. Pero para mapabilis yung process ng paggaling mo, we first infuse stem cell, and then for the maintenance, we tell the patient to take peptides. Ang peptides kasi pwedeng injectable, pwedeng ano, nilalagay sa ilalim ng dila, pwedeng iniinom. Kaya depende case to case, syempre ibibase mo sa kaso mo yung anong procedure yung gagawin mo. At saka ibibase mo din sa kaso mo kung anong peptide yung kakailanganin mong ibigay sa kanila. Like for example, kasi maraming pangalan to, mga ano sila, mga letter at saka number ang yung mga tawag sa kanila. Like for example, BPC-157. This is specifically made for joint and muscle problem, no? Kaya kung ikaw ay may joint or muscle problem, ito yung ibibigay sa iyo. Kunyari may arthritis ka, o kaya nagkaroon ka ng, yun nga, ng vehicular accident, na damage yung buto mo, yung muscle mo, nagmamalfunction kasi nag-atrophy na yung mga muscle mo, then you can give this to accelerate bone healing and muscle recovery. And then it also at the same time not only corrects the joint and muscle problem, but it also protect against ano, intestinal and gut damage. Kaya, ayun. Kunyari, may sexual dysfunction ka, PT-141 naman ang ibibigay mo. Kunyari, hindi ka nagkakaroon ng ereksyon. May problema ka sa ereksyon, no? Ang binibigay naman namin dito, PT-141. Ito ay specifically, lalo na kung hindi ka tumatalab sa Viagra or Cialis, yung mga ganun, no? May mga tao kasi na kahit may gamot na hindi pa rin tumatalab. So, ito yung binibigay namin, nakapalit ng Viagra or Cialis, no? Para magkaroon ng, makorek yung sexual dysfunction sa mga lalaki. At sa babae din. In fact, sa babae, even without sexual stimulation, nagkakaroon ka ng, ano, ng, ang tawag mo dun, yung erotic, feelings, no? Kasi nga, nakaka-stimulate siya ng organs mo for sexual stimulation kahit na wala naman talagang sexual stimulation na present, no? Kaya napakaganda ng peptides kasi nga, although hindi nga siya instant, but as you use it, it becomes better and more effective habang ginagamit mo, habang tumatagal mo ginagamit. Hindi kagaya ng mga gamot na nagkakaroon ng, di ba, nagkakaroon ng plateau, nagkakaroon ng hindi na tumatalab, ganyan, o kaya nagkakaroon ng side effect. Ito, walang mga side effect na in-expect ang isang tao kapag nagpe-peptide ka. Ayan.
0: Bale doc, itong peptides ito. Kumbaga parang, sabi nyo nga po, hindi siya gamot, pero ito po ay parang supplement ba? Tama ba ako ng pagkakaintindi, doc?
1: Well, you classify it as a supplement kasi nga hindi siya gamot eh. So, what else? This supplement siya. Oh, at saka, yung nga, hindi siya gamot kasi wala naman siyang known side effect talaga. Not unless you give it at higher dose. Kunyari, mga drip. Kasi may mga drip din na ginagawa, yung NAD. Marami kasi klase ito talaga. Napakaganda. In fact, ito nga for kung may kidney at saka mayroon kang kidney at saka liver problem at saka may diabetes ka, meron din binibigay, no? Yung tinatawag na ano, tawag dito, triple, tawag dito, ay, ano pala, yung ano, nakalimutan ko, ang dami kasi, I forgot the name, SS31 naman, kapag meron kang ganung problems. Ito, it protects heart muscle from oxidative stress, helps in heart failure with ischemia reperfusion, works on atherosclerosis, improves kidney function, kidney fibrosis, diabetes, glaucoma, Alzheimer's disease. Yan, pag may traumatic brain injury ka, pwede rin. Ataxia, ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Yan, ang dami actually, just for with one peptide, yung SS31. Sorry, ang dami kong gustong sabihin kasi
0: Opo.
1: marami kasi itong peptide na to eh. Oh. Meron din pampaganda. Oh, meron din pampapayat, no? Okay. Yung pampapayat, ano na, ang dami na, no? Hindi lang GLP, hindi lang GIP, GLP-1, kundi meron pang glucagon receptor na inaano nila, tinatamaan. So, it is a triple treat for fat loss. Okay? So, kung dati, yung Monjaro lang, ganyan, ngayon hindi na. May mas maganda na sa Monjaro kasi ito ngayon tinatag na triple treat for fat loss. Talon-talo na yung mga Monjaro na yan, no? Kaya, ayun. Anyway, if you have questions, kasi it's a new topic eh.
0: Actually po, ano no, Doc, no, parang ngayon lang din po kasi natin napakinggan itong peptides na ito at kung saan po. Ang dami niya po palang function, mga kaagapay, no, pwede po siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi nga po, Doc, sabi nga mga kaagapay ni Doc na po ito, like for example, sa puso at merong ibang-ibang uri ng mga peptides. Sige po, Doc, talon-talon tayo dito. Doc, napakadami po natin nababalitaan ngayon nagpapa-stem cell. Di ba yung isa nga pong artista, parang pina-stem cell ang kanyang anak. Yun nga po, may naganap nga. Doc, ano ba tong stem cell at paano ginagamit?
1: Okay, sasabihin ko sa iyo totoo dyan, no? Dati, limited lang yung stem cell supplier. Okay? Pero ngayon dumagsa na, kaya maraming fake, kaya mag-iingat sila. Kasi hindi lahat ng nababalitaan nila ay tama, no? Kasi yung sa wellness center ko, I really get it from accredited centers in different parts of the world, no? Meron akong bone marrow, meron akong umbilical cord. Ngayon, ang stem cell kasi, sabi nga nila noong unang panahon, pang last resort. Kunyari, may sakit ka na hindi gumagaling pa ulit-ulit, talagang pagod na pagod ka na, magpunta kung kani-kanino ng doktor, hindi naman nag-i-improve, o pagod na pagod ka pero ano pa rin, pa-deteriorate yung health mo. This is when people resort to stem cell perfusion, no? Okay. Ang stem cell IV to, nilalagay sa IV, intravenously, okay? Pero bago kami magganyan, meron kami mga blood test munang ginagawa, mga maraming laboratory test na ginagawa, mga tumor markers na tinetest din para sigurado na safe na ibigay dun sa pasyente. Tsaka ako yung type ko, hindi ako nagbibigay ng malakihan agad kasi pag malakihan agad, pag nagkaroon ng reaction, sayang, hindi mo na ma-infuse, so sayang yung binayaran ng pasyente. Kaya I give them in small amounts and then in several sessions. Depende kung gaano ka severe yung kanilang problema. Kung talagang severe, maganda yung ma-higher doses, no? Ayan. Pero kailangan talaga may assessment kang gagawin. At saka meron kang standby na facility na kunyari magkaroon ng emergency, meron kang emergency meds na pwede mong ilagay. Although, sa totoo lang, sa mga reported studies, wala talagang reported case ng mga adverse reaction na nakakatakot at nakakamatay. Wala namang ganun. Oo. Okay, so sinasabi ng iba hindi pa well studied. Well, kasi sa dami ng sakit sa buong katawan natin, talagang hindi naman lahat well studied. In fact, FDA approved siya for lymphoma tsaka leukemia. I think it's also FDA approved for lupus, for multiple sclerosis and other. Ang dami ng diseases na inapproved na siya. Okay. Pero they are not all created equal. Kaya kasi nasabi ko sa iyo, dapat talaga pag-aralan mo mabuti bago ka magpa-stem cell. Hindi porke in-advertise ni ganito, ganyan, no? Kasi ang ginagamit ngayon ng mga nagbebenta ng stem cell, mga artista eh. Siyempre, pag artista kilala, kaya kagad tayo kumakagat, no? Hindi natin alam na hindi pala ganun kaganda yung kanyang ini-infuse na stem cell. Like, I know for one, there is this, yung animal stem cell, yung iba pa nga, plant stem cell, which is, bakit ka mag-use ng plant stem cell? Halaman ka ba? O, di ba? Bakit ka ba mag-use ng animal stem cell? Hayop ka ba? Hindi naman, di ba? Tao ka eh, di ba? So, you should get your stem cell from a young, healthy human donor. Not from animals, not from plants. Mahirap yun. Hindi yun tatalab ng talab na talab. Kasi nga, mahihirapan siya from plant, i-develop niya into human stem cell. Parang, I don't know if that's possible, no? Pero I have not read any article na effective talaga yung sinasabi nilang plant at saka animal stem cell. Although, yung animal stem cell, doon nagsimula kasi yun. Nagsimula sila sa sheep. Well, for whatever reason, naging effective naman siya pero hindi naman siya safe. Kasi unang-una, wala namang test na ginagawa sa sheep. Meron ba silang ginagawang criteria for getting samples from a sheep? Natetest ba nila yung sheep for diseases in humans? Diba, wala. Tsaka hindi accepted yan sa all over the world. Actually, nireject yan ng buong mundo kasi nga wala silang clinical studies, wala silang mapakita na proof na talagang malinis yung pagkakagawa nila ng stem cell, kung paano nila ginawa. Wala silang proof na ganun. Tsaka kung sino yung mga nakinabang na patients dyan, walang proof na talagang 100% effective siya. Pero this time, with the newer stem cells na human ang pinanggalingan, hindi autologous, hindi galing sa, kasi yung iba, kinukuha nila sa pasyente mismo na may sakit na. Kanyari, may leukemia ka, kukunin sa bone marrow mo yung stem cell. May sakit ka na nga, bakit sa bone marrow mo pa kukunin? Di pangit din yung stem cell na makukuha mo. Why not get it from a young, healthy human donor na wala, na tinanggal na nila yung possibility of, of rejection or allergic reactions. May ginagawa na sila na procedure para tanggalin yung possibility of rejection and allergic reactions. Kaya magandang-maganda na talaga ngayon yung development. Okay?
0: Mm-hmm. Dok, wala po ba magiging komplikasyon? Like for example, nag-peptides ako, tapos kinabukasan nagpa-stem cell ako. Wala ba komplikasyon yun?
1: Wala naman. Diyos ko, walang wala. Kung may sakit ka talaga, syempre mas maganda yung stem cell muna bago yung peptides. Kasi yung peptides, maintenance ito eh. Yung dalawang babanggitin kong treatment, it's for maintenance. It's not for directly acting on your disease to correct it. Yung stem cell, yun yung mag-act talaga on your diseases na for correction. And then the peptides, it is a maintenance treatment para yung whatever you achieve dun sa yung stem cell infusion, masustain mo yon without another injection. Kasi nga may pagkamahal yung stem cell eh. Kaya I'm thinking of ways para minsan ka lang magpapa-infusion, tapos mamaintain mo na yung na-achieve mo dun sa isang stem cell infusion mo na yun. Pero depende ha, case to case talaga.
0: Dok, yung last quote na ibig sabihin, Dok, hindi siya delikado.
1: Well, so far, sa mga nabasa ko, wala akong nababalitaan na namamatay, nagkakaroon ng mga side effect, like addiction. In fact, it's even used for addiction, no? Yung peptides. It's even used for addiction. Kasi nga, yung mga drug addicts na matagal mag-recover, binibigyan namin yan ng mga peptides. Kasi nagbe-mental clouding sila, hindi sila makaisip ng mabuti dahil nga, addict na sila eh. Diba? Dependent sila sa drug. Without the drug, they cannot think clearly. So, we give these peptides or infusion peptides for them to recover faster in their drug addiction, and at the same time avoid mental clouding or improve their mental clouding. Yung mental clouding, hindi ka makaisip ng tama, na straight, hindi ka makaisip clearly kasi nga nasunog na o parang naluto na yung utak mo dahil kaka-drug mo. Ayun yun. May effect yung drug sa brain. Alam mo ba yun? Parang, siya? Parang yung sigarilyo may effect sa lungs. Ito namang drugs, may effect to sa brain. Nakakaroon ka talaga dito ng brain damage kapag ka nagiging drug addict ka.
0: Dok, bali po no, natunghayan po natin dito ngayon na bali dok, ibig sabihin ba nito, for example, ako matagal na akong may sakit. Ibig sabihin ba nito, kailangan ko pang magpakonsulta kung peptides o stem cell yung gagawin ko? Ano kaya yung much better? Pwede ba akong mag-self-medicate? Pwede ba akong magpa-peptides agad? O gusto ko stem cell na agad?
1: That's why you have to consult the doctor first who is doing it, no? Not all doctors are doing this. So you have to go to a doctor who is really adept in these treatments, yung nakakaalam ano ba approach ang gagawin sa'yo. Kunyari, ikaw magpapaganda ka lang. Ba't kita bibigyan ng napakadaming million of cells ng stem cell eh? Magpapaganda ka lang naman, di ba? Wala ka naman sakit. So pwede ako mag-infusion sa'yo pero mababa lang. And then maintain it with peptides. Okay, yun. Ngayon, pwede rin naman ako mag-infusion sa'yo and then maintain it with the gadget that I am about to explain also, no? Kasi yung gadget na to, ito yung nag-i-stimulate ng brain para mag-form ng mesenchymal stem cell. Yung mesenchymal stem cell, yun yung ini-infuse namin eh. So, when you do your infusion and then you use this gadget, mas tumadagdag yung stem cell mo kasi ini-induce niya yung brain na mag-produce ng more stem cells. Kaya dumadami ngayon yung stem cell na in-infuse sa'yo. Kaya mas na-maintain mo ngayon yung health, yung beauty mo. Parang gano'n yung pampaganda mo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kung saan mga kaagapay, kailangan pa rin pala talaga nito ng ng konsulta. Ibig sabihin nito, Doc, parang like for example, ako po nagkaroon po ng sakit. Ano to, parang sasabihin ng doktor na magpa-stem cell ka na o kailangan mo na itong sabihin na natin na itong peptides na to. And Doc, ang tanong ko ito, may na-overdose ba sa paggamit ng peptides tsaka ano? Tsaka itong stem cell?
1: Naku, walang overdose kasi merong protocol na sinusunod eh. Hindi ka ma-overdose definitely. Tsaka yung infusion, under my supervision yung pasyente, kaya hindi pwede ma-overdose kasi I will infuse only that amount that is needed by him during the infusion period, no? Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng damihan yun more than what is needed by the patient. Kaya walang overdose dyan. Kaya nga wala ring drug reaction. Well, usually pag nag-infusion ka, kaminsan mayroong headache. Yan. Nagkakaroon ng headache. Pagka nagkakaroon ng headache, babagalan mo. O kaya you can stop for a while and then discontinue for about, sabi natin mga 3 minutes and then resume. Ganon. O kaya kaminsan, pag naman nag-infusion ka ng peptides, kaminsan nasusuka ka. Yan. Nasusuka. So, nagkakaroon ng headache. Yun lang yung mga expected na mga changes. So, minsan, tumataas yung blood pressure mo, kaya nakamonitor, kaya nga nakamonitor ka. When you are being given this one, may nakatingin talaga na doktor, may nagmo-monitor. Hindi pwedeng infuse lang. Eh, ngayon nakikita ko dyan, yung mga infusion, may nakatingin ba ang doktor? May nagbabantay ba na may nagmo-monitor ba? Oo. Meron pa nga akong kilala, gumagamit sila, nakakatawa. Kasi that person even applied to me when I need an employee. She is a high school graduate who has been working in an aesthetic center for 5 years. Na ngayon, nag-a-apply na as an esthetician at nagli-laser pa siya. Bili mo, high school graduate. O, pag may nangyari sa pasyente, makakasuhan ka dun. Kasi hindi naman siya trained as a medical staff, tapos gumagawa siya ng mga ganun. Inaalaw naman ng may-ari ng mga aesthetic center. No, ang dami yatang ganyan ngayon eh. Kumisan, sasabihin, esthetician, tanungin nyo kung ano ba yung tinapos muna. Kasi kung high school graduate, anong alam nun, di ba? O kahit na nga college graduate, kung ano naman tinapos mo, walang health-related, hindi ka pa rin pwede talagang gumawa, you're not licensed, no? And there should be a supervision by the doctor talaga. When you're doing this, you have to be supervised.
0: Kaya huwag tayong papaloko mga kaagapay kahit anong ibalik na benepisyo nito na sa atin. Kung peki naman ang naiturok o kung peki naman ang ating nainom, hindi pa rin po ito magiging epektibo. Kung kaya't patuloy ko lang po kayo saglit, Doc Chris, no, para magpatuloy po tayo sa mga ilang anunsyo at mga kaagapay. Narito na po ang ating health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Gusto mo bang alagaan ang katawan at mapabilis ang healing gamit ang modernong science? Ito ang ilang quick tips. Una, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng peptides o stem cells. Pangalawa, piliin ang safe at certified na product o gadget. Pangatlo, sundin ang tamang dosage at instructions para mas epektibo. Pang-apat, bantayan ang katawan at maging alerto sa magiging side effects nito. At huli, suportahan ang therapy sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise at tulog. Ang health tips na ito ay hango sa Mayo Clinic at ng 702 DCAS FEBC Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Muli pong nagbabalik ang ating Doctors Online. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz at katuwang po natin sa Himpapawid ang ating mahusay na doktora, si Doc Grace Beltran. Doc, kanina po ang ating pong discussion ay patungkol po sa peptides at ito pong stem cell in a new gadget. Doc, ito may mga tanong na yun ng ating mga kaagapay. Sabi niya, Doc, ano po ba ang peptides? At paano po naiiba ito sa retinol at ito pong
1: sa retinol?
0: Opo, tsaka sa hydromic acid daw po.
1: Ay naku, ibang-iba po ang hydroxy ano to, ano ba yung buong pangalan ng mga acids? Ano yan? Their effect is when you apply them on your skin. Skin lang yung effect po nila. Pero hindi sustainable kasi pag hindi mo siya ina-apply, babalik din lang sa dati. Like retinol. Ang retinol, maganda kasi mura, madali mo siyang i-apply, pero kunyari, matanda ka na, hindi niya talaga nako-correct yung, hindi siya from the inside out. It only corrects what is outside, but it doesn't correct what is inside out. So, hindi siya talaga for wellness, no? For the skin lang siya, yung sinasabing lang alpha-hydroxy acid, retinol, yung sinasabi ko na peptide, kasi may peptide talaga na parang for beauty lang, for the skin and for the hair. Yun yung tinatawag na ano, GHUCU, copper, may copper. Yun, kung gusto mo na yun lang, pwede naman yun. It will help not only the skin and the hair, but also your inside, no? Yung katawan mo din, yung ibang organs mo, kasi nga it will help your body produce more peptides para ma-sustain mo yung effect na gusto mong ma-sustain. Unlike yung retinol at saka yung alpha-hydroxy acid, habang pinapahid mo, maganda yung skin mo. Pag ininto mo, wala na. Itong peptides, sustainable ito. Okay? Kung hindi mo na, kunyari, hindi mo na kayang uminom, pwede mong babaan yung maintenance mo. Like, instead of 3 times a week, pwede mong gawing 2 times a week or even once a week. Pero wag naman kaagad-agad, no? Siyempre, anuhin mo muna. Pag nag-stabilize na, dun mo lang babawasan. But syempre, more expensive talaga ang peptides. The peptides are more expensive than the sinasabi nilang cream at saka yung gadget. Okay, ang pinaka-expensive is the stem cell. Pero yung stem cell, talagang kitang-kita mo kaagad yung effect after 1 to 2 months of the infusion. Makikita mo na yung effect talaga. In fact, yung huli kong pasyente, neck problem siya, yung spine niya, di ba? Kaya namamanhid na yung dalawang braso niya hanggang kamay. Pagka-infusion ko, after a week, nawala na yung manhid niya. Yun, napakaganda. Kaya nagagaling naman sa kanila yung comment, hindi sa akin eh. Mm-hmm. So nawala na. Yung sinasabi ko psoriasis, for 5 years hindi na lumalabas yung kanilang psoriasis. Tapos nagamot din yung cancer nila sa blood, yung lymphoma at saka yung leukemia. Dalawang pasyente yun, yung isa leukemia plus psoriasis, yung isa lymphoma plus psoriasis. Yung psoriasis nila up to now hindi pa bumabalik. Kaya nagsabi nga yung foreign doctor, US doctor yun, sabi niya, there might be a permanent cure na for psoriasis in the form of stem cell. Yun ang sinabi niya. Kasi nga ito, for 5 years after the infusion, wala nang lumalabas. Tapos nawala pa yung cancer.
0: Kaya mga kaagapay, no, maganda rin talaga na tama din po yung paggamit natin ng peptides, mga kaagapay. Eto pa po, may tanong pa po sila dito, Doc. Sabi niya, kung gagamit po ako ng peptide serum at kung meron ba ito, Doc, gaano po katagal bago ko makita ang resulta?
1: Okay, pagpalagay natin taba, mataba ka, obese. Okay? Pag obese ka, pag sobrang obese mo, it will take 3 to 5 months bago makita yung effect. Okay? 3 to 5 months of weekly injections. Kasi pampapayat din to eh. Sa mga obese, ito na ngayon yung pinaka-latest. Kung dati, Mounjaro yung kilala-kilala. Pasay na. May bago na. Yung pinaka-bago ngayon, yung tinatawag namin na Retutride, ang hirap ng pangalan. Retatutride pala, yun. Napakahirap naman pangalan. Siyempre, hindi ko naman memorize na. Tsaka yung mga numbers, hindi ko memorize. Pero they are so effective na talagang tuwan-tuwa yung mga pasyente. Lalo na kung sobrang taba nila na nahirapan ng huminga. And it will not only correct your pagiging obese, no? It also has an effect on your diabetes, your heart as well, your cholesterol, at iba pang mga problema sa katawan. Kaya sabi ko nga, healthy kind of weight loss. Hindi ito yung weight loss na magpapagod ka, hindi ka makakain ng gusto mo. Oo, hindi ito yung ganung klaseng weight loss. Ano lang ito, very subtle, pero magnified yung effect niya, plus it makes you healthy kasi nga nakokorek yung diabetes mo, yung adipose stores mo, yung iyong heart problem, yung iyong cholesterol at saka triglyceride. Yun.
0: Opo. Doc, eto meron pa magandang katanungan. Sabi niya, kung gusto ko po kasing mag-skin rejuvenation, mas effective po ba ito kaysa sa stem cell? At mas effective din po ba ang skin rejuvenation kaysa po ito ta, kaysa po dito sa platelet-rich plasma?
1: Okay. Ang PRP is a form of stem cell. Kaya lang, it doesn't correct the internal problems, it just correct the skin. Kasi nga, ina-apply mo lang sa balat yan eh. Kaya, while you are doing it, maganda yung ano mo, features mo. Ang infusion, it corrects, sabi ko nga, from the inside to outside. Okay? Siyempre, mas maganda yung stem cell. Okay lang, siyempre, medyo mahal talaga. Okay? Kaya, after mo mag-stem cell, saka ka pwede maggawa ng mga, yung nga, yung mga peptide, yung mga gadget, yun. Pwede mong gawin yan. Kaya mga creams mo, pwede mong ipahid yan after infusion. O, kasi naka-infuse ka na eh. So, yun. Yun yung, yun ang mga, ngayon nga, meron nga ngayon na, ano, yung nagpapaitim ng buhok, no? Oo, merong gano'n na nagpapaitim na book. Aralin ko pa, sa dami kasi ng siguro mga 3 libro yung kailangan basahin ko para ma-memorize ko lahat ito, no? Oo, meron pang ano, kung may white hair ka, yung nagsisimula pa lang ha, hindi naman yung matagal na. Kung may white hair ka, pwede na ngayon mapaitim yung white hair mo. Oo. May mga gano'n na.
0: Madami pala tayo nga abangan, Dok, sa iyong klinika. Ito, Dok, maganda, sabi niya, Dok, ang peptide po ba ay effective sa dark spots at wrinkles talaga?
1: Well, sa dark spot, hindi ko sinasuggest yung peptide, okay? First, you have a treatment talaga. Merong treatment na, like for example, laser, okay? And then, may pinapahid ka, and then peptide. Yun. So, kasi kung tatanggalin mo yung, ano mo, yung mga pigmentation mo, hindi lang naman pigmentation ang gusto mo, di ba? You want to prevent the recurrence of this ano of this pigmentation, you want to prevent. So yung peptides makakatulong ng malaki in the prevention of your hyperpigmentation problems. Ayan. So tatanggalin mo muna yung present na, and then sustain it with these treatments na sinasabi ko. Hindi, syempre hindi naman miracle yung peptide, no? Hindi naman to miracle na pagpagamit mo ng isang buwan, wala na talaga. Kaya ano, kailangan i-ano mo to, sustain mo na to at least mga more than a month para makita mo yung effect niya. Oh. Pero sa brain fog kasi, I experience it, no? Sa brain fog, after 2 months talaga, in fact less than 2 months, nag-improve talaga yung balance ko eh. Tsaka yung brain fog ko.
0: Dok, ito ibang tanong naman po mula pa rin sa ating kaagapay. Sabi niya dito, Dok, pwede ba itong i-combine sa laser o chemical peel treatment itong peptides?
1: Ay, oo naman, pwedeng-pwede. Kahit na anong procedure, kahit na surgical, kunya mas maganda nga after surgery, nagpa facelift ka, nagpa blepharoplasty ka, nagpa tamita ka, ito yung magandang ano, tawag dito, isusustain mo to para ma-achieve mo yung final result mo, maganda talaga. Kasi nga, hindi ba it boost healing? It makes the healing faster. So, kunyari, post-surgical aesthetic surgery procedures, pwede mo itong gamitin para mag-heal ka agad yung mga wounds. Mag-heal lahat ng mga wounds na nagawa sa iyo because of the procedure that was done to you. And then, masustain mo yon yung kanilang effect at maging maganda panlalo yung kinokorek mong problem.
0: Yan, kaya naman po mga kaagapay, yan po ang mga natutunan po natin kay Doc Grace. Kaya naman sa pagkakataon na to, Doc Grace, no, bigyan muna po nating daan ang ating health meditation. At sa pagbabalik natin, Doc, magtatanong pa tayo ng mga ilang katanungan. Kung kahit mga kaagapay, ito na po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
0: Mga kaagapay, para po sa ating health meditation mula po sa librong Unchanging Grace, Devotion for Each Day of the Year, mula sa pamagat na gagawin o hindi. Ang mahalaga para sa mga may pananalig sa Diyos ay ang pag-focus. Ang taong nakasentro ang pag-iisip sa dapat gawin ay malaki ang tsansang maikasatuparan ang mga gampanin na nakaatang sa Kanya. Upang magkaroon tayo ng focus sa ating pamumuhay at pagsasagawa ng mga aral na turo ni Jesus. Tandaan, Ang uri ng ating pamumuhay ay nakabatay palagi sa salita ng Diyos, hindi sa swerte, sa horoscope, sa hula, sa pamahiin, o sa sinasabi ng planeta. Higit sa lahat, ang uri ng ating pamumuhay ay dapat nakabatay sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsasanay sa kabanalan ay higit na nakakaranas at nakakakita sa pagkilos sa magandang balita sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung maiaalay natin sa Diyos ang ating 365 days sa pagsunod sa Kanya, katumbas din ito ay 365 days na paggawa ng mabuti sa bawat taon. Kaya't kung itatanong natin ang sarili, gagawin ba o hindi? Alam na natin ang sagot. Gagawin natin ang pakikiinam, ang kalugod-lugod sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti, huwag ng masama, at manatiling in love sa Diyos. Muli mga kaagapay, yan po ang ating health meditation. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang malaman po ang aming gagawin at ang aming buhay ngayong 2026, na ang buhay po ay hindi tungkol sa swerte, hindi po tungkol sa hula o sa kahit anuman po, Panginoon, na kapamaraanan po namin, kundi Panginoon, ang tunay na buhay ay kung isa sa buhay po namin ang inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang aming po mga kababayan po na nakakaranas po ng sakit ngayong January 2026, hiling po namin, Panginoon, ang kailang kagalingan. Ang mga kababayan po natin na nasa ospital o nasa banig ng karamdaman, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang katawan na kung saan sila nasasaktan. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kababayan po natin na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin po ang purpose ng kailang buhay. Nawa, Panginoon, ipakilala niyo po ang inyong sarili sa kanila sa pamamagitan po ng mga tao o mga individual na inyong panggagamitin. At dalangin ko, Panginoon, na hindi po kami aasa sa swerte o malas, kundi, Panginoon, ikaw lang po ang aming aasahan, dahil, Panginoon, kayo po ang Diyos na buhay at kayo po ang Diyos na totoo. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
0: Kaagapay, para po sa ating Glosaryo Medico, ito po ay elastin. Muli, kaagapay, ang ating pong Glosaryo Medico, elastin. Ito ay isang protina sa balat na nagbibigay ng kakayahan na bumalik ang dating hugis o kapag ito ay natulak o na-stretch, para itong isang spring sa balat kapag kulang o lumuluwag na ang balat. Muli, mga kaagapay, ang ating pong Glosaryo Medico, elastin.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Muli, mga kaagapay, nagbabalik po tayo sa ating programa dito po sa Doctors Online. Kasama pa rin po natin ang isang mahusay na doktor, si Dr. Grace Beltran. Hi po, Dr. Grace, baka may mga ilang anunsyo na lang po kayo.
1: Yung nga, if they are interested to know more, kasi hindi ko naman lahat ma-explain. Mas maganda kasi yung pupunta sila sa clinic, malalaman ko yung kaso nila, and then I'll choose the treatment that is best for them. Tapos sila yung magde-decide kung gusto nila itong treatment na to. Depende rin sa budget po kasi, no? Kaya mas maganda talaga personalize, kasi hindi pwede na puro ganito lang tanong-tanong. Hindi ko maitanong yung gusto kong itanong. So, marami po tayong questions na kailangan malaman bago po tayo makapagbigay ng particularly and specifically a particular treatment that is suited best for their problem. Yun po.
0: Parang ang pinakamaganda pa rin po, mga kaagapay, na rekomendasyon po ni Dr. Grace ay bisitahin niyo po sila sa kailang klinika. Saan po ba kayo matatagpuan, Dr. Grace?
1: Meron akong clinic sa Quezon City, meron sa Taguig, meron sa Caloocan. Kaya lang, by appointment ako lahat. So pag magte-text sila, ibibigay ko yung number na pwede nilang tawagan para mag-make sila ng appointment. Yun. Tapos pag naka-appointment na sila, ayun na. Pwede nang pumunta doon sa clinic. Kasi maganda na naka-appointment kayo, dahil kung minsan meron akong convention. meron, wala ako sa dito sa Manila. Kunyari, nag-attend ako ng convention sa ibang bansa o nag-attend ako ng convention. Wala ako, kaya sayang yung punta nila. Kaya mas maganda, may appointment sila para pagdating nila, siguradong nandun po ako. Ayun.
0: Yan mga kaagapay, muli na kasama po natin ng isang dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba mga kaagapay, si Dr. Grace Beltran. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Grace.
1: Okay, thank you din.
0: Okay, yan mga kaagapay, bago tayo magtapos sa ating programa, aba, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kanina po, si Kuya Benjo Murano, si Kuya Nathaniel Peralta, adyan po sa ating RTV side, dyan po si G-Best Mancho, at sa ating mga nakasama sa pagbuo ng programa, kila Shira Gabornes at kay Desa Magtunaw at sa lahat sa Bukawit Transmitter side. Muli mga kaagapay, ito po ang Doctors Online at magpapasalamat din po tayo sa ating broadcast engineer. At syempre kaagapay, ang Doctors Online po ay napapakinggan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang po yan mga kaagapay sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz, nagpapasalamat at palaging nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@dzas.febc.ph.

0: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Ginasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-o lang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itlogan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na, kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at nang himpilang ito.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.

0: since you started coaching na, and then of course you're a former athlete, no? What is your coaching philosophy and how does it translate to on-court success, coach? Para sa iyo, ikaw coach.
1: Para sa akin, coach, normally, hindi siya yung for winning lang eh. Number one, I coach to build character. Not just champions, of course. On the court, normally sinasabi yung success is measured by teamwork, discipline, and faith. But off the court, the true victory na lagi kong sinasabi sa mga student-athlete na yung mag-iiwan kami ng legacy para magkaroon ng life transformation yung bawat isa sa amin. Not just aiming with a gold or champion. Bonus na lang yun eh. Pero yung may change live na na-impact ka dun sa student-athlete, especially sa other coaches. Yes. So yun yung masasabi kong success.
0: Actually, coach, I agree with you, no? And yung nga, coach, yung sinasabi ko parati sa ano, sa mga batang coaches na winning and losing will not define you. Okay? So dati naging worldly ako dun eh. 'Di ba? Naging worldly dahil syempre may pangarap tayo maka-coach mag-coach sa ano, sa higher level o sa mga world class na mga ano, na mga teams, no, mga ganon na makikita ka sa TV, mga ganon. Oo. But nung inabot ko yan na may mga offer na ganon, nako-compromise coach yung belief mo, nako-compromise. May mga dealings kasi coach na hindi maganda. Sabi ko, hindi ako pwede dito. Oh, at the back of my mind, di ba? Ang ganda ng offer. So, meron nga coach, overseas, million pa nga. Pero sabi ko, hindi ako pwede dito dahil mako-compromise yung ano, yung, syempre, yung belief ko being a Christian. Sabi ko, mahihirapan ako dito dahil may mga dealings pala na ano, na hindi maganda. So, kaya nga, accepted ko na, kaya pala, Lord, hindi ako makakatuloy-tuloy parate. Na-interview na ako ng may-ari. May plano na, may sasakyan ka na coach, may bahay ka nang titirahan dito. Pero yung nga pala coach, mako-compromise yung belief ko at saka yung ano, yung ginagawa ko para kay Lord. Eh, yun nga, binabalik ako ni Lord dito. Sabi ko, bakit ako binabalik dito? Yun nga pala coach, talagang kung inaccept ko yun, masisira lang pala ako at saka parang panandali ang aliw. So, delikado ako doon. So, kaya nga yung advice ng mga nung nalaman ng mga Christian coaches din na kaibigan ko, sabi niya, Coach, talagang sabi ni Lord, dyan ka lang. O, kasi ipoprovide niya yung hinahanap mo na financial aspect. Pero yung makikita ka sa TV na masisira ka man lang, wag na. Ginanon ako. Sabi ko nga, Coach, no, talagang it makes sense. It really makes sense na dito lang ako sa probinsya, na nakukuha ko pa naman yung amount na hinahanap ko, pero kung masisira lang naman ako sa ano sa mga ganito, mahirap din. Sabi ko tama kayo na I will continue my ano, my mission of being a Christian and then passing the torch to the younger kids and younger coaches. Hindi pa ako nasisira. Marami pa akong nabibless na ano na parents at saka mga kids and coaches. Sabi ko, tama kayo. Tama yung advice nyo. Anyways, coach, diretso tayo, no? Moving forward tayo. How do you foster a positive, competitive, and supportive team environment sa team mo? O sa
1: Ayun.
0: hinahawakan mo parati?
1: Yes. So, napakagandang tanong niya, no? Kasi magi-instill ako ng ano eh, ng positive na competitive. So normally, on a positive and competitive as well as supportive, team environment, nano-nurture siya when, excellence is pursued. Number one, with humility, unity, and strength through encouragement. Medyo challenging yun as a coach kasi para kang nanganak ng isang dosena. Ganun siya ka-challenging. And yung accountability is normally, I always instill to upheld with integrity. This will be all directed toward a shared purpose greater than self. Kumbaga, as a parent, as a nanay, lagi kong inisip yung kapakanan ng mga student athlete ko. So, ganun ako nagbibigay or nag-aalaga ng into foster for positive and competitive environment.
0: Ayun. Maganda, coach, no? Kasi kapag ginagamit mo yung ano, coach, yung mga natutunan mo sa FCA na mga materials at saka natutunan mo sa paligid mo at sa ibang mga coaches na nagme-mentor sa'yo, talagang transformative, coach, yung coaching mo eh. Ako dati, coach, isa ako sa mga ano, mga pasaway na coaches. Oo. Pero I'm praying almost every day, coach, na sana may mag-mentor sa akin na ano, kasi hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko o hindi. Pero alam ko talaga, coach, mali eh. Oo, alam ko talagang mali. So I prayed for it. And then nung 2011 pumunta si Dan Britton sa ano, sa Iloilo. Doon kami nag-meet, kami ni Pastor Gary. So doon ako, coach, nagsimula. So talagang grabe, coach, yung ano, yung pagsisisi ko. Kasi ang dami kong ginawa. Ay, sabi ko, hindi pala to pwede. Ang daming hindi pwede sa coaching na ginawa ko dati, no? I'm being arrogant, no? I'm being mga pasaway sa referees, mga ganon, no? Yung laro, nilalaro ko pa, no? Kasama yung referee, sabi ko, mali, hindi. Christian ka nga, pero hindi nakikita sa coaching mo, mga ganon. So, yun, talagang nung nag-aral ako at saka may nag-mentor sa akin, doon ko naintindihan, coach, na ang dami kong mali. Oh. So, yun. So, malaking bagay din na may nagme-mentor sa iyo at saka syempre nadadala mo sa ano, being competitive na nature sa pagko-coach, but this time hindi na puro ano, yung lumalabas sa bibig mo yung mga nagsisegue ng hindi maganda. Oh, so it's really more of a positive thing and of course transforming these kids, no? Kasi sila mismo negative na minsan sa loob eh. So kaya nga sa in a competitive world, we need to be positive most of the time, no? So ganun. Anyways, coach, describe a time that you had to deal with an upset parent, no? Kasi nangyayari to eh. And how did you handle it? Or kung hindi parent, coach, players or athletes meron din eh.
1: Yun. So yun nga, actually, madami. Ang the good thing handling that kind of scenario, di ba, nag-start ako as volunteering as coach sa isang public school. Then eventually, I was offered a position talaga as a men's volleyball coach. Hindi lang yon. Nagkaroon din ako ng opportunity na maging student discipline sa buong campus out of almost 3,000 students, ganun kadami yung i-handle na cases. At the same time, I was also a part-time teacher for a vocational or not vocational but a strand sa UNIDO Christian Colleges. And yung calling nga is maganda mag-serve pag tinawag ka kasi yung sinasabing liglig, siksik, umaapaw, totoo yun. So, of course, maraming challenges. May maraming pagkakataon na most of the student athlete na i-involve sa mga events sa buhay na they would be, you know, they will violate some rules and it could disqualify them from playing. So yun ang pinakamahirap na challenge kasi kung sa panahon nyo nga ngayon dyan sa lugaran nyo, coach, ano ang laro ng basketball tsaka volleyball. Imagine mo kung yung anak mo hindi makakalaro because they violated a specific rule sa school. At the same time, hindi siya makakalaro kasi malaki yung gravity. So, syempre yung parent pupunta dun sa school, makikipag-coordinate sa guidance at the same time makaharap sa akin. Mahirap po talaga i-deal yan sa totoo lang. Ang ginagawa ko as a parent as well and as a coach, I listen carefully doon sa vent out ng parent. Hindi ko siya pwedeng sabayan, hindi ko siya pwedeng pangunahan. I have to respect yung feelings ng parent. But at the end of the day, kailangan po maging, you know, kalmado and explain ko sa kanya yung school policy. Kasi may mga parents na hindi nila nauunawaan yun. Number one, as well, aside from that, rather, in-emphasize ko yung important ng fairness and consistency across sa lahat ng student, hindi lang sa anak nila na may violation. At the same time, you know, as I mentioned earlier, I listen to parents' concern and I also have to ask questions. Hindi lang tayo yung ano na tawag dito, i-welcome sila, but we also have to ask questions to understand if there were underlying issues contributing to the situation. Kasi kailangan din nating alamin sa parent ano bang merong environment doon pag nandun sila sa, pag nandito na sila sa atin as coaches. So of course, pag nagsasabi na yung parent, I offered, you know, constructive solutions such as provisional support sa student athlete rather than simply enforcing yung punishment sa kanila. Yung approach na to nag-help, number one, to shift the conversation from confrontation to collaboration. Yun ang mahalaga. And the parent feel na ano, we are working together. Hindi lang sila, ako tumutulong din as a parent, as a coach, as a officer sa school. Eventually kami yung at yan din magsusupport sa kailangan ng bata. Mahirap po humarap sa parent, totoo lang. Parent din ako. So, bihira ang coaches na mag-handle ng ganyang, kasi kung gagamitan ko ng authority, pwedeng hindi maglaro ang student athlete. Pero dahil Kristiyano ka, kailangan mo din silang unaway kasi meron din silang meron din tayong tulong na pwedeng ibigay sa parents. So ganun po ako nag-handle ng situation.
0: Ayun, maganda yung coach, no? Yung tinatawag doon maximum tolerance. Oh, maximum tolerance, no? Being a Christian, lahat ng diplomatic solution hahanapin mo muna. Diba? So, para at least by the end of the day, you have peace of mind, no? Na ginawa ko naman lahat, Lord, yung pinagawa mo sa akin. Oo, so makakatulog ako ng mahimbing. Kaya nga kahit anong sabihin nila, ginawa mo yung lahat na pwedeng masolusyonan ng maayos. At saka ng, in a professional manner, na hindi ka babalikan na, coach, ang sama ng ano, ng ginawa mo. Kristiyano ka. Tapos, ginawa mo sa anak ko ganito. Oh, talagang karumal-dumal yung word, you know? So, medyo masakit din being a Christian. Yung description sa'yo, parang karumal-dumal, sabi ko. Parang criminal din, you know? Na makapagsalita sila, mga ganun minsan. So, delikado din tayo dyan, no? So, tama yung coach. Ako, I agree with you na talagang hahanapin yung lahat ng solusyon, no? Na kung pwede maiwasan yung confrontation, maiwasan yung away, especially coach yung ano, yung maiwasan yung tama yung sinabi mo, yung anak na hindi na maglalaro sa iyo. Kasi yung loser diyan yung anak eh. Kasi innocent yan eh. 'Di ba? And then they commit mistakes, no? Because these are kids. Sometimes sila pinanggagalingan ng issue, pero these are kids kasi. 'Di ba? So minsan yung may mga jealousy diyan sa gilid lang na pinapalaki yung issue tapos tinatawag ka na dapat kailangan mong ganto. So mahirap din sa iyo, coach, no? Honestly ngayon, coach, ongoing ako sa ano, sa minention mo. Na honestly, coach, yung parents ng team ko ngayon, divided by two. Ongoing yung ano, ha, yung major pa namin. Major tournament. Tapos, may ginagawa silang hindi maganda. Oo. So, nagpapaksyon-paksyon na. Pero, coach, anyways, yung ginagawa ko, syempre, yung prayers nandyan. Pero sinasabi ko, both sides, na kapag may problema yung parents at saka among sa labas, hindi ko hawak yun. Sinasabi ko sa kanila. Nireport ko na rin sa office, sabi ng office, hindi natin concern yung mga parents dahil hindi sila yung naglalaro. So, all we need to do is to protect the team, protect yung mga bata na hindi mag-away-away sa loob. O kapag hindi nag-aaway-away, everything is okay. Hayaan mo sila na mag-divide yung group, basta hindi lang yung affected lang yung mga bata, na present pa sila, naglalaro sila ng maayos, hindi nag-aaway-away yung mga bata. So yun lang coach yung ginagawa ko ngayon. So medyo dead ma ako sa sa mga critics ng both sides, kasi sila coach nagpapabida eh. So, ikaw yung head coach, lahat halos do parang mga na kailangan may attention yung head coach sa kanila. Sabi ko, yung pinirmahan kong kontrata, coaching para sa mga bata, hindi coaching sa parents. Oh, so may liable ako sa mga bata, hindi sa mga parents. Dahil nagpapasweldo sa akin yung school eh, hindi naman yung parents. So hindi ko kailangan na magbigay ng attention. For example, mag-hi hello ka lang sa kabila, dapat mag-hi hello ka rin sa malayo. Eh minsan doon yung direction mo pa uwi, siyempre nag-hi ka sa gilid, di ba? So sabi ko pa, bakit yung parang kailangan ng mga attention? Nakakagulat. Oh, nakakagulat na kailangan ko pala ikutin yung buong venue para makapag-hi lang sa lahat bago umuwi. Sabi ko, hindi naman pwede ganon kasi nagmamadali tayo umuwi dahil siyempre may anak tayo, may asawa tayo, di ba? So anyways, coach, minsan medyo mapapailing ka na lang dahil yun nga, saan nangyayari sa paligid. But anyways, coach, maganda yung ginagawa mo and I believe you na being a coach, talagang you hold your part, di ba? Yung accountability na tayo, we hold our standards high, na hindi tayo pumapatol sa mga maliliit na bagay, especially sa mga nonsense na bagay, di ba? Oo. So hindi tayo nadi-distract, di ba? So rampant ngayon yan. So kapag ganun ang pag-usapan natin, coach, hanggang umaga siguro pwede, hanggang the next day. Kasi coach, ang daming nangyayari ngayon sa team ko, pero yun nga, accountable ako kay Lord, accountable ako sa school, accountable ako sa mga bata. Doon lang ako. Umiikot lang mundo ko doon. So anyways, so yun lang, no? At least tayo nag-iingat, and at the same time, yung kagandahan lang is tularan tayo ng mga bata na hindi tayo nadidistract, no? Hindi nakikita nila na tayo professional pa din. Tatay pa rin at saka nanay ng team, di ba? Mga ganun. Anyways, alright. Coach, yung next nating coach, syempre kapag nagpa-practice. Coach, may mga practice plan pa ba tayo na ginagawa? Or may mga periodization tayong ginagawa?
1: Yes, meron naman po. Importante yun, hindi yun mawawala. So, syempre, by time naman siya kung ginagawa. Normally, yung opening and devotion ko, yun yung pinaka-start. Kumbaga, sa engine nga eh, start muna sa ganun, painit muna. At least 10 minutes, so nag-start kami with the prayer and short reflection. Tapos second noon would be 15 minutes for warm-up and conditioning. Dito na pumapasok yung mga dynamic stretches, light cardio, core strengthening skills, ganyan. And 30 minutes naman yung mga fundamental skills. Yun yung passing drills, setting drills, serving practice, rotation stations so players get balances, repetitions, mga ganyan. Tapos next dyan, yung team drills. Ako, ginagawa ko 30 minutes para dito. So defensive drills, digging, nandyan yung blocking footwork, yung reaction drills, offensive drills, kasi kung may defensive, syempre meron ding offensive drills. So yun yung mga hitting approaches, timing with setters, and of course yung serve-receive formation namin para ma-practice namin yung communication and positioning. And meron kaming 20 minutes play. Yan. By schedule naman siya, coach, sa mga ganito. So normally controlled 6 versus 6 players per game. Naka-focus kami for yung mga normal like applying skills, learn builds, mga ganyan.
0: Yan.
1: And lastly, yung cool down. Okay. Ako, araw, favorite ko to eh, yung cool down. Kasi may libreng massage. Yun yung favorite ko. So,
2: 15 minutes, yun yung stretching para maiwasan yung injury. Tapos mayroon kaming team huddle dito na saglit lang, mga highlight ng effort, yung recognize namin yung improvement ng bawat teammates. Tapos i-close ko siya with prayer. Tapos nire-remind ko, of course, yung mga players, the true victory is in the character and yes, unity. So, ganun po yung practice namin.
0: Oo, maganda yan, coach, dahil yun nga, yung mga nakikinig sa atin, hindi na tayo nagpa-practice na kung ano lang yung ano, yung naiisipan natin, o anong mood natin. Ano bang mood ko ngayon? Rakrakan, o rakrakan yung practice. Ganon, di ba? May, minsan may last song syndrome pa. Oo, tapos nagtatantrum sa practice, di ba? So yun yung sinasabi ko sa mga assistant coaches ko din, na kapag pumunta tayo ng practice, talagang well-equipped tayo. Hindi yung kung anong feeling lang natin, yun lang yun. So hindi pwedeng ganun. Hindi pwede kung ano lang yung ma-remember natin, yun lang yun. Sabi ko, hindi, bawal, bawal yan. Kasi kung sa teacher sila may lesson plan, tayo dapat may lesson plan din.
1: Exactly. So,
0: nakakahiya na ano, na magturo na wala kang lesson plan. So, mahiya ka sa mga bata, at the same time, talagang yung mga bata, walang makukuha sa'yo, and it will reflect talaga sa performance. Yun yung sinasabi ko, na magkakraming ka pagdating ng ano, ng tournament. Diba? Babalik ka pa sa basics dahil nakalimutan, lumabas yung bad habits. So, yun yung coach, tama yung, kaya nga coach, binanggit ko on air, dahil, dapat alam din ng parents.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng yung anak mo, linagay mo sa isang sports discipline. O coach, ikaw na bahala dyan. Eh, tinuturuan palang uminom, tinuturuan pala ng ano, hindi ng ano, ng skills or fundamentals. O, tapos yung fundamentals, hindi nagiging fundamentals, nagiging traumatic. Nagiging traumatic na. So, kasi yung anak, hindi natuturuan ng maayos, di ba? Tapos, napapagalitan parate. So, yun pala, yung coach hindi well-equipped. So, mahirap din. Diba? Mga ganun. So, yun coach, yung sina, parang bukang bibig natin yan na, ano, na dapat may lesson plan yung, ano, yung coach. Anyways, exactly. Coach, oo, yung mga kwa naman coach, yung ano yung approach mo sa pag-develop ng, ano, ng isang player, and at the same time, balancing yung ano, yung siyempre nagde-develop ka, and yung the winning aspect.
1: Ayun. So normally, malayo siya sa normal na coaches. Nung nasa sports ministry na ako, yung balance ko talaga is winning is valued. Binavalue talaga namin yun. But, developing faith and character, yun yung ultimate goal ng buong team. Pasabi ko nga, package, kumbaga bonus na yung ano eh, manalo. Pero yung character, yun yung ultimate goal namin. And mapapansin yun in general, nagkakaroon talaga ng domino effect. May ganun kaming moment. So yun po.
0: Oo. Maganda yung coach dahil syempre, yung kagandahan dun, na dapat balansi talaga yung ano, yung ginagawa natin, na hindi na lang yung tinitingnan natin yung winning parate. At saka dun ka mag-a-assess dapat yung development muna. Kasi kapag nag-develop yung individual na players, syempre, nananalo ka, di ba? Small winnings yun eh. Parang baby yeah. step eh, di ba? Bago siya makalakad, eh, gagapang yan muna. Di ba? Oo, so yun. Especially ko sa pag-develop ng character ng mga players. Kung may magaling kang players, na gifted na talaga, eh, yung character naman yung ano, yung gagapangin natin, 'di ba? Even though hanggang ngayon coach, kahit yung mga ibang players ko nga professional na, doktor na, abogado na, yung iba nga teacher na ng law, sabi ko nga sa kanila, sabi ko, wag niyo kalimutan yung ano, yung gold standard natin dati, yung tinatawag namin gold standard, yung character eh. Now, wherever you are, talagang dapat high regard sila sa'yo dahil namo-model mo yung ano, yung magandang asal. O nga ganun. So yun yung ni-remind ko sila parati na huwag lalaki yung ulo dan abogado ka na, baka ma-viral ka. Diba?
1: Mahirap ka.
0: Kasi may, Ang gaganda ngayon ng ano, ng camera ngayon ng mga phones eh. HD level. So sabi ko, hindi mo madidina yung mukha mo dyan. Sabi ko, mahirap yun. Oo. So kapag nag-amok ka sa labas or may ginawa ka sa labas na kalokohan, delikado ka. Yan yung sinasabi ko sa kanila. Anyways, coach, moving forward tayo. What is your approach when the team is struggling during a match? Ayun, coach, rampant yun sa mga bata.
2: True. So, medyo challenging niya itong part na to sa bilang coach and kahit as a parent. Normally, yung approach ko dito, especially when the team is struggling during a match, number one, magstay calm lang dapat. Hindi, kasi andun ka na sa stage na yon, dapat kalmado ka pa din. And refocus ka din sa fundamentals. At of course, number one, personally, I encourage unity sa mga players. Kasi magkakaroon kami ng regain confidence and momentum. Hindi maiiwasan yun na merong isang player na nangapa. Hahatake niya yung buong team eh. So mag-refocus lang kami para mag-gain uli namin yung confidence para on fire pa din yung buong team. Ganun po yung approach ko sa especially pag struggling na kami sa score, yun. Ganun po.
0: Okay. Ako coach, minsan pinapasa ko sa assistant coach. Oh, sabi ko baka sawa na kayo sa akin. Sabi ko, coach, mga assistant coaches kayo nga kumausap, baka nabibigyan na sila sa akin sa kaka-remind. Oo, sabi ko kayo naman kasi yung tinatayo, coach, joke ko pa nga coach eh. Last weekend may laro kami. Pinag-aawayan yung number one spot. Lumalamang yung kalaban. Tapos parang feeling ko nabibigyan na sila sa reminders kasi may game plan eh. So sabi ko, win or lose, mag-i-stick tayo sa game plan. So, tinitingnan ko yung score. Sabi ko, lumalamang yung kalaban. Na-timeout ako. Sabi ko, boys, sige, doon kayo muna sa counseling. Sabi niya, coach, ano yung counseling? Sabi ko, doon kayo sa mga assistant coaches ko, sa mga counselor ko. Sabi ko, doon kayo makipag-usap. Sabi ko sa mga assistant coaches. Nagulat sila, coach, na-timeout ka. Kala ko, ikaw magbibigay ng instruction. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kayo, ika-counsel nyo sila. Kasi para wala silang gana sa loob. Sabi ko, lumalaki na yung lamang, oh. Sabi ko, parang hindi na sila nakikinig sa akin, nabibingi na. Sabi ko, kayo naman. Tawa silang lahat, eh. Nagulat sila na nag-timeout ako sa walang kwenta. Sabi ko, hindi. Talagang kayo kumausap. Oo. Minsan, coach, ganun, eh. Reverse psychology, eh. Oo. Kasi, coach, mauubos talaga pasensya mo, eh. Di ba? So, umiiwas ka din na you will mag-outburst ka. And syempre tayo hindi maganda yun sa atin, di ba? Baka ma-high blood tayo at saka madala pa tayo sa ospital, di ba? Nakakahiya. Kaya nga ngayon sinasabihan ko na yung mga assistant ko na prepare kayo minsan sa mga sa mga timeouts dahil may pinapadala akong player na kausapin mo nga. Kasi may nabibingi na sa akin eh. Sabi ko siguro munutunos na ako. Sabi ko kayo nga kumausap. Anyways coach, what is your playing and coaching experience and what is your favorite age group to work with? Ikaw coach.
2: Magkakaalaman ako sino ang favorite ni coach. So syempre kasi pag volleyball lahat welcome naman. But personally yung nagpe-play ako with both, you know, coaching experience and through that, I found na yung favorite age group ko to work with is teenagers from grade 7 through senior high school. Bakit yun yung favorite ko? Because, you know, in such formative, you know, stage, ito yung time na nagde-develop pa lang sila ng skills, ng discipline, at saka ng character. Personally, I enjoy guiding them not only in the sport, but also in building, you know, confidence, teamwork, and values that will carry sa life nila beyond the game. So, yun. Challenging siya, pero yun yung favorite ko talagang turuan. Yung ganong age group po.
0: Ayun. Oo. Honestly, coach, ako sa secondary. Kasi kapag college, medyo mahaba na yung buntot. Oo, Baka, oo. Para ako pa nga linalatigo nila eh, di ba? Pinapa, ako yung pinapasayaw nila. Sa, sabi na nga ng assistant coach, ng head coach namin, coach, sobrang bait mo kasi coach, pinapaikot ka nila coach. Sabi ko hindi eh, kasi ikaw yung martialo eh. Sabi ko hindi pwedeng martialo din ako eh. Sabi ko dapat may balance sa coaching staff, di ba? So ikaw, martialo ka. Siyempre ako naman, maiba ako. Hindi ako martialo. Sabi ko, demokrasya tayo, demokrasya. Sabi ko, nakikinig tayo sa kanila. Nagpapapatintero tayo parati between the strictness of the head coach. Sabi ko, kasi dapat kailangan din na balance kasi mahirap din sa mga bata na mahigpit din ako being an assistant coach. Pero yun nga, sinasabi ko nga sa na maganda yung sa secondary dahil yung buntot medyo patubo pa lang. Oo, growing pa lang coach, pati yung sungay. Minsan pwede mo pang magunting. kahit gunting pwede na. Oh, mahirap kasi coach kapag malalaki. Mapapalaban ka talaga. anyways coach, kidding aside, syempre coach, how do you communicate with your players, parents and assistant coaches naman coach? Ito coach, maganda to coach kasi syempre kapag bata, syempre isip bata, communication mo bata. Kapag parents, syempre medyo seryoso ka naman at saka syempre respectable, 'di ba? So, yes. Ayun, sa assistant coaches na-align din yung pinag-uusapan niyo sa ginagawa niyo. So, ikaw coach, anong ginagawa mo diyan? Mga ganun.
2: Maganda actually na iba-iba din yung tawag dito, yung personality ng nakakausap mo, yung level din. So, I normally communicate, with players, parents, and assistant coaches through, number one, clarity. Pangalawa, yung consistency and respect. Yun lang naman, yung tatlo lang. So, pag parent, pag nakikipag-usap ako sa parent, I'm being direct, encouraging at the same time, and constructive yung communication ko because this builds confidence and keep them focused on growth. Ito sa mga players. Pag sa parent naman, open and transparent updates ako. Walang tinatago, ganyan. Emphasizing yung partnership ko in supporting their child's development while setting healthy boundaries around roles. So, ganun po yung approach ko sa parents. So, pag sa assistant coaches naman, dito pumapasok yung collaborative dialogue ko sa mga assistant coaches or, aspiring coaches as well. Nag-share din ako ng ideas and responsibility. Mahirap po kasi pag lahat sa coaches, bibigyan ko din sila ng task para matuto din sila at less yung burden sa part ko. At the same time, ini-ensure ko na unified kami dun sa vision at saka sa strategy. So yung aim ko is to keep, number one, everyone informed, valued, and align sa team culture na maging strong and both on off the field kami lahat. So, ganun po.
0: Oo. Coach, tama yung sinabi mo, no? Na dapat united kayo, di ba? Well-coordinated kayo, well-informed kayo, no? Especially yung mga coaching staff mo. I agree with that, no? Kasi coach, minsan yung mga parents hindi na lumalapit sa'yo, di ba? Dumediretso sa assistant coaches. So mahirap din maiba yung masabi nila, 'di ba? So ako coach, sa tagal na natin sa trabaho, talagang kung anong bukang bibig ko, bukang bibig din ng assistant coach ko 'yan. Sabi ko coach, mag-ingat lang kayo dahil minsan may patibong diyan. Oo. Mm-hmm. Minsan kasi nag-i-extract ng information kung ano yung game plan tapos may kumpare sa kabilang team. Magiinuman, pag-uusapan, sabi ko yung game plan natin sabog dahil alam ng kalaban, pinag-usapan na kasi, sa amin ganto, grabe yung practice namin, grabe yung ganto, parang pinaalam mo na sa kabila na yung gagawin natin. Ganito na, parang ganon. So minsan kasi coach, especially ngayong coach na uso yung social media na during the practices kinukunan yung anak. So coach, bawal na bawal yan sa amin. Sabi ko, pwedeng kumuha ng pictures kasi non-moving yun. Pero yung kapag nagpa-practice kami, nagdi-drills kami, may pinaplano kami, bawal yung kumuha ng videos. Dahil may nangyari ng coach before eh. Kumuha ng videos na nagpre-prepare kami for the championship, in-upload. Eh coach, umabot ng sobrang 1,000 yung views, nakita ng kalaban. Galit na galit kami doon dahil nag-cramming kami mga 3 days before na magpalit dahil na-upload niya. Na nag-warn din kami at saka coach, pumirma ng kontrata yon ng guidelines na bawal kumuha. In-upload coach, tapos nagbibigay-bigay pa ng pasaring sa kalaban na mag-ingat kayo, ito na yung patibong sa inyo. Coach, medyo na nagulat kami doon. Sabi ko, hindi ko yan nakita kasi busy ka sa sa pagko-correct, sa timing ng place, sa timing kung saan kami aatake. Kasi alam na namin kung anong mangyayari sa kalaban Alam na namin kung ano yung tendencies nila, di ba? So, for example, kapag lumalamang sila, ganito yung ginagawa. Pag hindi lamang, ganito yung ginagawa. In-upload niya coach, nakita ng kalaban, nakita ng players ng kalaban, anong mga coach sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, mag-ingat. Sabi ko, magka-cram tayo. So, yung coach nangyari, nag-cramming kami. But buti na lang coach, we pulled it off. Pero yun nga coach, naging lesson learned dahil nag-viral siya sa buong school Pinagalitan Even though na take down niya coach yung video, ang dami kasi coach Yung masama pa section by section. Even though na na-delete niya, pero coach, na-download na ng kalaban. Madaling mag-download. So masakit din sa amin na kami nagpaplano tapos isang iglap mawawala, di ba? So ang tagal mo nagplano dahil championship But anyways coach, how do you handle players naman coach with poor attitude?
1: Poor attitude. Normally ako coach pag hindi maiwasan talaga yan. Meron talaga sa isang grupo or team na hinahandle mo. Ako personally, ina-address ko to siya in private, kaming dalawa. Nagsiset ako ng clear expectations. At the same time, ginaguide ko siya towards sa accountability bilang student-athlete and growth while re-reinforce ko sa kanya yung team values. So, ganun yung approach ko.
0: Ayun. Tama yung coach, no? Malaking bagay ang coach na in a private manner, no? Kasi mahirap coach na mabully din yung bata na in public ginagawa na yung mga hindi bagay dapat sa public, mga ganun. So pareha din tayo coach, we do it in private. At the same time coach, may processing parate, may processing yun. Kapag pinag-usapan natin, pinaprocess din natin sa utak ng bata na walang personalan. Talagang we really care for you. We don't want na sooner or later you will be in danger sa ginagawa mo. Baka ma-academic probation ka, baka ma-disciplinary probation ka. No? Kasi kapag attitude na kasi coach, pati academics, ACADS. Dire-diretso yung coach eh. Oo. Talagang tawag dito, parang
1: domino effect.
0: Domino effect ko. So, masakit din sa atin na mawalan ng players, di ba? Especially kung yung player mo, nasa rotation mo pa, di ba?
1: Yeah.
0: So, yung coach. Coach, last question tayo. What is your philosophy on playing time in competitive versus developmental settings? Ayan, coach. Minsan kasi coach, kailangan mong manalo. Minsan kasi coach, kailangan mo rin na ma-develop sila in an actual setting, di ba?
1: So, yun. Ganda ng tanong na yan. Ito yung minsan wala sa ibang coaches. Bira-bira na lang makapagturo. Ako personally, yung philosophy ko pag playing time na, number one, it should reflect dun sa purpose of the setting. Dun sa dalawang question. Number one, yung sa development settings, playing time should be distributed more evenly. So, number one, giving all athletes opportunities to grow. Nandiyan yung learning to build their confidence. At the same time, yung focus on skill building dun sa character and enjoyment. Hindi pwedeng mawala na mag-i-enjoy din ng student dun sa development setting.
2: dun sa sport. Pagdating naman sa competitive settings, ito yung medyo challenging sa coach din. So, playing time, ina-earn siya through effort. Mag-iba yun. Through effort, attitude, and performance na kailangan may kaakibat na decision-making to give the team the best chance to succeed. So, yun yung difference ng dalawa para sa akin. So, in short, coach, yung development setting, prioritize to for growth for all. While yung competitive settings naman, naka-prioritize siya dun sa performance, but both should reinforce values of teamwork, respect, at saka sa character.
0: Tama ka dun, coach, no? Coach, yung sa developmental setting lang sa akin, no? Anyways, coach, tama naman yung binanggit mo. Pero yung sa akin, coach, sa developmental setting naman, coach, talagang gumagawa ako, coach, ng ano? Ng controlled tournament.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na, actually, coach, I learned that also from mga veteran coaches, no? Like, for example, the likes of, bukang bibig ko nga parati si Coach Tab dahil yung natutunan ko sa Europe, talagang nakikita ko sa kanya. Sabi ko, tama yung sinasabi ni Coach Tab. Yung, syempre, believer ako ng, ano, ng system niya. Pero yung nakita ko sa Europe talaga, coach, talagang makikita mo na nagde-develop sila ng liga para specifically to develop the ano the players.
2: Yes.
0: Especially they're playing guaranteed playing time talaga, coach, na hindi siya for example like yung mga less na ginagamit mo sa ano sa bench na mga bench mo. Mm-hmm. Binibigyan sila ng sariling ano nila playing time at saka liga.
2: Yeah.
0: Oo, sabi ko kinukuha yung mga ano yung mga veterano. Eh, tinanong ko din, sabi ko sa Europe na mga coaches o European coaches, sabi ko, bakit kinukuha yung ano, yung mga lesser na mga players and at the same time, yung mga magagaling na players? Sabi nila, kasi doon mo mapipiga yung players kung gaano sila kagaling, kung ano pa ikagagaling nila, di ba? So, at the same time, coach, nakikita mo rin daw yung tendencies ng character at saka attitude nila.
2: Yes.
0: Na kung gumaling sila, lalaki ba yung ulo? Mm-hmm. Or magiging barumbado sa loob? Mga ganon. Sabi ko, pwede palang ngayon? Pwede palang ganon? Sabi niya, yes, coach. Kasi coach, maingat din tayo dahil sila yung susunod sa veterano. Di ba? Hierarchy.
2: Yes. Kung
0: may veterano kang player na ginagamit mo na, especially sa mga big games, syempre may ginugroom ka rin na papalit sa kanila. Diba? So hindi naman tayo nabubuhay sa recruit na lang parati dahil ang dami din nagre-recruit eh. Oh, so yung ginagawa nila. So anyways, coach, yun yung strategy nila sa Europe. Kaya pala sabi nila, kahit coach walang NBA player, nakaka-survive kami, ginaganon kami. Oh, nananalo pa rin kami dahil kahit nandun sila sa NBA. Kasi hindi na maglalaro ng maayos yan dahil marami na yung pera. So kaya nga parati sila nag-groom. Sabi ko, ganun, ang galing, ang galing. Anyways, coach, maraming salamat, coach, sa time mo. And then, coach, we're honored sa Puso't Lakas Sports sa Pinas na ikaw ang nagiging, naging guest namin dito this afternoon. Ayan. So, coach, last message mo, coach, for our listeners na parents, coaches, and athletes, bago tayo matapos.
2: Number one, thank you din po Coach Tata for inviting me here sa programang ito. So to our listeners, parents, coaches, and especially athletes, remember that sports are a gift, a place where discipline, teamwork, and perseverance shape us beyond the field. Winning, number one, is meaningful, but the greater victory is found in the growth of character, the joy of community, and the way we honor God through how we play and live. So let's strive for excellence, but let's never forget that the true measure of success is the impact we leave on hearts and lives. So maraming salamat po and magandang hapon po sa lahat.
0: Ayun. Coach, talagang marami akong natutunan. Dahil yung anak ko, nagbabalibol, coach, eh. Oh, marami akong natutunan sa sinabi mo. Thank you talaga, coach. And of course, coach, we are happy na ikaw yung naging guest namin this afternoon. And at the same time, I'm sure the cup of our listeners are full this afternoon dahil marami silang nakuha sa yung mga lessons na binanggit mo. Coach, again, thank you very much, Coach. And Coach, continue your journey of being a coach, of course being a nanay, no? Syempre. Oo. So stay blessed, Coach, and again, Coach, I'll see you soon again. Coach, God bless you, Coach. Thank you.
2: Bye-bye po, salamat. Thank you din po, bye-bye po.
0: Ayun, so mga abyan, I'll see you next again. There is a DYVS 1233 on your radio dial, no? So, ginamensyon tang mga taga-DYVS na nagatrabaho. Salamat din sa inyo, no? Coach Bonard, and of course, the rest of the staff ng DYVS. Mga abyan, God bless you. Ini ang inyo host, Coach Tata Bilanghel. Thank you very much.
3: Puso at lakas, sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
5: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
4: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
5: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
4: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
5: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
4: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
5: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
4: Ini nga panungdog gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
6: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
8: Na Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Ang aton takna abiyan alas 4:01.
10: Balita kag iban pa.
11: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad kag maulanon nga hapon sang Miyerkules. Maguom-guom ang aton nga panyempo. Kumusta ka dira abyan? Kumusta man ang aton iyang mga kababayan sa mga evacuation area? Kabay naragid ka mo sang masilungan? Kabay nga enough pa ang supply ninyo subong sa inyong nahamtangan. Updanay naman kita, kutob, alas 4:30 sa panghapon nga programa, Balita kag Iban Pa. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, magadulong sa inyo sa mga update, mga impormasyon, sa sininga kahaponanon. Hello kay Aya.
0: Kag Iban Pa.
1: Aton na abiyandera nga nag-tune in sa programa Takaginatan ni Kalang Lagot. Ang aton nga radio drama kada alauna imedya sang hapon. Ani, mga stories of change lives ina. Dari sa FEBC Radio. Message lang dari sa aton nga numero 0963-180-1469. Let us know nga ara ka dira abyan nga nagapamati. And kung may mga prayer concerns, feel free nga ipalabot man dari sa amon. Hello, kagmay nga hapon dira kay Nanay Lita. Nag-extend kita comfort sa iyang family sa pagtaliwan sang iyang utod.
0: Lita, kag iban pa.
1: Kain na lang na balitaan naton mismo halin ka Nanay Lita nga ang iya utod nga si Mr. Jose Gandola. Naunan na. Nagtaliwan na. Ang lubong natalana sa adlaw nga Sabado. And we extend comfort sa bugos nga family. And itong nagligad man nga gabi, naka-visit man kita dira no sa may ano St. Peter kay nag-extend man kita comfort sa family Flores utod ni Mama Ninang Ace Magan, Doktora Magan, no?
0: Action!
1: Nag-taliwan man.

0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 open for donation sa mga apektadong pamilya sa bag-ulang 7.8 magnitude earthquake. Pwede ka mo mag-donate sang food and non-food items, kaparehasang bugas, non-perishable food items, canned goods and instant meals, drinking water, shelter materials, blankets and sleeping mats, hygiene supplies, kag bayo. Pwede niyong dal-on ang inyong donation sa ATI RTC 12, San Felipe, Tantangan South, Cotabato until June 15. Para sa dugang impormasyon, please contact 0965-796-6168.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa tanan nga mga nakakilala kag paryente ni Jose Narvas Gandola nga siya nagtaliwan na kag ang lubong sa June 13 dira sa Golden Valley, Coronadal City. Ang iyang haya yara sa ilabalay sa Purok Saranay Namnama, Coronadal. Ang last night sa June 12 kag ang necrological service sa June 13 from 8 a.m. to 9:30 a.m.
0: Action! Line!
1: Bangod sa impact sang bag-ulang magnitude 7.8 nga linog sa Region 12, ang Dole Trabaho Aga Job Fair nga gin-schedule sa June 12 dira sa SM City General Santos gin-cancelar. Apang gina-encourage sa gihapon ang tanan nga mga aplikante nga mag-participate sa Dole Trabaho Aga Job Fair sa June 12 dira sa Socio-Cultural Sports Complex Capitol, Isulan Sultan Kudarat, ka ground floor lobby, Coronadal City Hall Building, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan niyo mga next-gen youth, pastors, and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inisang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action! Line!
1: Ang City Government sang Coronadal may ara pagahimuon nga school supplies distribution for students nga na-enroll sa public school outside the city sa June 13, 2026, Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. dira sa City Hall Lobby, City of Coronadal. Magdala lang sang proof of enrollment 2026 to 2027 kag any valid ID nga nagapamatuod nga naga-star ka diri sa Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang City Government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa Birthday Cash Gift Program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Inapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and

0: vice versa 60 kph, crossing Dagok to junction Canary Side, and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action line.
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Kina remind liwat no nga atong jobs fair nga natalana sa adlaw nga Biyernes sang Dole gin cancelar. Ari ang notice cancellation of Dole Trabaho Agad job fair at SM City General Santos. Pero may ara sang job fair sa Socio-Cultural Sports Complex sang Capitol sa Isulan, Sultan Kudarat. No, sa Sultan Kudarat area, no, dito sa Capitolio sa Isulan. Dayon ang job fair. Dayon sa Barangay Zone 3 Gymnasium, diri sa siyudad sang Coronadal. Amo nga mga job fair ang igapatigayon. Check lang sa Dole Region 12 Sok Sargent nga FB page for more details. Alas 4:16, linton kita sa aton inspirasyon panghapon. Upod kay Pastor Jebo ang aton asa ka pa segment. Ginabasol mo bala sa iban o kon sa Ginoo kon mayara sang nagakalatabo. Tudloan kita kung paano mangin accountable pagi sa asa ka pa segment nga gin na preparar ni Pastor Jebo Banzuelo suno sa ginhambal sang pulong sang Ginoo.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
1: Minsan, ang problema sa tao ay ito. Gagawa ng maling desisyon, hindi sasangguni sa Diyos, kikilos ng mali, tapos kapag nagkaroon ng consequence, ay sisisihin na si Lord. May mga pagkakataon pa nga na matapos danasin ang consequence ng hindi tamang gawain, eh parang nagtataka pa kung bakit nagkaganoon ang buhay. Ang mga pangyayaring kagaya nito ay sumasalamin sa kalituhan ng ating mundo sa pamantayan ng tama at mali at sa epekto ng mali sa buhay ng tao. Tila ba nakakalimutan na yung realidad na sa bawat pagkakamali ay merong consequence? May mga taong gagawa ng mali kasi hindi talaga alam ang tama. Siguro kopya lang ng kopya sa pamumuhay ng iba at hindi iniisip kung tama pa bang ginagawa. Meron din yung walang kamalay-malay sa mali dahil sabay lang ng sabay sa agos ng mundo. Kaya minsan, kapag may consequence na, ay takang-taka kung bakit meron din yung gagawa ng mali pero isisisi sa iba. Yun bang hindi magte-take ng responsibility sa mga actions niya tapos pag may consequence, iisiping hindi niya deserve? Marami sa mga pinoproblema natin ay produkto din ng mga maling ginusto natin. Ayaw mo man sa consequence nito, pero kapag pinili mong gawin ng mali, eh kasama mo na rin pinili ang consequence nito. Meron ding ituturing na pagsubok ang consequence na dulot ng kasalanan. Yun bang gagawa ng mali tapos iisipin o sasabihin na pagsubok daw yun? Iba kasi ang consequence at iba din naman ang pagsubok. Isipin mo na lang to. Saan ba nagmumula ang mga pinoproblema mo? Ito ba ay dulot ng kalamidad o mga natural occurrences na talagang wala kang control? O bunga ba ito ng kasamaan ng ibang tao? Maaaring may ginawa sa iyo na labag sa iyong kalooban o kagustuhan. O baka naman self-inflicted ang mga problema mo, yung ikaw mismo ang may gusto at may gawa tapos ayaw mong harapin at ayaw mong mag-take ng responsibility. Tingnan natin ang sabi sa Kawikaan 19:3. Kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon, ibinabaling ang sisi. Kung gusto mong maayos ang problema mo, eh dapat akuin mo ang responsibilidad. Hindi man laging ikaw lang ang may kasalanan, pero dapat tingnan mo din, baka meron ka ding pagkukulang. Kasi kung kasalanan ang pinagmulan, eh pagsisisi ang kailangan. Kung kamangmangan, karunungan naman. Kung maling desisyon, eh kailangan mo pa rin sikaping itama at aksyonan. Maling-mali na isisisi lang natin sa Diyos ang bawat problema dahil kadalasan tayo ang dahilan ng pagkukulang. Pero sa taong umaako ng kamalian, ang pagbabago ay nakalaan. Kaya pag ikaw ay ganyan, eh siguradong may pagbabagong aasahan. Kaya, asa ka pa.
2: Balita kag-iban pa.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Ano ang mga dapat baguhon, no? Sa mga mali nga desisyon, no? I-correct ang mga hindi amo na mga tikang kag i-align naton sa kabubuton sang Ginoo. Sa aton pagpadayon, dari kita sa aton balitaan portion. No?

0: Maayong hapon abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Kunyo Jes 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, gilayon nga bulig para sa mga nadulaan sang puluy-an bangod sa linog ginmando sang LGU Coronadal. Surala nagadali sa pagkumpleto sang damage report agud makabaton sang bulig halin sa pungsudnon nga gobyerno. 46 ka pamilya sa Lake Cebu nakabaton sang bulig halin sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato. Libre nga cellphone charging kag wifi para sa mga apektado sang linog sa Sarangani Jensan ginhatag sang DICT 12. Sa Pumasla Bridge sa Malapatan pasabol na sa tanan nga salakyan. 16 ka barangay sa Jose Abad Santos nagapabilin nga isolated pagdulong sang bulig ginapadasig sang LGU. Death toll sa Mindanao o sa linog sa South Central Mindanao naglabot na sa 45. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.

gin mando sang LGU Coronadal ang gilayon nga paghatag sang ayuda sa mga residente nga naapektuhan sang linog adlaw sang Lunes. Base sa report sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot sa 39 katawo ang nadulaan sang puloy-an matapos naguba ang isa ka apat ka andana nga ginapaartilahan nga building bangod sa kakusog sang pagtayog. Bangod sinigin manduan ni City Mayor Erlinda Araquel ang City Social Welfare and Development Office na siguruhon nga mabaton sang tanan nga biktima ang kinahanglan nga bulig. Nakip na ang mga pilason kag mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. May mga balay man sa nagkalain-lain nga parte sang syudad nga medyo naguba. Sa pinakaulihi nga datos sang mga otoridad, wala sang na-report nga napatay o kon nagkaladula nga may kaangtanan sa insidente. Balita! Samtang nagapreparar si OIC City Mayor kag Councilor Mylene Bascondi Guzman para sa nakatalana nga pagsinapol kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw sa iya pagbisita sa Gensan. Kon sa diin ginaexpektar nga pagatalakayon ang sitwasyon kag mga kinahanglanon sang mga lugar nga naapektuhan sang linog.

ginadalian sang lokal nga gobyerno sang Surala ang mga tikang para sa rehabilitasyon matapos ang mabaskog nga linog paagi sa dasig nga pagkumpleto sang report sa mga damyos. Agod makabaton sang bulig halin sa pungsod nun nga gobyerno. Nagtipon sang Martes o nagsinapol ang mga miyembro sang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana Team. Agod tipunon ang datos halin sa inspeksyon sa nagkalain-lain nga parte sang banwa. Sa pagsinapol gin presentar ni Municipal Engineer Lenny Pahumnar ang kabug-usan nga report bahin sa damyos nga natabo sa mga infrastruktura pareho sang mga eskwelahan, pribado nga establishmento kag ospital. Gin report man ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Leonardo Balion sang MDRRMO ang kalaparon sang damyos sa mga kabalayan sa nagkalain-lain nga barangay nga ginpa baskog pa sang datos halin sa Municipal Social Welfare and Development Office nga ginpangunahan ni Rodalif Katoto. Bangod sa panginahanglan nga madasig ang pagresponde sa mga naapektuhan nga residente, ginmando nanday Mayor Pedro Matinong Jr. kag Municipal Administrator Benjamin dating Ginoo ang assessment team nga tapuson ang gintingob nga disaster report antes mag alas 12 sini nga Miyerkules. Suno sa LGU ang pinal nga Ardana report magaserbi nga opisyal nga basihan sa pagsumiter sang request para sa financial kag logistical nga suporta halin sa mga ahensya sang pungsod. Agod gilayon masuguran ang mga programa sang rehabilitasyon kag relief operations para sa mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog.

naglabot sa 46 kapamilya ang naapektuhan sa mabaskog nga linog sa barangay proper Tacunel, Lake Cebu. Nakabaton na sang ayuda ang mga inihalin sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato. Kabahin ini sang padayon nga pagsabat sang probinsya agud masiguro nga mabaton sa mga residente ang kinahanglanon nga suporta matapos ang kalamidad. Pagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni Rolly Duane Aquino, ginpanagtag sa mga apektado nga pamilya ang food packs, kag hygiene kits para sa ila panginahanglanon samtang nagapadayon ang pagbangon halin sa epekto sang linog. Suno sa gobyerno probinsyal, padayon ginapaligon ang mga programa sa disaster response kag recovery agod masiguro nga madasig nga mahatag ang bulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang kalamidad.

0: Naghatag ang Department of Information and Communications Technology o DICT 12 sang libre nga cellphone charging kag wifi connectivity services para sa mga residente nga direkta na apektuhan sang makusog nga linog sa Sarangani kag Jensan area. Sunod sa DICT, pwede magkadto ang mga nagakinhanglan serbisyo sa DICT Sarangani Jensan Provincial Office sa Rojas East Avenue, Dajangas East sang Jensan agud maka-charge sa ilang mobile devices kag makagamit sang internet. Agi sini mabuligan ang mga apektado nga residente nga makakonekta sa ila pamilya abyan kag ahensya sang gobyerno samtang nagapadayon ang aktibidad sa pagsabat sa epekto sang linog. Pwede naliwat maagyan sang tanan nga sahi sang salakyan ang Sapu Masla Bridge sa malapatan matapos liwat ginbuksan sa mga motorista subong adlaw. Suno sa DPWH Sarangani Engineering Office nagapabilin nga pasabol ang tulay samtang nagapadayon ang clearing kag restoration works sa lugar kasunod sang damyos nga resulta sang makusog nga linog.
1: DXKI Balita.
0: Nagapabilin nga separar kag mabudlay malabot ang 16 ka barangay sa Banwa sang Jose Abad Santos matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Rason nga ginapadasig na sang lokal nga gobyerno ang pagpangita sang alternatibo nga pamaagi sa pagdulong sang ayuda. Suno kay Mayor Jason John Joyce naguba sang mabaskog nga linog ang nagapanguna nga dalan sa munisipyo nga nangin upang sa gilayon nga pagdala sang relief goods sa mga apektado nga komunidad. Nagapangita subong ang lokal nga gobyerno sa mga bangka para madulong ang bulig sa mga baybayon sang barangay na wala nga hindi maagyan sang ang duta para sa barangay nga yara sa Kabukiran kag matagas nga lugar ginatun-an ang paggamit sang helicopter para madulong ang ila supply. Naglabot na sa 45 katawo ang ginbawian sang kabuhi matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa pinakauli nga report sang Office of Civil Defense. Nakip diri ang biktima nga pito halin sa Jose Abad Santos, pag-isa halin sa Malita, Davao Occidental. May 17 katawo pa nga missing, lakip ang 4 halin sa Glan, Sarangani, kag 4 man sa Jensan. Masobra 450 ka individual ang napilasan, kag masobra 35,600 ka pamilya sa 199 ka barangay sa Region 11, 12, 9 kag barm ang naapektuhan sang kalamidad. Padayon ang search and rescue operations sang masobra 3,700 nga uniformed personnel kag nagamit sang 21 ka air kag sea assets para sa relief kag transport sang supplies. Mayadto ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa Balita kag iban pang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod ang Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.
2: Naunahin ang structural assessment ng mga naapektahong ospital at health facilities para matiyak ang kaligtasan at agarang pagbabalik ng mga pasyente. Bukod pa dito ang patuloy na rehabilitasyon at paghahatid ng kailangang tulong para sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng lindol. Matatandaan na isa ang lungsod ng Jensan sa pinakamatinding na apektuhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao Region nitong Lunes ng umaga. Heidi Bernard Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ibayong paghihigpit sa seguridad patuloy na ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa kaligtasan ng mga opisyales at empleyado nito. Ang ulat mula kay Baby Lynn Cacho, resulta.
5: Habang masusing pinatutunayan pa ng liderato ng Senado kung gaano katindi ang posibleng banta sa institusyon, ibayong paghihigpit ng seguridad ang ipinatutupad sa lahat ng bahagi ng gusali. Ito ang inihayag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa isang online press conference. Aniya, hindi lamang National Bureau of Investigation ang kanilang kausap ukol sa usapin, ngunit pati ibang intelligence unit ng iba't ibang ahensya ng gobyernong tulad ng National Intelligence Coordinating Agency at Philippine National Police. Nagsimulaan ni Gatchalian ang banta ng magtungo sa Senado ang tinatawag na 18 bodyguard na nagbitbit umano ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko sa ilalim ng liderato ni dating AKOP Bicol Party List Representative Zaldy Co. Hindi naman direktang tinukoy anang senador ang 18 na siyang mismong suspect sa naturang mga banta, ngunit maaari umanong konektado sa kanila ang pagkabingit ng kaligtasan ng mga opisyales at tauhan ng Senado sa seryosong banta. Dahil dito, pinaliwanag ni Gatchalian, pinag-uusapan pa ng kanyang liderato at matataas na opisyal ng Senado kung dapat pang muling papasukin sa gusali ang 18 sakaling maimbita silang muli sa isang pagdinig. Sa kasalukuyan, limitado ang pagpapapasok ng mga tauhan sa Senado, kabilang na ang mga senador, samantalang nakaipon din lang sa iilang lugar ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Kabilang ding iniingatan ang mga record ng Senado, kabilang ang mga nakaugnay o kaugnay sa nakaraang mga pagdinig at executive session. Nakapanayam ng Senate reporter ng istasyong A to Z si retired Major General Alfredo Soto Corpus ang bagong hepe ng OSAA sa kanyang patuloy na pagmamanman at pagtiyak sa kaligtasan ng Senado at mga kapaligiran nito.
6: To address this, heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, no, with increase yung security, no, so so far yun naman ang gagawin natin.
5: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nakatutok na ang Department of Agriculture sa magiging epekto ng El Nino sa bansa na posibleng magtagal hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Ito ay kasunod ng pag-aanunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services and Administration o PAGASA ng onset ng El Nino. Ayon kay DA Director 4, Director Junibert De Sagun, aktibo na ang El Nino Task Force na binuo nila upang mag-monitor sa epekto ng naturang phenomenon. Dagdag pa nito, maraming ginagawang plano ang binuong grupo sa pagtugon sa epekto ng El Nino na siguradong makakaapekto sa mga magsasaka.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Tuloy-tuloy na pagpapatayo ng mga silid-aralan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampa.
7: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami pang classrooms ang ipatatayo ng kanyang administrasyon para sa mas maayos na pagkatuto ng mga batang mag-aaral sa buong bansa. Ang pahayag ay kasunod ng pagbisita at pag-iinspeksyon ng Pangulo sa 2 public school buildings sa San Francisco High School sa Quezon City na isa sa pinakamalaking public secondary school sa bansa na may 6,800 learners. Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagkakatayo ng mga pasilidad na anyay natapos sa loob lamang ng 8 buwan. Anya, ito ay alinsunod sa adhikain ng pamahalaan na maging transparent at masinop sa paggamit ng pondo na inilaan sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. Kasamang ininspeksyon ng Pangulo ang 4 na palapag na gusali na mayroong 60 classrooms na may fire sprinkler system. Nabatid ng isa sa bagong school building ay ginawa ng Department of Public Works and Highways sabang ang isa ay pinondohan ng SM Supermalls. Natapos ang proyekto ng mas maaga ng 4 buwan kumpara sa itinakdang schedule.
2: Ayon kay Pangulong Marcos, ipagpapatuloy ng gobyerno ang pagsiguro na nagagamit ang pondo ng bayan sa mga proyekto na kapaki-pakinabang sa mamamayan. Ang binisitang bagong school building ng Pangulo ay ang dating dalawang palapag na gusali na may 10 silid aralan na nasunog noong June 15, 2025. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mga school zones deklaradong no parking areas ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
8: Idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force na no parking zone ang mga school zone. Itong inihayag ni MMDA SOGSF Chief Gabriel Go sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA sa Harbor View sa Maynila. Nagbigay babala si Go na hindi dito kukonsintihin ng MMDA ang mga motorista na gagamitin ang kalsada sa paligid ng mga paaralan bilang parking o waiting areas. Batay sa Republic Act 4136, tinukoy ng opisyal na bawal pumarada kung saan maharangan ang mga fire hydrants, pedestrian crossings o kaya ay sa mga kanto ng kalsada, kasabay ng pahayag na ang public roads ay for public use at walang karapatan ang sinuman na harangan ito. Bilang pagtugon sa balik eskwela, tungkulin anya ng MMDA na tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan para sa mas mabilis na biyahe, maayos at ligtas na nadaraanan ang mga sidewalks ng mga estudyante, mga senior citizen at mga pedestrian. Anya, sinimulan na rin ng MMDA ang heightened clearing operations, particular sa mga lugar na may malalaking paaralan kabilang ang Quezon City. Bunsod dito, hinimok din ni Go ang mga school authorities na i-report ang mga lalabag sa MMDA sa pamagitan ng 24/7 hotline nitong 136 o sa Presidential Action Center 8888. Maaari din umanong tumanggap ng mga reklamo ang MMDA sa pamagitan ng Facebook page o Twitter account nito. Samantala, sinabi rin ni Go na bukas siya sa pinto ng politika at kung may pagkakataon ay kanyang pipiliin ang National Post para makapaglingkod sa mas maraming tao. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ipinag-utos na ng Department of Justice ang pag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo Men's Basketball sa Dipahulaw, Aurora. Ayon kay DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, inatasan na ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa insidente na ikinasawi nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa gagawin ng NBI ang malaliman, malawak at patas na investigasyon para tingnan ang lahat ng anggulong may kinalaman sa insidente. Dagdag pa ni Martinez, bahagi rin ng investigasyon ang pagsilip ng NBI kung may sapat na batayan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa Justice Department.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio, kailangang isiwalat ang pagkatao ni Mary Grace Yatos kung nais ipresenta bilang witness sa Senate Impeachment Court ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Ang report mula kay Eddie Galvez.
9: Kailangan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na isiwalat ng maaga ang pagkatao ni Mary Grace Piaros kung intensyon nilang ipresenta ito bilang witness sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, matagal nang nakaugnay ang pangalang Piatos sa confidential funds controversy na kinikwestiyon ng mga kongresista ang pangalan at acknowledgement receipt na umano'y ginamit sa liquidation documents. Aniya, mas makabubuti para sa kampo ni VP Sara kung mayroon talaga silang ilalabas sa impeachment trial na Mary Grace Piatos upang maliwanagan ang taumbayan. Binanggit din ni Adjong ang isyu ni Kokoy Villamin, isa pang pangalan sa acknowledgement receipts na kailangan ang forensic scrutiny sa paglilitis. Aniya, dalawang acknowledgement receipt ang pinirmahan ni Kokoy Villamin, subalit magkaiba ng pirma pero pareho ng pangalan. Sa June 18, nakatakda ang pre-trial conference. Parehong kampo ang inaasahang i-identify ang kanilang ebidensya, witness at trial parameters bago ang paglilitis. Matutukoy sa pre-trial stage paano ang pagnanaisawakan ng impeachment court, ang pagsisiwalat ng saksi, marka sa mga dokumento at posibleng mga pagtutol bago ang presentasyon ng mga ebidensya sa pagbubukas ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Bagong liderato ng Senado, pinag-uusapan pa kung posibleng umupong presiding judge ng impeachment court si Senador Francis Pangilinan o si Senador Francis Escudero. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho, resulta.
5: Tinatalakay pa ng bagong liderato ng Senado kung maaaring atasan bilang presiding judge si Senador Francis Pangilinan o si Senador Francis Escudero ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Aniya, patuloy ang kanyang pagpupulong 10 ng kanyang kasamahan sa bagong mayorya ng Senado kung mayroon pang ibang dapat atasan bilang presiding judge. Ito ay dahil hindi abogado ang senador at mas katanggap-tanggap na isang abogado ang maupo sa naturang impeachment court. Titiyakin din naman ani Gatchalian mananatiling 16 ang bilang na kanilang susundin sa pagkoconvict o pagpapatibay ng pagkakasala kay Vice President Sara Duterte sa botohan sa impeachment trial kung ito ang lalabas na boto. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang proseso ng pagsusulong ng naturang paglilitis anang senador na magsisimula sa Hulyo 6. Samantalay, nakikipag-ugnayan din ang liderato ng Senado sa Malacanang at mababang kapulungan kung kailangang magdaos ng espesyal na sesyon upang makapaglabas ng karagdagang pondo para sa pagtulong at rehabilitasyon ng mga apektadong mamamayan at lugar na nasira ng lindol sa Mindanao. Ani Gatchalian, mayroon pang natitirang 180 billion pesos sa 2026 national budget na maaaring gamitin para sa naturang pagsasaayos sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Babylyn Cacho, resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.61, Canadian dollar, 44.17, Singaporean dollar, 47.90, at sa Saudi Riyal, 16.40.
3: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, mga kawikaan 17-19. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
3: Hudyat Balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, Adyes sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang lagi pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, happy Wednesday nga po mga kaagapay. Ako po si Dennis Campanier. Ngayon po ay June 10, 2026. Kumusta po kayo ngayong araw na to mga kaagapay?
1: How are you po?
3: Punong-puno po ng awitan, pasasalamat at panalangin ang ating program ngayong hapon. Kaya ano man po ang inyo ring panalangin na kasama niyo po kami dyan at sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoon para dyan sa ipinagpe-pray ninyo kaagapay.
1: Yes, God bless your heart's desire mga kaagapay. God bless you sa ipinapanalangin mong yan. At higit po sa inaantay niyong breakthrough, nauna nang ibinigay sa atin ni God yung pinakamatindi nating blessing at yan nga ang buhay na walang hanggan na kasama siya. At wala nang hihigit pang blessing kesa doon. Thank you, Lord.
3: Thank you, Lord.
2: Thank you, Lord. Yes, we have something to look forward to sa eternity. Sabi nga sa John 10:28 sa Tagalog, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin nino man.
3: Amen.
2: Amen.
3: Kaya wala nang iba pang deserve tumanggap ng papuri kundi ang Panginoon lamang. Thank you, Lord. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
3: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: And speaking of Spotify, out na rin po sa iba't ibang music platforms ang bago ko pong single na pinamagatang Di Minamadali featuring Tyro Alfaro. Yan po ay aming isinulat kasama ang ating napakagaling na kapapuri Sok Villanueva. Sa mga nakarinig na po, maraming salamat po sa support at sa mga hindi pa, abangan niyo po at ipi-play namin yan later.
2: Wow, congratulations!
3: Yes, congrats, Tish!
2: Thank you po! At nais kong basahin ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Mula kay Louis Basco, ang sabi niya, blessed Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Trisha Denise. Listening po habang nasa biyahe at birthday ko nung Monday, June 8. Wow! 1, 2, 3.
3: Happy birthday, Louie! Happy birthday!
2: Happy birthday! God bless you! At
1: Happy birthday!
2: Narinig mo ang iyong song request kanina. Mula kay Charito Tantoco, meron siyang short kwentong papuri. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family at Jonathan Manalo. One of my favorite papuri songs is Taus Pusong Pasalamat by Maru Cepeda Javier. May mga lyrics na akma sa mga karanasan ko bilang isang single parent dahil maagang na byuda na palaki ko ang dalawa kong anak na may pagkakilala at paggalang sa ating Panginoon. Na-share din ni Charito ang Proverbs 22:6 at sabi pa niya, sana ay i-play ang taus-pusong pasasalamat at pag-greet ng Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan. Hello sa iyo!
3: Hello, Charito!
2: Charito, at nawa narinig mo rin ang requested song mo na na-play namin kanina sa panimula ng programa. At hello at happy listening sa mga members ng Word of Love Family Church sa Balagtas, Bulacan.
5: Yes, hello po sa inyo lahat. At ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Nestor Ballesteros, Perlita Hinahon Takneng Novello, Lali Santiago, Jose Verweco, Bien Senior Liobrera, Menchi Rabino, Euforcina Bernardino, Rebecca Delphine, Emerita Faustino, Precious Ablazo, Leonard Don Reyes, Orlando and James Ambagan. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na love na love po ng aming pamilya.
2: Super!
5: Love na love yan talaga.
1: Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa Di Minamadali na akin pong inawit kasama si Tyro Alfaro, sinulat ni Sok Villanueva at ni Trisha Denise at ni Tyro Alfaro. Nasusundan ang dalawang awitin mula sa Papuri 21, Ang Ikaw Ay Diyos, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah, at Kabutihan Katapatan Kailanman na sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente and Kate Rose Orutia. Kasama rin sa lineup ang Huminga ng Malalim mula sa Papuri 24, sinulat ni Maria Loida Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Hello mga kaagapay. We hope nag-i-enjoy po kayo sa ating playlist. Si Charmaine Manalo Campanier po ito.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo, hindi lamang sa radyo, kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipabot sa amin ang inyong messages and song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe.
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala ako at alam kong kayo rin po, napapagpala tayong lahat ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ninyo po aming papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account, sa ating email address na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan.
3: Maraming salamat nga po
1: Thank
3: sa inyong
1: pinagdadalang
3: kwento.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig DZ Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at ito po ang aking mga kasama ngayong hapon,
2: si Charmaine Manalo Campanier.

0: FEPC Philippines at ng Papuri Music Ministry. Gayon din ang aming mga kaagapay na tagapakinig. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
2: Maraming salamat sa iyong panalangin, Jo. At maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa dalawang magkasunod na Miyerkules ngayong buwan ng Hunyo.
1: Thank you, Jonathan.
2: God bless you and continue shining for Jesus. Love you.
3: Love you.
1: We all love you.
3: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa requested song ni Ferdy S. Jota na mula sa Papuri 25, Ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo, na sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Kasama rin sa ating playlist ang Awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Na susundan din po ng Tabi mula sa Papuri 21, sinulat ni Jellybel Dolotina Inchong, inawit ni Yeng Constantino. At ang Sagot Ka ng Diyos mula sa Papuri 23, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Gail Blanco Viduya. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: At ako naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
1: Kayla Escalante. Thank you.
3: Maraming salamat po sa ating mga production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
1: Maraming salamat
3: po. Thank you so much. Pati po sa ating broadcast engineer na si
1: JV Tabua. Salamat po.
3: Thank you so much. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
1: Bukawi Transmitter Site. Thank you, thank you, thank you.
3: Thank you po. Mga kaagapay, nakakatuwa dahil alam ko na lahat po tayo ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Jonathan Manalo.
2: Yes.
3: At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri at alam kong may kanya-kanya tayong kwento eh, ipadala nyo na po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Lagi po kaming nakaabang at nais po namin yang maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipadadalang kwento, mga kaagapay. At sa mga kaagapay din po natin, salamat po sa mga nakasama natin dyan nung last Saturday sa 78th anniversary ng FEBC.
1: Yes, yes, yes! Yes, salamat yes po sa inyo!
2: Kami po ay napagpala na makita kayo doon at kasabay namin kayong nagpuri at nagpasalamat sa katapatan ng ating Diyos.
3: Yes, mga kaagapay, nakakatuwa talagang kayo po ay nakasama namin nung nakaraang Sabado. Nakaka-bless po na nakita namin kayo, kayong mga taon-taon laging,
1: oo, present, laging present
3: sa anniversary.
2: Oh. Salamat po.
3: Ganon din po sa mga bagong kakilala namin nung araw na yon. God bless you all.
1: Yes, God bless you po. Purihin po ang Diyos. And again, happy 78th anniversary, FEBC Philippines. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 10 verse 28. Sa Tagalog, ang sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yan nga po ang pangako ng Diyos sa atin na hinding-hindi mababago kailanman. Siya po ang bahala. Pakinggan po natin ang awiting Si Jesus ang Bahala mula sa Papuri 20. Ito po ay sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Noel Cabangon. Muli ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Happy 78th anniversary, FEBC.
1: Happy anniversary!
3: Lagi po nating tatandaan na
1: sa Diyos!

0: or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede hong masubaybayan gamit siyempre ang radyo, 702 DZAS sa Greater Manila area po yan. At siyempre yung mga partner stations po natin all throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo po ay maaari ding masubaybayan gamit po ang mga online platforms. Meron po sa Facebook. Pakicheck nyo po ang inyong mga local stations para malaman kung meron silang Facebook coverage ng ating pong programa at iba pang mga programa. At syempre sa Northern Luzon, sa 1143 DZMR Facebook page, pwede po tayo masubaybayan dyan. At saka po sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. Yan po. Pwede rin sa YouTube at pwede rin po sa streaming app ng FEBC. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung intimacy with the Lord. At ating pong natutunan kung ating pong marapating balikan na yung intimacy ay hindi pwedeng mangyari kung hindi po dahil sa pagkilos ng Diyos. Tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng sufficient sacrifice ng Panginoong Jesus. And then of course, yung Holy Spirit na nasa atin. Sabi nga po sa Galatians 5, 22 and 23, yung fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And then of course, nandyan din po ang pagkilos ng God the Father according to John 15 verse 2. He prunes us so that we will become even more fruitful. Tayo po ay nililinisan upang lalong maging mabunga. Kaya nga po, mahalaga ding ipaalala sa bawat isa na kasi paminsan tayo po ay parabang nagtataka kung kailan pa nagkaroon ng paglilingkod, commitment, kung kailan pa nagpakatapat. Madalas ko po naririnig yan. Bakit doon pa dumami yung problema? Ang totoo po, maaring ang tingin natin ay problema yung dumami, but it may be a form of pruning. Ibig sabihin, may mga inaalis ang Panginoon. Pag hindi po natin na-discern yan, maaring ang tingin po natin ay mga problema yan. Pero ang reality, mga pamamaraan ng Panginoon para tanggalin yung mga bagay na nagiging hadlang o balakid sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya tanawin natin sa ganung paraan. Ano? Halimbawa, kung tayo po ay merong mga distractions na dahil doon ay hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, marahil pag tinanggal ng Panginoon yan, ang dating sa atin, Lord, bakit may ganitong problema? Naglilingkod naman. Pero ang totoo, God may perhaps be preparing you for greater fruitfulness. Kailangan din nating tingnan ang angulo o perspective na iyon. Dahil pag naintindihan po natin yan sa ganoong paraan, doon po natin makikita, mga kapatid, na yung akala nating problema

0: ay preparasyon pala. Okay? O kaya, yan ay indikasyon ng kakulangan pa natin sa maturity. So God is working in us so that we will be more matured, and as we mature, we can overcome itong mga challenges at problems na ito. Yan po ang mahalagang makita natin dyan. Now, isa pang bagay na kailangan din po nating tingnan, yung may mga pagkakataon na tayo po ay itinutuwid. So yung discipline, sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, it is for two reasons. One is for correction. May mali na kailangan iayos. So kung tayo po ay dinidisiplina, marahil yung process ng discipline is seen or interpreted as problems. Di ba, paminsan, pag dinisiplina tayo ng magulang, may mga bawal ito, bawal yan. Minsan, hindi natin maintindihan kung bakit, or maybe hindi natin na-appreciate. Pero sabi nga sa Hebrews 12:11, ay meron pong ibubunga yan na magiging kapaki-pakinabang din naman sa atin. Yung isa, so you have correction. The other one is perfection. Ang ibig sabihin naman po noon, tayo ay pinalalago sapagkat may ibubuga pa tayo. Di ba? Ibig sabihin eh, may pwede pang mangyari, may pwede pang maganap, meron pang makikitang mga resulta na magaganap sa ating buhay. So dahil po doon sa mga possible room for growth na ito, kumikilos ang Panginoon para tayo po ay hubugin. Kaya malaking hamon po yan para sa bawat isa sa atin. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ano yung parte natin dito po sa spiritual growth na ito? Balikan natin ang pundasyon. Ano po? Tandaan po ninyo na yung kabanalan ay nadulot sa atin dahil po sa sapat na alay ni Kristo. So kung nasa atin po ang Panginoong Jesucristo, pinagsisihan natin ito, kinilala natin siya as Savior and Lord, then nasa atin po ang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay nasa atin, yung Holy Spirit na yon will produce fruits. Now, may warning sa Galatians chapter 5, verse 17. Ang sabi ho ng Galatians 5:17, the sinful nature desires things that are in contradiction to what the Spirit wants. So meron po tayong two opposing forces working within us. Sa loob natin, yan po yung sinful nature, and the other one is the Holy Spirit. So pagka yung sinful nature po is at work, eh obviously dahil nasa atin ang sinful nature, ang mga desires po niyan ay kung ano yung makasalanan, kung ano yung mali, kung ano yung hindi dapat, kung ano yung salungat sa nais ng Diyos para sa atin. Yan po yan. Ngayon, sinasabi nga roon, follow the leading of the Holy Spirit para sa ganoon tayo po ay mamunga ng sagana. Because if we gratify the flesh, we will reap the fruits of the flesh. But if we gratify or follow the Spirit, yun namang ibubunga ng Spirit ang siyang magiging resulta sa ating buhay. Kaya mahalaga po ang role natin dito that we obey God. Now, if you remember, pag binasa po natin sa 1 Corinthians 3, yung church po doon ay naglingkod, pero ang naging problem po, they served but they lacked maturity. So ginamit nila yung spiritual gifts na hindi po naging evident yung fruit of the Spirit. At ang resulta po, sabi ni Apostle Paul, I could not speak to you as though I was speaking to matured believers. I had to talk to you as though you were infants or you belong to this world. Hindi ko kayo makausap na parang malalagong mananampalataya. Kung kausapin ko kayo ay parang mga hindi mananampalataya o bata pa sa pananampalataya. Bakit daw? Sapagkat ang sinasabi po roon, ang problema ninyo ay nag-aaway-away pa rin kayo. Yan po ang sinabi po dun sa 1 Corinthians 3. Kaya ibig sabihin po nito mga kapatid, you may have the Holy Spirit in your life. Okay, may relationship kay God. Pero hindi ibig sabihin pare-parehas ng level of maturity. Kasi may parte rin tayo doon. At dahil may parte tayo roon, yan ho ang mahalagang pag-usapan, ano yung parte natin doon? Ano yung gagawin natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ano naman yung bahagi natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ito po ang mahalagang tingnan natin. No? Una, kinakailangan pong lumago tayo doon sa identity natin sa Panginoon. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, ang sabi ni Apostle Paul sa introduction, sa Ephesians 4:1. Sabi niya, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling you have received. Kung sa Tagalog pa, ang sinasabi po, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos. So yun ang hamon doon. So ibig sabihin, meron tayong parte, meron tayong bahagi, meron tayong dapat gawin. At ano po yung pamumuhay na kagaya ng nararapat? Inisa-isa ni Apostle Paul yan. Tinalakay niya sa chapter 4 ng Ephesians, sinabi po niya roon na yung characteristics na kailangan, di ba? Yung para tayo po ay magkaisa. So yung character that is needed, kailangan lumago tayo in character. Pangalawa, aside from character, tinalakay din po niya yung ating spiritual gifts. Binigyan tayo ng kaloob na spiritual. So, yung ating intimacy, hindi lang po siya yung tayo ay nananalangin, nagpe-pray. Parte talaga niyan is tayo po ay nag-a-align sa kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi minsan yan po ang nagiging problema. Yung kakulangan ng alignment doon sa nais mangyari ng ating Diyos. So, if we align with God, we develop intimacy. So, nangangahulugan po yan, kung meron tayong kaloob, when we talk about alignment, it means that we have to use whatever gifts that God has given para magamit tayo sa paglilingkod sa Kanya. We have to be faithful in the use of the gifts that were entrusted to us so that we can truly glorify the Lord. So, yun po ang hamon doon. Kaya po kinakailangan maging conscious, maging aware po tayo sa reality po na yun. Tayo po ay mamuhay ng kagaya ng nais ng Diyos. And then, ito po ang interesting dito, no? Sa Ephesians, tinalakay din po, hindi lamang yung paglilingkod. Alam nyo, parte rin ng intimacy is making sure na yung ating responsibility as a Christian ay makita rin sa ating mga pamilya. Kaya nga sa Ephesians, tinalakay yung husband and wife relationship. Madalas po, naririnig natin sa mga marriage seminars, mga events, Valentine's, kasalan, yung husbands, love your wives as Christ loved the church, wives, submit to your husband. Alam niyo po, ang totoo, ang pinanggagalingan ng mga utos na yon, ng mga habili na iyon, kung mananampalataya ka, ang bottom line, yung pagiging mananampalataya mo must affect your relationships. Hindi pwedeng meron kang relationship with God at hindi maaapektuhan yung marriage mo. Yung tunay at lumalagong relasyon sa Diyos ay dapat nagre-resulta ng kaayusan, pagbabago sa relasyon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nabanggit na relasyon. Husband and wife relationship. Tingnan niyo po sa mga babae, no? Submit to your husbands as unto the Lord. Sa mga lalaki naman, love your wives as Christ loved the church. Sa mga anak, children, obey your parents in the Lord. So ang ibig sabihin po ng mga ito, yung as unto the Lord, in the Lord, as Christ loved the church, ibig sabihin yung kaugnayan natin sa Panginoon, dapat nagdudulot ng kaayusan sa ating sambahayan. Kaya sinasabi natin na yung kaayusan sa ating mga relationship, yan po ay resulta. At the same time, yan po ay hakbang din patungo sa pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Yan yun eh. Yan ang tunay na intimacy. Kasi ang masakla po paminsan, para ba nagkakaroon ng dichotomy? Ano ba yung dichotomy? Pinag-iwalay natin. May mga tao, they would say that they have an intimate relationship with God because they know the Bible, they read, they pray, they go to church, they serve. Okay, wala namang masama doon. Pero kung hindi naman naaapektuhan yung ating relationships, walang change, walang transformation, then I would say na kulang. Sapagkat ang isang taong tunay na malapit sa Panginoon ay nagpapasakop ng buong buhay niya sa Panginoon, lahat ng aspeto. At pag lahat ng aspeto ay pinasakop mo sa ating Diyos, yan po ang tunay na intimacy, makikita mo ang resulta nito sa mga relationships na ating kinabibilangan. So, ang pagiging Kristiyano ay nakapagpapabuti ng marriage. Yan po dapat. Ang pagiging Kristiyano nakapagpapabuti ng responsibilidad bilang anak, bilang ama, bilang employer, bilang employee. So, it affects all relationships. Yan po ang totoo niyan. Kaya napakahalaga na pag-isipan, pagtuunan, kung paano tayong lalago sa ugnayan na yan sa ating Panginoon. Kasi yan po ang marapat na nagaganap sa ating buhay. Now, isa pang bagay na gusto rin nating banggitin, doon po sa chapter 6 ng Efeso, tinalakay din po yung armor of God. If you remember, no, put on the armor of God. Yan po ay kinapapalooban ng mga bagay na dapat nating gawin so that we can fight the battles that God has given us. Napaka-importante po yun kasi sabi nga eh, you're fighting against enemies who are not flesh and blood. So hindi po laman at dugo ang ating kalaban dito. Kaya kung tayo po ay nagnanais ng pagtatagumpay, eh kailangan po yung armas natin ay yung armas na angkop sa klase ng kalaban na meron tayo. So if we are not fighting against flesh and blood, so definitely we need superior weapons that can be at par and can be more than what the enemy has. At yan nga po yung armor ng ating Panginoon. So yung pag-put on ng armor na yon, iba-iba para sa bawat isang mananampalataya. Misang kulang tayo sa faith, misang kulang tayo sa righteousness na yung pagsisikap nating mamuhay ng ayon sa pagkakaligtas at pagkatawag sa atin. Misa naman kulang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang resulta, hindi tayo magtagumpay dyan. Kaya po, again, as a follower of Jesus, it is very important, it is imperative, in fact, na yung mga provisions ng Panginoon ay talagang makita sa ating buhay. Magamit, at yan po ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na marami pong mga mananampalataya, kung titingnan natin sa parable of the sower, mayahalin tulad tayo doon, ano? Yung bang akala natin it is what we consume that develops us to maturity. Pero ang totoo, yes, they contribute. Pero it's how we apply that leads to maturity. Kaya kung maalala niyo po, may apat na klase ng binagsakan, di ba? Yung binhi, yung daanan, walang naging epekto. Bakit? Kinain lang ng ibon. Yung pong mabato, at ang paliwanag po roon sa Matthew 13, parang buhay na nakatanggap ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, receive the word with joy. May kagalakan pa. Pero ano pong naging problema? Ang naging problema naman, bagamat tinanggap ng may kagalakan itong salita, pag meron ng pag-uusig o problema, sabi doon sa English translation, when problems come because of the word. Because of the word. So ibig sabihin, hindi ito basta problema lang, kundi ito yung mga problemang bunsod ng ating ugnayan sa Panginoon. Eh yun nga, yung mga taong hindi well-rooted, they just wilt. Hindi sila nagpapatuloy. Pangatlo po, ito mabigat din. Yung nahulog sa matinik, yung thorny ground. At ang explanation po doon, ito yung mga mananampalataya, although they have the desire to obey, ang problem po is not the desire. Ang problem po is that the lure of wealth and the busyness of life, sa dami ng mga kaabalahan, sa dami ng gustong mangyari, sa dami ng pinagsama-samang nagbabangga ang prioridad, mga kumakain ng oras sa ating buhay, hindi na tayo makapamunga ng sagana. Yan po. Nakakalungkot, ano? Kasi paminsan nga, akala natin when we have the desire, that's it. Eh magandang ma-realize po natin dun sa parable of the sower, merong umusbong eh. Yung nagkaroon ng sprout, yung nahulog sa mabato at saka sa matinik. Pero hindi naman yung pagsibol ang kinalulugdan ng Panginoon eh. Yung pamumunga. Kaya nga bukod-tangi po na yung nahulog sa matabang lupa, yun ang namunga. Pero ilan yung nagkaroon ng sprout dun sa apat? Tatlo po yun. Yung nahulog sa mabato, matinik, at matabang lupa. Ang kaibahan, yung nahulog sa matabang lupa, hindi lang nagkaroon ng sprout, eventually, nagkaroon ng pamumunga. Yan po ang challenge dyan. Kaya para sa atin din, as followers of Jesus, we have to be conscious of fruit bearing. Paminsan po, we measure maturity and intimacy based on what we consume, no? Ay, galing ng pastor namin, o yung napakinggan ko, natutunan ko, nabasa ko. Well, maaaring maganda nga yun, pero ang tanong, nagbunga ba sa buhay mo? Hindi naman pwede na doon lang tayo sa nagandahan tayo, tapos wala naman pagbabagong naidulot. Kahit ho anong papuri natin sa ating napakinggan, pero kung walang pamumunga, ay hindi naman sasapat dahil ang kinalulugdan nga ng Panginoon yung bunga. Because yan ang challenge. Eh. How do you apply what you have learned? Yan po yun. Ibig sabihin, hinanda mo yung buhay mo in such a way that you're able to obey the Lord through what you have heard. Yan po ang malaking hamon dyan, mga kapatid. Kaya para sa atin din, let this be a reminder. No? Reminder para sa bawat isa. Na nagnanais po tayo to truly glorify the Lord, develop intimacy with God. Gusto natin yan. Pero ang malaking katanungan din po dyan ay meron ba tayong kahandaan na kung ano man yung ating mga napakinggan, natutunan, na-consume, will this now be converted into something that is pleasing to God? Ito ba ay magiging bunga? Yan, magbubunga ba sa ating buhay ang mga bagay na ito? Kasi kung hindi naman mamumunga, huwag nating akalain at isipin na dahil lamang sa nagkaroon tayo ng magandang napakinggan, automatic pleasing na tayo sa Panginoon. Ang talagang sukatan po niyan is fruit bearing. At yan din naman ang mahalagang tandaan as we develop intimacy with God. Kasi kahit nga sabi ko sa inyo sa isang pag-aaral, di ba, minsan prayerful, pero bakit parang hindi naman nagmamature? Eh kasi baka yung laman ng prayer natin mali, di ba? Puro tayo dikta sa Diyos kung ano gagawin. Eh sa halip na makita yung lordship ng Panginoon sa ating buhay through our prayers, ang mas nakikita ay yung pagiging mapilit natin sa gusto natin. Instead of trusting the Lord, we tell the Lord what to do. Paano lalago yun? So ganun din naman pagdating sa reading of God's Word. May mga times people read, pero yung reading nila is very selective. And sometimes transactional. Ang ibig sabihin, nagbabasa nga, pero yung mga binabasa, ayun lamang gusto nating mapakinggan sa halip na yung gustong sabihin ng Diyos. Totoo yan, ha? Pag selective tayo sa ating pagbabasa, ang nangyayari po dyan, we listen to what we want to hear, but not what God wants to tell us. Kaya yung pong mga mananampalataya na mas systematic sa reading, ay sila po yung talagang lumalago. Kasi they are eager to listen to what God has to say rather than listen and be selective. Hindi pwede. Kailangan maging handa tayong tanggapin kung ano po yung nais niyang sabihin sa atin. So nawa po ang mga bagay na ito ay naging hamon, paalaala sa bawat isa sa atin. Sa Christian life natin, we are given the great privilege of developing that relationship with God. Through Jesus Christ, tayo po ay pinalaya sa kasalanan. He paid for the penalty of our sins. The Holy Spirit is working in our hearts to produce fruits. And then God the Father is pruning us so that we will become even more fruitful. So lahat ng yan is because of the intimacy that God desires with us. So may we also desire that intimacy and be submissive to God. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Bakit po ba tayo ay natutukso or nasusubok? Bakit inaalaw ng Panginoon Diyos na dumating sa ating buhay ang mga pagsubok or temptation? At ano ba ang purpose ng Panginoon Diyos? Alam niyo po, tayo po ay hindi exempted. Lahat po ay dumadaan sa pagsubok or temptation. Everyone is tempted most of the time. Nobody is exempted. Even the Lord Jesus was tempted, but He did not yield to temptation. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So ang ating Panginoon sa Kristo ay natukso din, ngunit hindi siya nagpadala sa temptation na ito. Alam niyo po, nung tayo po ay naging Kristiyano, lalo po tayong nilalapitan ng temptation, lalo tumataas ang degree ng pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. The longer we live as a Christian, habang tayo nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon Diyos, ang degree of temptation increases. Ang Christianity is not an escape para po mapakawala na tayo sa temptation. Mawala na sa buhay natin ang mga pagsubok. Ngunit ang Christian po ay lalo pong naging object of the devil's most precious temptation. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, manda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So tayo po ang pinaka-focal point o focus ng diablo para atakihin, para tayong mga tupa na handang kainin ng diablo. So ang purpose ng Panginoon Diyos ay hindi tayo saktan, ngunit patibayan tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang Biblia po ay nag-provide po ng mga kasagutan, ng assurance of victory over temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Yun. So nakita natin sa verse na ito, God provided a way to escape po yung temptation or victory over temptation. Sabi nga, wala pang dumating sa ating mga buhay na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi ko nga po, wala pong exempted sa buhay na ito na hindi po natukso or natempt. Sabi nga po, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo subukin niya sa ating kakayanan. Hindi hayaan ng Panginoon Diyos na tayo mahayaang mabugbog or masaktan, matalo sa ating pong buhay na ito. Even though na dumarating po ang mga pagsubok or temptation sa ating mga buhay. Sabi niya nga po, pagdating ng pagsubok mismo, yung aura mismo na yon ay God provided a way to escape from it or makapagtagumpay sa ating mga pagsubok or temptation. Saan po kayo mahina? At saan po ang inyong area na sa tingin nyo hindi kayo nakapagtatagumpay? Hayaan nyo ang Panginoon Diyos na tayo tulungan. Hayaan nyo na pagbigay siya ng lakas sa inyo sa pamamagitan ng mga kanyang mga salita. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ay tapat at lagi pong handang tumulong sa kanyang mga anak. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: May mga nagtuturo na wala daw kakayahan ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Madalas nilang banggitin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 bilang batayan o supporting verse sa kanilang katuruan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 mula sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kanilang itinuturo na hindi kayang tanggapin at hindi kayang unawain ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay na espiritual o mga itinuturo ng Biblia. Itinuturo nila ang total inability daw ng tao. Total inability. Kung hindi daw bubuksan ng Diyos ang isip ng isang tao, hindi niya magagawang tanggapin at unawain ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya itinuturo din nila na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral, hindi daw maintindihan at hindi daw kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang kanyang mga pagpapahayag. E tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Himayin natin ito ng mabuti. Malinaw na ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ang taong hindi mananampalataya. Dito mababasa natin na tinukoy ni Apostle Paul ang taong hindi ayon sa Espiritu. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sa madaling salita, ito nga ay tumutukoy sa taong hindi mananampalataya. Ayon sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kapag kasi ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananahan sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niya na ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Ibig bang sabihin dito, walang kakayanan ang hindi mananampalataya na tanggapin ang mga espiritual na bagay? Sa salitang Grego, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugan na to receive willingly and openly. To receive willingly and openly. Ito ay tumutukoy sa kagustuhang tumanggap o pagtanggap na bukas ang kalooban. Hindi sa walang kakayahan ng tao na tanggapin ang mga katotohanan ng Biblia. Lumalabas na wala siyang kagustuhan na tanggapin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa wala siyang kakayanan. Siya ay walang kagustuhan. Hindi sa hindi niya kayang tanggapin, kundi ayaw niya lang tanggapin. It's not because he can't accept the things of God. It's because he won't accept it. Kaya niyang tanggapin, ayaw lang niyang tanggapin. Kaya naniniwala ang iyong lingkod sa total responsibility. Hindi tayo naniniwala sa total inability. Naniniwala tayo na kayang manampalataya ng tao sa Diyos. hindi nawala ang kanyang kakayahang manampalataya kahit na nagkasala ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang manampalataya at hindi yun nabura nang nagkasala ang tao. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. May kakayahang manampalataya, ang tanong na lang ay kung may kagustuhang manampalataya. Kaya nga siya mananagot sa Diyos. Kaya nga total responsibility at hindi total inability. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hindi niya iyon nauunawaan? Ano ang hindi nauunawaan ng taong hindi mananampalataya? Ang salitang nauunawaan dito ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay to know experientially. To know experientially. Makikita natin na hindi ito tumutukoy sa to know mentally. Ito ay tumutukoy sa to know experientially. Ibig sabihin, may kaalaman ng tao o may kakayahan na intindihin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, subalit hindi niya makita ang kinalaman ng mga katotohanan ito sa kanyang buhay. He does not understand its relevance to his life. The issue is not the mind, but the will. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay ang kanyang kalooban. Hindi problema ang kaisipan. Ang problema ay ang kalooban. It's not his mind. It's his will. Ayon sa evangelical philosopher na si J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, so in our passage, the natural man, the unbelieving person, does not receive willingly the things of God. Does not receive willingly the things of God. The Spirit helps us apply the significance of the text, but He does not teach us the cognitive meaning of the text. He leaves that up to us. Nauunawaan niya ang kahulugan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi niya nauunawaan ang kabuluhan nito sa kanyang buhay. Kapag nagbasa ng Biblia ang isang tao, kahit hindi siya mananampalataya, maintindihan niya ito. Basta marunong lang siya magbasa. Kung may mangangaral ng Biblia, maintindihan niya ang pangangaral basta makikinig siya. Kaya ito ng kanyang kaisipan. Subalit kung hindi siya hihingi ng gabay sa Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia, hindi niya ito matatanggap sapagkat para sa kanya, kahangalan o kalokohan lang ito. Hindi niya makikita ang kahalagahan ng mga katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mauunawaan ang kinalaman o kabuluhan nito sa kanya. Halimbawa, maiintindihan ng tao na pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa kanya. Kaya nga pananagutan nating mga mangangaral na malinaw nating maipaliwanag ang itinuturo ng Biblia. Subalit pananagutan na ng tagapakinig kung tatanggapin niya at titingnan niya ang kabuluhan ng katuruan ito sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring isisi sa Diyos kung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mananagot siya sa Diyos sa kanyang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga katuruan. Hindi niya masasabi na hindi abot ng kanyang kaisipan ang Biblia. Ang talagang problema ay ang kagustuhan itong tanggapin. The problem is not his mind. The problem is his will. Total responsibility ang turo ng Biblia at hindi total inability. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang God is still working. Life lessons from Teacher Joseph. Hindi po teacher si Joseph, no? Pero pinangalanan lang po natin na teacher. Ilagay lang po natin ang title ng teacher sapagkat ang ating nga pong pag-aaralan ay ano ba yung mga lesson mula sa buhay ng lalaki na ito. Okay? So, kanina po ay binasa ko yung Genesis chapter 50 verse 20. Ito po ay lundo nung story ni Joseph na kung saan ang kanyang kausap dito ay ang kanyang mga kapatid na alam po natin ng storya na nagbenta sa kanya bilang slave sa Egypt. Alam po natin na itong si Joseph ay napakamakulay na ang kanya pong buhay kagaya ng kanya pong technical or dream coat. Di ba? Famous po si Joseph dyan. And alam po natin na si Joseph ay naging isang taga-interpret ng dream, no? Ng hari. At kaya siya ay binansagang Joseph the Dreamer. And alam din po natin ang journey ni Joseph, no? Mula po doon sa injustice na kanyang na-experience. Siya po ay pinagtaksila ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po kasi among the 12 siblings, si Joseph po na pang 11 anak ang siyang paborito ng kanyang tatay. Kaya naman siya po ay hindi po ginusto yun ng kanyang mga kapatid. Kaya po siya ay naging target ng kanyang mga kapatid at kaya nga po yun ang naging dahilan kung bakit siya ay binenta, no? A slave. Ngayon din naka-experience din po siya ng temptation. Alam po natin yung naging temptation niya sa asawa ni Potiphar. Pero siya po ay naging faithful. Ang ginawa po niya ay tumakbo siya palayo mula doon sa temptation. Kaya si Joseph ay hindi lang po siya Joseph the Dreamer, siya din po ay Joseph the Runner, no? At gayon din po, marami siyang mga na-experience ng mga delay and disappointments in life. Alam po natin na siya po ay napabilanggo, di ba? At ganun pa man, sa kabila po ng kanyang mga naging hirap at pasakit, ay dumating din naman yung blessing ng Panginoon. Siya po ay na-promote into leadership. Siya po ang naging second in command sa Egypt at nagkaroon din po ng healing among his brothers, no? Yung kanyang pamilya. At hindi lang po yun, maging ang buong bayang Israel. So ano nga po ba yung mga life lessons na pwede po nating matutunan sa bahagya o kapirasong istorya ng buhay ni Joseph? Tingnan po natin ang tatlong life lessons. Number one, stay faithful when life seems unfair. Kapag ka po ang buhay ay parang hindi kaaya-aya, no? Eh manatili po tayong tapat. Sabi po sa Genesis 39:20-21, ito po ay chunk ng buhay po ni Joseph, no? Sabi, Joseph's master took him and put him in prison. But the Lord was with Joseph. Alam po natin na naging story na nakulong si Joseph. And sa kabila ng kanyang pagkakakulong, sinabi po ng talata na the Lord was with Joseph. Ibig sabihin po, yung favor ng Diyos ay naroon kay Joseph kahit na hindi maganda ang kanyang naging sitwasyon. Alam nyo, ang nangyari po dyan bagamat ginawa ni Joseph kung ano ang tama, pero ang nangyari pa rin sa kanya, he ended up in prison. Na-experience na ba yun mga kapatid na kayo na nga lang ang tumulong, kayo pa yung napahamak? Kayo na nga lang yung nagbagandang loob, kayo pa yung naging masama, di ba? So kung na-experience nyo man, naiintindihan po kayo ni Joseph sapagkat ganun po ang kanyang na-experience. Pero mga kapatid, ito po ang life lesson. Don't let disappointment destroy your faith or your discipline. Huwag po ninyong hayaan na yung mga disappointments po na yan or even failures po na yan, yung mga delays na yan, mga detours sa buhay, ang magpahinto sa inyo o maging daan upang ang inyong pananampalataya ay manlamig o kundi man ay kayo mapalayo, no? Bagkos, manatili po tayong tapat. Patuloy na manalangin, maglingkod, gumawa, even when the outcome isn't what you hope. Kahit na po yung inaasahan po nating resulta ay hindi po ganun ang nangyari, keep serving. Stay faithful doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo at syempre doon sa inyo pong relationship sa ating Panginoon. So tingnan din po natin yung signs ng God's presence, no? Alam niyo mga kapatid, kahit na kagaya ni Joseph, no, kahit na po siya ay nasa isang prison, kahit na po siya ay nasa isang miserableng kalagayan, hinanap po niya kung nasaan doon ang presensya ng Diyos. At ako naniniwala na yun ang naging isa sa mga factors kung bakit siya nanatiling faithful. So mga kapatid, kung kayo man po ay nasa isang kalagayang miserable ngayon o hindi ninyo gusto, look for God's presence. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. No? Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi nga po ng isang quotation, si Zig Ziglar, no? Isang napakagaling na author. Sabi niya, your current situation is not your final destination. Kung ano man ang inyong kinalalagyan mga kapatid sa mga oras na ito, hindi po yan ang inyong final destination. Kasi ang final destination po ninyo ay doon sa kaharian ng Panginoon at doon ay lahat maganda. No? So, manatili lang po kayong tapat saan man po kayo naroon. Second life lesson from Teacher Joseph is grow where you are planted. Mag-bloom saan ka manilagay ng Diyos. Sabi po sa Genesis 39:22-23, another chunk of the story, Joseph, the warden put Joseph in charge because the Lord gave him success in whatever he did. Alam niyo, gustong-gusto ko po yung pagkakabigkas po nung talata na yon. Ang sabi, because the Lord gave him success in whatever he did. Kayo po ba, ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo ba na maging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa? Yes, of course. Ako man ay ganun din ang ninanais ko. Gusto ko na lahat ng aking gagawin, lahat ng hawakan ng aking mga kamay, kagaya ng sinabi sa Ecclesiastes, no? Eh magtagumpay. No? Sapagkat si Joseph, ganun po yung naging experience po niya. Pero kung makita po ninyo, alam po natin na ang lahat ng mga success na atin pong na-experience, huwag niyo pong kakalimutan, ay dahil sa Panginoon. Maliwanag naman po yung verse, di ba? Because the Lord gave him success. So alam niyo po mga kapatid, saan man po kayong lugar inilagay ng Diyos, ang ibig sabihin po natin dito, mag-bloom po kayo dyan, mag-excel po kayo dyan, magsumikap at galingan po ninyo, ibigay po ninyo yung inyong pinaka-the best. Huwag na po tayo maghintay ng promotion, no? Huwag na tayo maghintay ng appreciation. Minsan kasi ganyan ang tao, no? Pagka nandun na ako, pag na-promote ako, kapag nandun na ako sa leadership, kapag nandun na ako sa lugar na gusto ko, kapag nandun na ako sa pwestong gusto ko, ibibigay ko yung pinaka-the best ko. Hindi po mga kapatid, dapat kung nasan ka pala ngayon, sabihin na natin na mababa pa ang posisyon mo, maliit pa ang iyong jurisdiction, maliit pa ang iyong scope, no, maliit pa ang iyong kinalalagyan, mga kapatid, ibigay nyo na yung pinaka-the best nyo, no? Aim for excellence sapagkat alam po natin, kagaya din ng sinasabi sa Bible, ang mga napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan din naman sa malaki. So ibig sabihin, gawin po natin yung pinaka-the best natin saan man po tayo nandoon. Serve wholeheartedly, no? Kahit po hindi na-appreciate, na-overlook, serve wholeheartedly. Stop waiting for the right conditions to grow. Be fruitful now, okay? So bloom where you are planted, but don't forget who planted you, and that is God, okay po? And third life lesson from Teacher Joseph, let God turn your pain into purpose. Alam niyo, ang ganda nito, no? Yung sa Genesis 50:20 na binasa ko po kanina, alam po natin ang story ni Joseph, no? Na siya po ay binenta as slave, dinanas po niya yung katakot-takot na hirap, pero dahil po sa kanyang pagiging faithful, itinaas po siya ng Diyos At yung pala yung pagkakatapon sa kanya ng kanyang mga kapatid, yun ang magiging daan para ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kababayan ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya kapatid, ikaw ba ay nasa isang kalagayan ngayon na hindi mo ginusto o sabihin natin hindi ganun kaganda? Eh meron pong purpose kung ba't kayo nariyan. Marahil hindi po natin ginugusto ang ating kalagayan. Pero alam po natin, if we will look forward, meron po magandang planong iniyahanda ang Panginoon sa atin. No? So alam nyo mga kapatid, eh, talagang yung story natin na yan, mga sufferings natin for today, eh yan po yung magiging magandang istorya sa kinabukasan in the future, no? Sapagkat sabi nga po sa Bible, wala namang pagpapagal na nasasayang, no? Yan ay lahat ay nakikita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po mga life lessons from Teacher Joseph ay makapagdala po sa atin sa patuloy na pagsunod sa Diyos at sa pamumuhay para sa kanyang kadakilaan. Muli ito ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Hello and welcome to the game show Sibling Squabble! Let's get started. Our survey asked 100 people this question. Name five things associated with religion. Carter boys.
6: Church.
5: Harvey girls.
7: Rules.
5: Survey says... Church. Church is the number one answer.
8: What's the first thought that comes to your mind? Boring sermons, outdated music, too many regulations? That doesn't sound very appealing, does it? Not even to God. That's because Jesus is more of a relationship than a religion. Religious traditions can blind you, but Jesus will open your eyes. And 2 Corinthians chapter 4 says, it's like a light shining in the dark. Don't let religion keep you from God. Open the Bible and find the one true God. Something to think about from 2 Corinthians chapter 4 and the pages of Our Daily Bread.
9: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DX.